0: ba se pa ajo gbimo po ta ba nfo fi oba Edumare se dajo bo mo de ba royin ibasakaranu gbogbo ibi ti mo kuku ti ki oba mi Edumare lori ifan lori awo leke ki se paraye o ti gbo se ti won tun fe mo gbo ni tosan toru idi re ni to mu la re waju sakojo re ni sangiliti bo ba nbe lodidi ko lewo e ma gbo o akojo ori ki oba mi Edumare ni won yi ki gbogbo eni ti ngbo tele tele o tun wa gbo eni to se wi pe won o ti gbo ri ki ko wa ma gbo ni tutun bo sori okun oro bo si je lori ilambebe beleje keti omo gbo ko sokan le ma ibi ti mo ti sawojo ninu awewi ateyin wa eni ti ngbo tele lo le yeyeke
1: Olorun ogo ni foruko re
0: won sagbe ka ara won gbogbo ewi pataki pataki ti mo ki Olodumare si ninu bi mo ba ni kin sa
1: oba ajike si oba ajironu kan
0: idi tun ni pe koriki oba Edumare o jagara
1: ni gba ni nijo ogun bale
0: bi eni feran ategun si teko ni bo ba nko si mi lenu
1: eni afke eni ake si nijo orosun
0: ni to ladun to pataki Oluwa mi ka
1: kabiyesi re Olorun
0: pata gara ki da oba ta re ki mu Oluwa ge nse ku re o
1: iwo la lagbara iwo la tobi ju
0: ati ki sa iroju oba ta gbara re ki deku
1: iwo leni kankan o le gbogun ti iwo leni kankan o le bori e laye laye
0: mi oba ti nbe oba ta ra ki ni ti o ni bere ran lowo
1: agbara re po ogbon re po ti tobi re po
0: iberu ase mi boye ti somo tuntun ohun to fe fi mi se le mi omo
1: mo yan mo gbe oga
0: oba temi o le mu to le mu mi
1: mo ran ti bi ti mo ti bere mo ran ti bi to wa pada mu mi de
0: jo terun oba ti nbo ni ti
1: mo tun wa dupe bi ti mo nlo to pe mi o wule mo be ge to pe wo lo mo be
0: o je pe kedere lo si hun o wa olowo kilo
1: mo gbe oga eleda mi
0: da wa lo e ti e gbagbe Olodumare patapata
1: mo dupe n to se njeta mo dupe n to se lana mo si dupe toni
0: ero ba fa se soro ki ku to de
1: wa ki ofun to nse lowo lowo ati to se lola
0: oba olola papa
1: ori pe iwo ni kan le mi gbekele
0: je oluwa gangan oba ti
1: iwo la lagbara iwo la to biju iwo la lagbara

0: kile nfoluwa mi pe enikan ki de awade bi to lodumare ko rara oba ti pera re ni awa oba ti je moto moto ajuni lo lori alagbara konkon lo jigi agbalagba oba gegudija oba to je ni la pari pari gbadagba to tayo akoko kakako orun okun owa folagun wa sinu isimi oba to re koja orun oba fi kale se mowa mowa oba ta kini tutu ta kini gbigbona oba ti je ko tutu ko gbona olorun ile koko lo
1: mo gbe oga mo yan ologun
0: ese lojo tutu tutu oba adako pako fi kun
1: tori pe nti ma po le pada se fun mi o pada se ni daada
0: ogbolododo dide osolo tedile oluwa mi ka
1: I remember when I was nobody
0: oke para so loro di jeje ni oba ti de gbogbo alagbara
1: won ti igba ti aso ku meji lorun mi
0: temi oba ti kale ko bi oga
1: mo wa pe kan ni yi le mo pe kan ni murode
0: won si po yi ni le ara won ko iba won da ti won fi nke gba mi gba mi
1: won ti igba ti bata mi o jeyo kan lo o na ni yi le o na ni murode
0: duniyan leru oluwa mi le mu ti mu ni lai le ni kiri oya dule ni ti won ba nki lajagun mo
1: mo ki alaanu mo ki alaabu musiki olori mi
0: anani ma more lowo loluwa emi o tete mo pe daju daju oba ya arabi ni jebe
1: mo ranti asiko ti o si yawo lorde ni bi yo so mo nbe mo ranti wa to je pe emi nikan ni mo rira mi
0: ologun rindo ejo ma yan de to kin la ere huru oro ko je ko ninu re o sun logan jo
1: tori pe eto se fun mi lore yi na ni mo fi

0: Pastor Dr. Olufemi Olayiwola. Ojulowo omo Olubadan le Ibadan.
1: Gbogbo wa Jehovah. Eladunmo le Olufemi.
0: Raimi omo Ogun Seyi Amuki.
1: Wa gbogbo awa.
0: Designer dada.
1: Awa duba lo.
0: Baba mi John Ajibola Oluwole.
1: Hey.
0: Oko mo mi Olumi Olulugun Emule. Afolabi Daro Ibrahim. Laji Hamali Aziz Mokin. Mokin mo gaji ile Afonka Ore Said Akitunde. Awon na ni Oku Sindi Atoluana. Mokin do bu Alaji, Alaji Siraji na Indi omo Lawanu. Grandpa Christopher Latawe Mokin Daddy. Mokin eja mi na dada. Afa bani se ku jo meta. Kẹyin soro ti o lowo nu. Ya da solo alagbado moki. Ati gbogbo e te pe ma nipa ati pin lori eto yi. Ayo gba mi kinkin tan ni. Gbe ni to ni yin ba kin ju be lo.
2: Ami ami ami ami.
0: E seun o. Lagilu le ngbo. 96.7. Agba lo ba murita la de bayo akande. E ke ni gbogbo le Ibadan. Akinboye Ogun ni mo kin. Lati fi odan. Charles Lawanga mo kin. Nga omo gbajumo mo kin. Siwaju ka fata gbogbo ni si gbo radio. Afa bani se kale. Eku aje. Tun gbo mi mo tun fe so mi. Gbori mo ni. Ma gbogbo en te ejo logbon te ejo loye. Mo nki lori eto tori pe ke beyin leja fu. Isi ni pa o te nje bi te mo dari oro si awon to loro na mo gba be. That is to say wa light lies ma bi lies de la wa. Ọlọgbọn olóye ni yin ọgbọn ori yin oni kun mi lori. Ọba to si le mi oni ju bo bayi. Ah, bi nbola pele. Kirikiti. Ya buko ti a lo. O ti koja aseju 15 ago kan. Moki mani mani moki manya manya. Moki ani jota wusi. Moki ani jota wuse. Moki ani gbogbo agbanla aye. Awon ti won gbo radio yi ti won ti n gbo eto yi ti won ipe sori eto won won po ju awon ti n gbo ti n pe lo. Ni kan pe mi lati Australia ni jeta. Mo dupe lowo yin o. Won ni awon tin gbo eto over 2 years ago. In the past 2 years.
3: Kirapita.
0: Ba awon olori ofe ati awon ohun pe sori program.
3: Amaniye. Eleda mi jowo.
0: Awon de ni number mi lowo awon pe le ni ja ko awon ti epi mai kan won ti.
2: Amo lori.
0: Kan won ti esu. I'm proud of you, sir. Omo bi ilu Sheyin ni won.
2: Sheyin
0: Australia ni won. Gbogbo en te pe yin ni lanfani ati pisu te n gbo mo kiyin o ese o mo mo lo mate okun. Yin te si wa n gbo na te n pe mo kiyin gan mo appreciate yin o.
3: eleda mi jowo ma je kara ka ti to
0: ebi mi mero ni gbo radio
4: mogbon
0: won tori pe ni fi olodun lara mi si ngbo ni da yo eni aye o toro owo fun
4: odiyan ile laye yi papo jumo wi
0: o mo tun gbo mi mo tun fe wi mi o
4: ogun ni wa ogun leyin mo ma ye
0: su arabirin to ni oro ti mo fe gbe bore lale yi ago mejo lale ana ni e ti fi phone da mi laamu
4: mo ni sala imase
0: mo ni kin bere alaafia yin ni mo pe mi la ago mejo gbo tun da go bi me san lo re lu mi so lupo
2: ewa
0: ejo eje ke mi na o fa lele die
3: bi baba mi je ori mama mi je
0: lati ago mefa koja aseju marun ni daji ana ti mo ti ku nle ise yi mi o ti forun fi oju bayi mi o ti fi le orun to se ta gba ni sugba gboro waye fun semi e ma binu mo kan tun ni kin tun pe mi na ti mo ni mo ma I love you, I love that mo ti sun la bi mo ka ko si mo tun se ri number won nu to tun se gara mo ro pe ti ji ni ah eyin le ji mi bi o ba da go kan o na tun se ba go meji la le to nbe a go kan ni e beyin na gbo le fi pin mi se sa so mu lo gu olohun
4: gbogbo diyan ile laye yi papo ju mo wi
0: 10 minutes to 1 wa pe mo se video
4: call
0: mi o koko fe gbe but kini kan ni won ni eni oro diba ogbon mo
4: ogun ni wa ogun leyin
0: wa gbe video call mo wa ri pe won da joko won fi tape ti me fi gbo program won fi han mi bayi mo wa bi en le gbolo nkan mo ni in ti mo so fun yin nigba te mi asira e tun ti nse mo ni kini mo le tun sunkun
2: ma se
0: mo loju awon kan ri be ni mo loju yin o kan ri be
2: ma se
0: ibi ti mo tun tin ba won so pe ale tun ti sunkun oju ti mo nwo yi mo kan tun bo ekun ni wa pa bonje pe ni ekun asunrin ekun adasun ekun ajosun
2: asuni koro
0: ko ni kan yin o
2: ami
0: ko se ni ka wa na lugun lodo olohun
2: ati ti gbang
0: bo se wa sele gan lo je ki mu e mo je ki mu ri a o e mo je ki mu lo o dagba po loju ori 38 ni mo se n ba yin so lowo lowo yi lo le oko lomo odun na mo ogun odun o fe ku bi osun lo kan ti less than 20 years of age won si o si je 38 bayi bi ya wo odun meji de logun bi abara wa re o gbogbo n ti n pe ni aba ma buru olohun ni jo kan ko soro
2: ami
0: ko ni kan ko soro ti wa na n to sele si won re oko tawon fe awon tin kose lo ti be si da awon laamu awon so pe awon o pari ise tawon ko ina ba won ba ti ri tokun lo laye ban pelu ofe atanu olohun awon pa awon ko di odun meyin na fi kose aran so awon si mo tinu to de re daada nigba ti awon se freedom tan la mo to raye tarakunrin yi ori pe awon ri pe enikan to na serious ni laarin odun merin ti awon fi kose won ni ko fe ju bi osu mefa lo tawon bere se kiko lo ti ri awon bibi to si ri awon o si du todo merin e pe je ki awon na o le mo pe eleyi yo yo le do tawon ban en to se fun awon laye o je baba la obe oni won sa awon logbe ti o le san laye
2: kabiyesi
0: iye odun to wo ka won lo laye ko le san emi na se ri pe looto
2: kabiyesi
0: ah oda Antuma fodun meji shop ta won gba awon sise awon lo lawon to ri pe de ka won fa fe kan wa fi arakunrin gege bi oko laya
3: kira kita kira kita ori baba
0: mo fe ra won gbe ra won ni yawo
3: ma mi de ele da mi jo
0: gbe ra won ni yawo tan
4: mo gbodi yo ile ra ye yi papo ju mo wi
0: awon fi alaafia ta yo gbenu ile oko lo ni odun keje odun keta
4: gbo di yo ile ra ye yi papo ju mo
0: o fi gbenu ile odun kerin atodun karun ti awon o ti fi jo kan ro pe igbeyawo awon ibi ti o pada jasire Jackie lo sele madam
4: ara o e je ka wo ware re
0: ah mi so lopo
4: tiki tiki tiki tiki
0: si mo njo tin pade omokunrin kin si mo kin ma jade njo na ato mo yin ato mo mi olohun ni je won o si yan won o si ni si fe
3: mi mama mi je le da mi do ro ma je tara ta mi to je
0: asefe obin tabi asefe oko o dabi igba ti eyan gbonje kale tan tenikan to legbo to wa donje nkoja oke eyan oni jenje malaye mo ti wule ko nje na o da to oke eyan oni je mo pe ah egbo yi ni mo wo ni abunje yi imi tin tin leti awo gbegiri mo ke boju ba ku mi okan ni ku je ki lo sele ki lo ko yin se lara awon to je aburu awon to je omo iya awon gangan to na joben oni oni o mo wa sodo awon daada iwo to ba si wa aso awon awon ko jade yo ba won fo nigba mi awon aso kun aso ko awon bi trousers ni shirt ni kankan ni awon mo nko fun ko ba won na fo e ma gbo o e ma gbo o ba si tin lo ba won
4: you want me condition na I ma se
0: ni oko awon mo really appreciate oko awon o fun lowo nigba mi owo toko awon mo fun awon wo pe awon so fo kan pe owo yen to fe fun lowo je ki mo to fe fun mo ba mo bo me je fun mi bo ni ti ri
2: ola o ri be
0: ola le mo ri be
2: ma se
0: awon se di pe awon ba gbese aye awon lo ri kere aburu awon yi o jade iwe mewa o se di pe awon wo pe ah en to fi mo joko
2: abi
0: se o mo ti le yin wa si shop ni
2: abi
0: abo mo bombi ah gbogbo eyin te laburo te mu sodo e ma check awon oko yin o I will check myself by myself. Yeah, I'm a little bit on this one. Oh, very, very important. Bo se di pa abirin yi to ja buro iyawo o nti ile o nlo si shop anti e yo ti ile yo lo yo ti ile yo lo yo ti ile yo lo

0: mo ni bo se wa di pe awon dele wo sare won ti wa ko ba npo pe omo yi o ile ti loyun o won a pe to ko se ko sai se ko so gba ada si eni o fun oloyun loku to lo re pe wa
1: abi
0: ṣugbọn o ba mi loju je o
1: o
0: ba mi loju je ni wo ti mo ni nijo to ba se freedom bayi ha
1: mama agapa ni
0: o si ko mere
1: ma se
0: mo ni bo se bere si sunkun re mo ni sa sunkun e sa sunkun mo ne kun ti wa sun ire wa ah oro e kun ko
1: abi
0: oni ko le
1: o sa ni gungun ke mo ni bi on ti fa abi bo
0: o ti se na
1: o ti die bo ni atepa
0: eyin olorun si ku se nle na lo ti n ko se pa ni se freedom fun eyin o si nbe mo ba ti mo tan o pa o ti wa mo ko se re lo
1: fully and go lo se
0: gbọn to fun oloyun gangan ni mo fe mo bo ba si le wa mu wa be mi temi o le ri eni obi o
1: eni jododo re
0: eni obi o nbe laye baba re nbe iya re nbe o ya so le won ni ba se mero le wa won re ta won pe mama won omo yin
1: o ti se be
0: mo
1: ti se re
0: aso ka mo o aso be kilo de o je yan ni oro po je ya ko
1: ese re ti yo le le yin
0: mo ti nbo o da mo si mo na bo
1: ese re yo ese re ti yo le be
0: won ni bo se ri pe awon mu ara be awon ma buru awon amu lo lere ile awon o la mu dele awon tan ewo emi lo shop tori pe awon to be gba so ni weekend yi won do won po lowo mi eni o fun loyun eni o so fun ko pe ko wa bayi
1: e
0: jo ma ran
1: e pe ke salaye o ba jaju le ni ti e
0: wa lo in pe yin ti le ba su ma dele won ni gba tan de shop o mi je po loju awon
1: lo ma se
0: o ye ko ri bayi
1: ma
0: se so tori pe gugu awon to be gba so lowo awon o ti wa lowo awon an sise tan an ba dele ba won se dele oko awon ti de ngbo oko awon de ka wa bere le ko ja nko wo te je ki nko ja ko ja ko dana tan na ki lo de nbo ko o wa shop shop ba wo mo ti de pada sodo awon bi e ki lo se o ti loyun mo ko mo ni what oyun ba wo oṣu ba loyun kilode gbe won lo bere rin kunrin won ni awon ko awon pe ewo ko ti ele to gbe leyun ani a tori ese ni osi onu osi gboriduo ko si wahala
1: abi
0: osi won lo ko awon so fun pe ko wa ye ko mu lo beyin na ko ye ko mu lo okay si dadi o ba si temi o ba si si wa le ranu na ni a de mu lo si hospital won de abote fun kwa ma kwa la di lagbaja omo to ni ya to ni baba ohun o mu lo hospital
1: ohun aba seyun
0: ohun lo seyun fun to ba ku nko ti ke ke ma sele nbe nko eni ta ni ko won o je ba ke ba nba ni ohun ti lo le won o won ni boko awon se fariga niyan ko ye ko mu lo ko ye won ko awon ya binu tan pe ah in to won ti se lo n ti se n to won yen won lo ko awon kan wo bedroom e lo straight ni won ni gba to ko awon ye ku ja ati ko won fe jeun won lo ko awon wa dine ko o je ti mi lo sun te mi o won ni awon ti sun lo lori bed awon ta won ti to ti e ti ri awon tori pe mo te pe oni o da na awon ti fi yun da te pe awon kan je ta awon kan pe gugu wa ta se ta to fi da na pe ko se wa pe o da won an ti wa sun won to bi agu mewa ni baba pa ko an pe ya lagbaja salafia ni alafia ni o ti sun ah mo ti sun dadi bi le ba ti mo laaro la ko ri mi
1: ka bi se olodumare
0: ha

0: sọ pe kan ani nule eyan wa
1: fun
0: ni bo se di
1: pe balance ko ni wa
0: eh pe mi so ti yewo o won ni baba awon se to lagba

0: aburu awon oko awon aburu awon loyun fun oko awon se na ni o kan
1: abi
0: sise ni o kan won ni bo se di wi pe baba won so lo pe an ni dokita kan
1: omo se daada
0: dokita yi igba ta won sise je bala won ti mo o si je nikan to mo se daada omo ndo ni ba ni da ko doctor hun de fo ko pa mo pan se gbera awon atawon ati baba awon ataburu awon ba won se gbe awon lo ba doctor ire
1: dokita
0: doctor daddy mo ku je meta se la je mami mo roju iri a nigba fi wa ni mi se bai oh dai ku je meta sa nkan mo de sin mi daddy kilo de an ba ko la an ba ro e dakun
1: to se jeri o
0: e pa mo ni bota mani ah daddy te ba wa mi o nse abortion
1: abese olodumare
0: de di be se nile wo san mi to tobi to yi lodun ti mo ti wa lenu ise yi mi o se oyun eyo kan fun yan ri sugba kini kan ti mo le fi ran yin lowo e je ki n juwe ile wo san kọlọrun o dariji mi o aje n juwe ile wo san fun lara awon colleagues mi to pe awon ma nse emi le mi o se ri o mi si ni se ti fi se ile aje n juwe fun yin ke lo ri ba awon ma nse ni ti won won si ma se daada won gba dresi won te ko le ti won gba le wo san lo nijo na won dele wo san yen won ba doctor doctor won abele pe ta lo ri fa yin si bi tori pa na o awon na e se ni se yanya yo ti ye yin eyin te ma npe
1: bo nkele na ni kele ni
0: doctor ba e loju we yin fun wa
1: be ka yanju sodo ni
0: awon ah doctor o nse loto ngo kini to jan kan sugba kini kan ni e je ka iwo mo na ni won o na ri e ja wo nta ba le se na won ni bi o se mo mo iwo yara ile iwosan eh office doctor lo ti doctor o ti se awon iwadi kan
1: a sayewu lara re a se test fun
0: ni doctor jade pe daddy mi ni parotan yin ise iye mi daada omo yi ta ba seyin fun se ko bo we 50
1: 50 abi se lo
0: se ko bo we o tori
1: ta
0: awon ta se ta
1: iwadi ki a se ta yen
0: o ju ara omo yi o se ko wo bo ibe ni won ti wa mo wi pe e kan na ni oko egbin arabirin yi e kan na to se nanu
1: kabisi olodumare
0: pe o na lo koko wole tomobirin yi gbogbo eni ti o da ni ajo amo yin ru olohun ni je pade won
1: amo
0: temi na o ni pade won tomo gbogbo wa o
1: ami
0: nkan be o

0: ibo ni won na ton ma ah un si mo doctor kan o mo gudu ga mo gudu dura won lo e je mo yin lo won le bile oloko awon o wa le wa sun o o si pa phone re a se buruku e ku ara fu a se baje se bi to la nwi a wi ti e na won ni bo se di pe awon dele re ki le mo si an to pe agbo oko awon ko to gbe won ni awon o wa fe so n to se fa awon ma awon pe baba yin ti danu an se gbe ko pe won ni ko so pe amo je ma re o gboro yi o wa lo ojo waju ni o mo je won mo so nu le ari wa toko eni ojo won to lohun fi yanju kini yi mo si de ka buro re won baba ti jele ba ti le ri yanju mo je le yin mo leyin shop ko dari ko ma lo le won bi awon foro sinu ngba le ma awon dele wo san tori awon ma won lo nkan kan na
1: ni dokita wi
0: dokita so won ni bi ti awon ti wa ri pe ah
1: o doju re
0: te gbon taburo
1: begun ba de bi
0: ni le oko kan o ma yi wa bi mai won ni ban se gbera re ngba number oko awon olorun ba gba
1: adoye obi re
0: office lo nba ni awon se re ko office nsin ni o boya ke de do de won amo mi se ko si bi ese wa yi bai bai ri now akilo de kini kankan ah ko si oro kan la un oro kan lo se le ton ni ko won woni bo se di pe awon oko awon oju sawon asora won mo se gbogbo ebi oko awon lori awon gbogbo ebi oko awon lo eje bi obirin awon ko pe ta ti e lan le soro ifunu baba re abi ya re amba pe iya ko awon seyin pe mummy inti
1: o sele re o bo ti di
0: ni ohun ti baje o e dakun in toko ohun dewo re o dakun to so le kan je re to mo nbo mo nbo mo nbo mo nbo mo nbo
1: ni a ba dide
0: won ni bi ya ko awon se de ti o gba ile to lo mummy e ma bo won ni awon bo o tun ti yi mo ekeji ya won de e dakun o to so le kan o yi mi ki lo ko re se
1: pe bo lo se je
0: o ti fa buru mi loyun e ba ti wa gbo gan e ba ti gbo ka pin ta fe se ari se ni
1: ko ba je ati yanju re
0: ati fe seyin
1: ko mo yi
0: sugba ni lewo san kini
1: e se se
0: mo da wo alo lewo san keji
1: se
0: wi ri ya ba ni ha o mo dokita kan ni jo aguda da won gbiyanju e wo won tenu e baba oko na pada gbo ana ba tun momo yi egbon ba tun ma buru mama na tun tele won iya yawo iya oko won gbadọ dokita to jaguda lo won debe ibe ni won ti gbo oyi o se ise yo bi mi
1: lati
2: fomo esejo le aye ta wa yi
0: o mu mi kerabirin o fenu ara e so sugbon ekun ti won sun ni o temi lorun pe ah eyin
1: abagbun re le
0: in to wa je ke in to wa je ke oro yi wa do afefe re wa gbo dada oko ti sanle mo se nba mo se gbe bi ti ye bi se so fun mi se

0: ore ofe ohun ore eleketa temi ma daniel mi o moye ti won ti ko adun ni le ti mi eyin kan wa bi to je pe o ye keyin gan fi gbogbo inu yin kore ke eyin ni ona to ni agbara oda eje ku nbe eje hallelujah meje bi o ba murin to le da wa le hallelujah pelu mi tori pe ise agbara re o ni agbara lori aye wa o ta fe ka die ni akolebu baba mi o gba mo bi o je ajo ki hallelujah si oba awon ba baba hallelujah meje ni ko jajo kebo ba ngbo mi bayi hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: kọni emi o mọ nto sele baba mi ni tenumo iwo na wo bayi won je ko le se bi akoni o ti e ni olara de bi pe ire ajo ye o lo bo ti fe baba mi ni tenumo gbo mi baba gbo mi mama lati oni lo gbogbo alagbara to fi opa mo soju kan bi won ba jo sami loruko baba o ma ti e me mama iru alagbara be ko gba idalebe
1: amen
0: esa on ti mo ntenu mo laaro yi oni agbara meji nigba ti oluwa fe dawa ojo kefa lo dawa sugbon ni ko da to ki eniyan ko dawa o wa se mefa mi won pe oruko re ni efa mefa ti mefa won wa je mejila e kiesi sa o lo fa to je pe ngba to fe da majemu pelu abraham majemu kenani lu fun won majemu ile ileri majemu israeli lo si kenani lu fun won iyen ni majemu mejila e kiesi sa eyin kan wa nbi to je wi pe ohun to nsele lowo lowo si aye re oni oluwa ri ninu aye adam ni oju akoko nigba ti adam dawa ninu ogba abe mo nti won pe ni edeni bi edeni ti kun fun ogoto bi adam ba dani kan wa nbe esa aye re ma wa miserable iyen tumo si pe aye re akun fun ipayin keke oga ki lo de to fi lero ko le da se gba mi gbosa ki lo de to fi lero ko le dare wo bi on to buru ni sa bi won ba da ise da o e ba ru amana veka dalia bahana o ma pe ko to yori esa o ma le gan o mi o mo bi mo ti le so fun e mena veru balia da hanaya eyin kan wa nbi e ri owo kun yin ni owo ni mo n ka iwe iwe ikan ninu awon adari ilu kan nile aye esa ti mi o fe daruko adari na ni ilu won nkan yara nibe awon niwe iroyin wa lo ba won won lo ba omokunrin yen won wa bere lowo e pe ki lo de ti nkan ya ni ilu ibai papa julo ile ten koi to je wi pe oga ta ve le so pe ko si ru e ni agbaye ki lo de to wa ya bayi eni ti mo nso nipa re o wa rerin o wa so fun awon niwe iroyin pe owo baba mi ni mo ti ri ni odun kan baba mi nko ile to tobi o si gba awon eniyan ti won ko ile na won je egberun kan they are 1000 labels oni ni igba ti ise na fale baba mi wa lo o wa se nkan kan ise na wa ya mo wa lo ba baba mi ni ojo kan mo ni baba ki le ro te fi gbe igbese yi ati pe ki lo de ise to ye ko gba yi ni odun mefa to gba yi ni osu mefa oni baba mi wa so pe omo to ba fe se ise ti yo gba o ni odun mefa to fe ko ya bere pe awon melo lo fe se ise na to ba mo ya awon to fe se wa fi eniyan kun won ni ilopo ilopo o ni omo so mo idi ti ise to nso ifi ya ise to ye ka lo odun mefa ta fi lo osu mefa egberun eniyan kan lo ye ko sise na bo mo lu egberun mewa eniyan so mo double e times 10 so nigba ti mo double e times 10 odun ti yo lo o reduce divided by 10 o ka so pe ni ilopo mewa o lo seyin so in to ye ko lo odun mefa o wa lo osu mefa ibi ti oro yi ti jade ohun lo wa fi nkan kan si okan mi pe aye eniyan ma pe ko to debi ogo esa to ba je pe o nikan lo fe da lo be emi awon wuyi yo pe fun omo ologo lati le ri ogo re lo to ba ti je pe o nikan lo fe dagbe mo ti so fun yin ni aimoye igba iyato to nbe lara iso ati jacob nigba ti baba won so pe ki iso ko lo pa eran wa mo so fun yin pe jacob nikan ko lo de ohun nikan ko lo se eto eran ti e eran ti jacob fe lo pa esa a e ameni to gbe wale awon kan lo ko eran ye wale igba ti won fe mu eran eran kan ni baba so pe kan pa eran meji ni iya ti e ni olomu idi to de fi ni olomu meji mi o ni so yen fun yin loni awon obere mo pe ta ba fi eran mo eran ta ba bo papo o ni to le se o ni adun to tu le mu jade so mo so nipa agbara meji fun oni so o ni kanko lo dase iya re support e iso re ni kankan ti o support ohun emi awon woli e wo bi ohun gan ko lo ohun gan ko lo si e wo bi aso ti e nikan ko lo wo won tu fun ni aso alaso pe ko tu wo ma aso ti e e wo bi irun ti e nikan ko lo nbe lara re won tu fi irun onirun won tu fi si ara re emi awon woli ma foda lia ma da veru abaha eyin kan e ti ririn ajo odun o ti pe osu meje bayi e o de ri enikeni ko support yin gba mi gbo sa ko iya be o e je agbeyo kan si ma mu lati be ni ola won ti sewo si minu studio yi eyin kan wa nbi ti mo nilo ke gba dua yi e yo kan na ni e pe oruko jesu ke pe emi mimo angeli ti o mu ki irin ajo mi o ya oluwa e gbe pade mi ejo ba mi rinrin ajo ejo ba mi rinrin ajo angeli ti o mu ki irin ajo mi o ya ejo ba mi rinrin ajo losu keje eje npade e ko ba mi rinrin ajo angeli to ma mu ki irin ajo mi o ya egbe pade mi ejo ba mi rin o ya adua
1: oruko je
0: ma ye beru bi adaya ma na beru aba hanas angeli ti o mu ki irin ajo mi o ya ni osu keje e mu pade mi ejo ba mi rin ajo me so ba du aba da be koso dodia ye pele beru aba da ya gadania da du ayo angeli abani rin ajo me so ba da be li agada e so mi po mo ame meta jesu Oluwa wa
1: amen amen
0: jan pari e bayi to ba dele iwo na le lo ka ise apostoli ori keta ise kini atiti di ise kejo ni mo lo e wo bi awon meji ni won ti mu po okunrin to nbe ni eti temple dara dara o de dide ni ojo na esa iwo na le dide bi awon kan ba support e emi mo so be fun o ebun to ni oto eran lowo lo need ba mi gbo sa o le

to yen o ya tori pe ko seni keni leyin o ri eniyan lati support ye and that is why ti oluwa fi ran mi ola ni ojo anu keji ni osu keje now a fe lu agbara meji ni ola ma be sa gbogbo eyin te wa pelu mi e ja jo fi eyin meji gbadua ni ola ma de be pe gbogbo ona wa ore anu ni ola ola ki se ojo wo bi ti o gbodo mo gbo fara yi ni ikani to tin gbo mi a jo gbadua niru akoko bayi o ma de ni agbara oluwa lo ran mi o oluwa ni omo gbadua nipa agbara iranlowo meji eyin kan wa nbi e darapo ni ola ojo anu ni ola mi wo na ripo ni ore anu lola mi o ni soju be lo gbogbo

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ada ojo pe ada osu osu ko ijado pin ogun se olugba lati mi ati e jagun molu orin ayo nikan la o ma ko. Today is 7/07/2026 inu agbara ni mo ti mu oro ijade pe gbogbo eni to gbo mi laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ki se ko ri simi nikan gbogbo to ba ni se pelu ti e yo di pipe pipe ati simi lo papo loni 77 eje ni ko so pe 77 ipade agbara ba se si di eni bi emi awon woli se dide nle to lu won bi aye opolopo wo bi se ma se niyan o tun fe se ju be lo laaro yi. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank Temidire Market gbagiti tun sugbon to lu headquarter wa nbe ni Jesus City nibi ta ti se isin agbara loni eh awon eyan ti de lati ana bi ogo se nje ti Olorun even lati jeta Jesu olugba lati nduo di o emi mimo ti gegun kale gbogbo awon angeli ti pe wa mu wa mu. Oh, baba mi baba re ologu ajobo mari mari ti mo mari omo titun o ti seleri po won tu kadara to aimoye omo ni won ti kode aimoye ise aimoye opolopo iwosan aso itusile lati oni bayi ta side women convention gbogbo e lo ti wa nle Jesu ti fi koko sebe gbogbo eyan omo Olorun ko to di pe a mo bo ni Jesus City o to di pa wonu auditorium lo e se mo bo ni bi pepe mu bi kan eyin te wa Jesus City iwo na dogbon mu bi kan nibi to ti fe dupe lowo baba mi baba re e ba n pe pastor mi sister mi tayo ta mu ra le fun ojo ibi re lotun la e je won gbon soke engineer e ba n gbo yin soke ka ma fi dupe.

sori eni to ngba mi lowo iji iji gbogbo bo ti wule kiji o le to ani alagba wi kan tin duo ti mo gba ni lowo iji gbogbo gbogbo eyin omo olodun bo se yika oto yika o si pe baba mo dupe pe ji oni bori mi mo dupe pe mo ni o gege bi alagbekele mo dupe pe won ni baba mi mo dupe pe won ni alatileyin mi titi lai ni mama gbe oga olodun wo ba won mo re se dobale lo wo bi won se nki opo se awo ma yin o ni o titi ojo aye wa la o ma gbe oga olodun gba ope wa adupe pe okun ogo ni fun o jesu oluwa wa oni ni ojo keje osu keje gbogbo eyan mo olodun te ri 77 e dide nle and atuwa ni pade 77 mo fe ke ki hallelujah nla meje ogo meje to ba se se laaro yi testimony meje mo fe gbe lori radio to ba se paye ni gba mi bi oba wa gba mi ta ba de Jesus City a gbe testimony meje boya 49 enikan ni ah ma ti tete ko si 49 meje 7 times 7 e dide gbogbo eyan mo olodun nibi to ba wa somebody stand up and shout 7 hallelujah shout 7 ogo fun messiah tewo mo de olorun 77 si o olorun isimi olorun asepe gbogbo eyin to je po ti jagun gbogbo eyin to ti damu ki emi mimo ko fun oni simi lowo ogun jija enikan ni why nigba to di ojo keje bibeli ni oluwa si simi gbogbo eyin te ngo mi loni 77 wa ri simi laye ipinu olorun fun aye re yo wa si imuse gba simi in the name of Jesus e to wa daju gbogbo nkan re ti o pe gbogbo nti o pe ninu aye re ara won leri to se niyan yo di pipe loni 77 am bo ni Jesus City nibi ti ma ti fun awon eyan ni anointing won meji gege bi won olohun ati ola lo lati bere si lu awon anointing won yen meji ni agbara olohun omi 77 na wa nbe bi Jesu mi se fe e to wa daju wa gba baba wa ninu oluwa oli olohun alaye lati ijo redeem baba kale jaye intercontinental provincial pastor iyen nikan ko oli odekunle yo wa ni kale pastor Mrs. Temitayo na nbe gbogbo awon ko nfo life wire na ti gegun kale bai para panome no meshada e to ti pe na tori pe olohun ase pe ti wa nbe bo mo se fe se laaro yi o ti n fi le gbe testimony meje injo je mo pe to ba ti le gbo royin ayo eleyi inu e na ma ti mo gbadua iroyin ayo ti e na jade enikan ni woli sa gbawe loni la gbaro olohun o di tuka to break loni an apu to tobi meji ati eyin meji gbogbo ti ba so loni 77 meji ni eyin omo olohun ni bo le wa 77 wole bo layo e mo mo pinu to ba wa di ola gbogbo wo ku oni 77 apo Jesus ti an bo ni wema nibi ti ma ti mo gbe owo le gbogbo awon eyan lo ni pojipo emi ati gbogbo awon pastor to ti mu rale e mo ra awon external pastor na ta jo mo gbadua fun awon eyan ni ola enikan ni fun kini fun itusile iwosan idande and likete ta ba tin pari ta ba tin minister tan nibi owo ago 12 a ko si yen iyen la se titi ti o fi di ago 3 ko si ni 77 eleyi ti pe ona be na ni o se ri ni Thursday to ba wa di ojo Friday awon mama ti n lo si outing awon mura to ba di ojo Saturday gbogbo awon dis gbogbo awon mama lati 65 lo soke to ba wa di Sunday we mu generally gbogbo wo pe siba isin eyo kan pere gbogbo bi ta ba le duro si ni Wema Bank ni church wa gbagi enikan ni kini di tori atunse to n lo lowo ni Jesus City bo ba se n gbe moto ebo laaro yi John tori olohun mo park o si auditorium titun mo park si bi auditorium ta fe lo e le park si gbogbo auditorium Jesu nbe layi engineer e pe daddy ati mommy e

0: are whole. In Jesus' name. Se baba won gbo siji se mu yi. Eh wa wa wo. Oke o ti wa nbe.
1: Gbe ko gigun.
0: Won lu yin lo yin, won lu yin waju.
2: Hospital ta ko won lo. Ibi ti won tin tanju mi. Won fun mi ni drip, but mo wan discover e pe drip to fun mi yen ko wonu ara mi, aya mi lo ndi si.
0: Aya lo mi ndi si.
1: Erele to ko ya mi lenu ju ti mo ri mi fe ka tojo ori ogun eje mi emi ni mo ni kan mi eje nse bo se wu mi ohun ni gbogbo ba se nowo to yen sibe sibe won fe ko ku ni lecturer ni bo se wa yen
0: lecturer ni school bo
2: Ekiti State University
0: ah anawo e ogun aso ni didakuda bi mbapo to se ami ina ko binu le ekipe olubalagba mi.
2: Emi na ni o fe se ni mo ni
0: o fe se yin na e so baun
1: eni ti o le soro o lo fe si wo lo fe ti yin mo la ti debi ta lo mo sa ngbe won bo a wa debi bi na ni mo de mo wa gbe si awon ole joko gan mo sa gbe won joko mo wa do bale si bi mo ni olorun ode kunle mo na olorun jo gba mi o mo ni mi ni fore ede gun mo ni mi ni fore majemu mi de ni fore eda mewa mi mo ni mo nso pe mo ni mi ni fi yen se mo ni bo ti le ti mo n gba lati bi odun mewa ni church mo lo ni ma fi siregun loni mo lo kunre ogudo kuro ogun ogudo yi mi lemi lori ogun ogudo yi lawon omo mi lori mo ni gbogbo ogun emi ni mo ni kan mi ogun kokoro ti je fa ara ifo lo wa mo ni ko lo pa won nile mi gbadu an ti 10 minutes daddy ka to ma lo won ni ki fi won le won ni ma funra won rin
0: won lawon o ni funra won
1: wallahi
2: ni pe si mo nbo ba se wole emi kan so fun mi pe tin ba se debi o ni mi o le dobale mi o de le kule o ni but kin bu yepe church kin fi si kin fi yi gbogbo ara mi bi mo de se fi yi okunde
0: okunde
1: loju ese loju ese ka to kuro bi won ni kin fi won le won ni won rin mo la rin si bo leyin ta jeun ta le jeun ta le se anything daddy ngba ta de ta won le togo won le se kankan won kankan de ta won na fa to mo ni
0: ah ah
1: wo la fa to won ni he mo lo mu won won to Adelesha won le je lati bi 2 months mo de Adelesha won ni ki ramala fun won
0: ah
1: won je yokan atabo
0: ah bi beli ni oruko oluwa ile esu agbara olododo wo be o si ri iye popo eyi be wo bi loni mi ka da yadabali abadosha aisha to

0: eleyi o mami se ri mi
1: bani poju gogo bi lo mi o ba ni kankan mi ba
0: emi le mi gbo wole
2: eyi kole
1: a ba ni kankan
0: okan ma wa mi wa mo jesu lo so fun mi pe ibi ni ile re ni bi oni nigba ti iwo ba ku emi o si tun wa mi bi
1: daddy
3: nice ko to di pe mama n soro bo olufe won jesu ti n duro di o baba mi ti fi koko sebe ke se woli lo wa lo gbo awon ti nbe nbe ti pe piti mu eyan ti de jesus ti emi ko won wa wa o ti so pa temi o ko jesu lo ni gbogbo ipa re o lo fi je pe gba jesu yi odidi lecturer lo sa ngbohun oju ogun logun ironi si ti nso aimoye awon ti an si damo to ba tun se pe se nge to niyan loju e joko nu aisan re joko nu ebi ti mo pa o joko ko mo sunkun bibeli ni laala won asiwere o da olukuluku won laamu o ni to wi pe won omo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu to ba ti re en to dake ntin se o ba dake ipa temi o ni iko mi pe si o li pe se anointing oil meji pe si ele fun awon eniyan yi now mo ti pe si anointing oil meji pe si omi 77 iyoku dowo won ti eni pe ko de be ko gbo ntin ba nwa asu gbogbo nta won baba yen ba so adua ti yen ba gba o tan ko nilo o kan ri pogun re wa bi kan wo si ni oni 77 ojo to lape ni ninu itan ijo comfort life gbogbo 77 ati gbogbo 79 imo je ojo agbara eto special imi ton wole bayi so lagbara olohun lati iwo rodun ni e ti wo moto to nlo si ikire ele fe so kale ni yana koyi jesus ti le de yen and lagbara eni to laye atorun apu meji pelu eyin meji la fi break loni o si di bi owo 2230 ka to break eti mo fe fi kun gbogbo le egbo mi o to ba tin gbe moto re bo mo gbe wa si new auditorium old auditorium ni ki gbogbo moto o wa yen oye ta mo lo tele tent ta nlo tele ki se titun olohun yo je o dara fun wa e to wa daju eyin wo le isun re majemu yin na ah loni to je ojo akanse emi oluwa so fun mi pe awon eniyan 77 ki won ru ebo 7000 awon eniyan 77 loni enikan mo ti so re majemu mi ko se nkan kan iwo to ba fe so re majemu to ba le ru 7000 o mo dagan today is 7 ojo keje ni and e to wa daju oni ku awon eyan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu iwo to ba fe san da mewa mo gbohun oluwa oni agbara yo rin je afuwo re sise olohun je afi polowo nbo ba de jesus ti o mo pe emi gan gbodo fe le idasi inu re o si dun be mi olohun se pe fun mi ni pe koja anti mo gbon yen account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 comfort life mission international first bank bi yin o ba wa wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 comfort life mission international niyan o gbe jade access bank wa niyan enikan ti n ba wa church se ma ro ko nbe o ro ko nbe bo si tete wo ko ipade ile iku oni keyan mo duro de nikan nibi we ma nbe yen o kan se popo ti wa chip ni engineer je ngbowo baba itan inu mi se dadun
2: nipa oro wo hospital yi ni ose ti afet mo fe lo hospital eni ki asore mari ka se ore maru wo lose yi
0: eni mo ni ke se ore e wo na
2: se lori radio lati gbo ikiti lati ngbo adu lati gbo so ni jo e mo sa so ore 1000 naira to God be the glory igba ti mo de hospital won ni ki lo se test ibi test yen ni mo wa nigba ta de send the bill to already at 2.2 million si mi pe ohun a fi se first operation
0: an send ye egbon yin lo send the 2.2 million
2: so gbogbo ohun yen lo so je
1: kan gbogbo what a fi se test everything ohun lo so gbogbo
0: e won le mi ni ki won rugbo emi o rowo na so lohun wa n jale ni se e ti wa n jeun ni
1: ko te what
2: wa de
1: le to ya mi lenu won ni mo se dele won ni won ri awon pa
2: bi mo se dele nigba ti a se kini eto mo sun ni ojo agoko mo wa ri owo kan o wa si o wa n yo awon parts lara mi o replace
0: e
2: kọ́kọ́ bà mí mo ní kọ́ má tiẹ̀ lọ ṣe ọwọ́ ayé but mo sọ pé tó bá jẹ́ ọwọ́ ọlọ́run ló ń ṣe mo ní kó tẹ̀síwájú for good 5 days ni ọwọ́ yẹn fi wá ń yọ àwọn ẹ̀yà ara mi tó ń replace it.

si je wipe ko si owo ilu kankan eleyi to lo si odo ajo na gege bi eni tin si oga agba leka eto royin ati kan si ara ilu ogbeni bawa makua gege bo ti salaye oro wipe ona teyan gba si apo asuwon pelu banki apapo lewa nigeria ona lo je wipe ki kan si ona kan to ro to rorun be to si je wipe nse na lo ni ilana atele to gogo lati ri daju pe iyan tele ko to di pe yo ni apo asuwon pelu ijoba apapo be baran ti be bagbagbe pe omo ba Adeyemi Adeniyi Matthew ona ni won fi esun kan wipe o si aika kan eleyi ti o lowo ijoba nu to si fi be gba owo lowo ijoba apapo amo nigbati eni tin se olori leka eto royin ti o mo lanfani ati soro sita nibe lo ti safikun re wipe ko sin to ni se pelu owo ijoba kankan pelu ajo na nibi to tin salaye pe lo to lo gbianju lati si apo asuwon pelu banki apapo lewa nigeria amo to je wipe awon ibuwo owo ibibuwo lu iwe o na lo sonu to si fa akude di ko fi ni apo asuwon kankan pelu banki apapo lewa nigeria bakana na wa salaye oro wipe en ba fe se iwadi orin kinewin o na lo lanfani lati se iwadi pelu banki apapo lewa nigeria latara bo ti je wipe gege bi awon eyan kan se ngbe kaakiri wipe nse na ni joba nko owo si eka ohun amo ton salaye oro bayi ninu royin to jade wipe ko si owo ijoba kankan eleyi to lo si apo asuwon to je ti eka na ni banki apapo lewa ti nigeria egbe awon oluko ni olulewa ilu abuja o na na ti se iwode tako bi ajo to mujuto oro awon osise ni olulewa ilu abuja ti se nje ko di mimo wipe afigba ti aye ba si sile o na ni awon oluko won to gba igbega ni enu ise won gege bo ti se salaye oro pe won yabo olule ise eleyi to je ti national open university to wa ni olulewa ilu abuja nibi ti eto danwo fun awon osise to nlo bi egberun metala niye ti nlo lowo nibe na si nje ko di mimo wipe en tin se alaga ajo na iyun ogbeni abdullah savas o na lo lewaju iwode ohun to si rawo ebe si alaga ajo to mojuto oro ise ni olulewa ilu abuja iyun ogbeni emeka eze nibi to ti nro wipe kan dakun jo jare yon to ni se pelu afigba ti aye ba to si sile ni awon oluko won to gba igbega lenu ise latara bo si sapeju we pe bo ba tesiwaju lati ma se amulo irufe oro be o na ni o je wipe aye awon oluko tan wa ni olulewa ilu abuja o na ni o wa loju kan na ti o si ni tesiwaju bi ti awon akegbe won ni bayi lati ile okere ogunlogo awon omo ologun eleyi tan kopa ni bi ogun agbaye akoko eleyi tan si dagbere faye yi podigbo se o na ni won ti se idamo won fun igba koko leyin 80 odun eleyi ti won ti dagbere faye yi podigbo se gege bo ti je ko di mo pe igbimo oluwadi kan eleyi anu awon na ni won se iwadi alagbara eleyi tan si se akosile awon omo ologun eleyi tan ja fun orilede india ti won si dagbere faye podigbo se ti won didi e ni egberun mewa niye ti won esesawari oruko tuntun won gege bo ti wa salaye oro wipe igbimo ohun eleyi tan fi ara mojin lati ile gesi o na ni won wa ti won si se iwadi alagbara lati mo awon omo ologun eleyi tan subu loju ija tan kopa ni bi ogun agbaye akoko ti won si jagun fun orilede india amo to je pe lasuko ta wa yo na na e sawari oruko won ti won si ti ko oruko won sile sinu iwe eleyi to ni se pelu awon to kopa ninu ogun agbaye ohun to si salaye oro wipe awon eyan na o ni won sese sawari oruko won ti won sese damo fun igba koko leyin tan ti fira won jin ti won si fi emi won lele lasuko gba ti won dabobo orilede ohun ni baile ka ti ere idaraya Carlos Queiroz ona lo ti kowe fipo re sile gege bi olori akonimogba fun iko agboje orilede ti Ghana leyin osu meta eleyi to ti kopa nbe gege bo salaye oro pe ikowe fipo ohun le ona lo waye leyin igba ti iko Black Stars eleyi ti won ko ninu fi eya agbaye odun 2026 to je FIFA to nlo lowo gege bo salaye oro pe akonimogba won eni odun meta le ni 70 ona lo je ko di mimo wipo ohun ti kowe fipo ohun sile leyin ti iko egbobolu ti Ghana ohun ti won fi diremi leyin ti won koju orilede Colombia ti won si fi aje won ni ameyo kan si odo eleyi tan wa je ko di mimo wipe eleyi lo yo owo won ko ninu ife

agbaye ile to lo lowo ninu atajade ile to wa fi sori ikanni ayelujara re iyun kerox na lo salaye wi pe asuko igba to fi kopa ninu fi aye agbaye ohun lo je akoko mo ni gbagbe amosa to je ko wo ohun lati se dada ju be lo eyi lo pin iroyin afemoju wa fun chora mo ko to di pe mo lo je mo awon koko amenu baba fun yin lekan si ninu iroyin afemoju mo turo mo ti je ko lo pe gomina ipinle rivers milala ifu brother lo ti je je atileyin to gbogbon fun ile ise omo ogun bakan na mo je odi mo pe awon oluko ni olulewa ilu abuja ohun na na ti pagidi na eto danwo wa lagbega ile to je ti awon osise to nlo bi egberun metala niye bakan na mo je ko di mo wi pe egbegberun awon omo ologun eleyi tan kupa ibi ogun agbaye kini eleyi tan ja fun ilede india na sese se awari oruko won fun igba koko le ka ti re daya mo tin je ko di mo pe egbegbo lo ilede ghana ohun na ni won ti bere si wa akoni magba tuntun leyin si leyin ti carlos querox to ko we fipo re sile leyin ti ko egbegbo bo lo nku ninu ifeye agbaye ton lo lowo fun ekunrere awon aroyin won yele kan swaro ita kan agbaye wa www.lagilufm.com bakan na le da pomo wa lori kan x wa lagilufm 967 lori kan ni abandore ti facebook lagilufm 96.7 tunde olawo lolo turoyin te gbo tan pelu ikunlowo chinwe jochi adekunle yusuf lo ti muroyin wa siti gboyin e ko ojumole kan si o e seun te ya wa layo ni kan ni ti lagilufm.

0: ti wo ka pe to laye a fi le njo kan na ni afọ ba fi le ni ile aye yi gbogbo owo to ko owo to ko je ile onile to to owo ati titi on titi to tori po fe la titi to wo gbo le lo iwo na ojiya re iwo to wa nu aye to so aye da to so aye di awa ma lo pe o lo mo nti e o fe ju aye o si bo ti wo ko ri o fa aye le njo kan na ni lo fi je pe mo ran ti o pa aye ajoji lo je laye o fi le ni ori won be lowo re njo kan pe dakun so dele aye ri o ni a o kan koja nbe ni tori pe firi bayi ni ori loju o ni ka aye bo wo ko to di pe wonu emi ju ba le jin soju opo le jare tori pe ajojili mi ati je laye ma ran ti jo mo ring ni ori re ngba gbogbo o tin gba mo la kenu to n fi apa kan fa chicken ma ran ti pe ajojili lo je laye o faye le njo kan bo ba tin ro mo gbogbo nkan to n se won ba lo mo raye do mo waye maye mo ya mo bo ba tin ro mo nkan to n se o ni fe fi ya ja laise bo ba tin ro wo ni bo titi ko koki bo pe nti o ba fun olonde naira o ta nbo danu ni so ba mo wi pe aye yi o fi le njo kan na ni en to fe pa iwo no ni pa je soju opo le 0912370865 tabi 08142491006 oju opo mejeji te fi pe mi laaro enu elo ta lo wa nbe
1: elo yusufu
0: e mo ojumo ya mi
1: oyo ni da
0: abi ase
1: ni ma kunbe awon eyan ran ti pe kunbe o pogun to mi lo ka laaro pata ni ka lu kun se ko na wo so anu wa ni
0: ami ase o
1: ku ji o ko se le mo wa lowo ati ile nko ran gele menti ona
0: be ni o
1: eh bo la yan iko apo bo pa iko apo aluko mu ti en be o ra gan mo tin wi gan o ra mi si ori mi si ni le jan
2: I'm not sure. Oun yo li kon li to wara ati wa ngbo ai li gbo yi mo ko li sele fi lagbara olo
0: ami ase edumare
2: ile sha lagiru na ile ko li wale oruko temi ni oje omo west lati united state of ile tutu akede
0: o ye dashi
2: o to ro le ti so yen ko li kaluku wa kagera wa wo be se ri e ba nbe be se ri e ba nbe ni iku wa pa ko li ka ko wa wa ise ri ni ko ka mo ko wa wa lo oloyin ri joba o oro shiti la lele yo ko ta ku ti e be ni o emi ti mu te ni be o
0: e se oju
2: ni e ma be to bo to re do mi
0: e se ijagbon te lo mi o so e lo ta lo wa nbi e oju opo n re o 0912370 8675 e lo ta lo wa nbi
3: hello hello
0: e ma ku ojumo
3: oruko mi ni kamaludin alam lati ni garage
0: o ye dashi o
3: Ojo
0: ni ti yin e wo mo so yi mo duro na laaro yi kin le ba lanfani ati tu so mi fun yin ni o e ri eyi ti mo ti wa so fun yin wa yi o e di mu sisin o tori pe yo pada wulo fun yin ni fani eyin ti e lanfani ati mu number lati darapo mo group adura wale number te message lori WhatsApp re pe kan adin si group adua mo se introduction o gba to wa ko message lo gerebe o saye yun kan so pe e adin mi si group adua ko ju be lo mo si adie sibe number to message re WhatsApp number ni 09056741364 egbo le kan si 09056741364 a message number n pe kan adin si group adua won si adin si be ni o ba lejo nu gbogbo tawo yin te ka jo se laaro e mo se oju oni ti yin mo ri ade osun lale kan lati mile oluwa ti mile yin o ni eku eto esu oju oni ti yin akorin ti kun surara fun akorin egbe ni akose ni si olaniyi agbabi aka e seun oju oni ti yin o ogun bade niyi ogun bade ade niyi abi niyi si ni mojisola florence mororuko yin o kan gun e soju oni ti yin gbogbo yin ta jo se laaro yi e soju oni ti yin o e wo titi ojo mejo ti ma ti yin o ton lanfani ati ma pade nko eyin le mo se nkan o laburo ni se odigba kan na

ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo gbadua ni aro yi ni wakati yi mo fi gbogbo ope ati ogun ati ola fun eni to da aye ati orun oba to ni ki bebe o ma be oba to ni ki bebe ko ma si mo alana ofana onigeta ofi jeta agbara to ju gbogbo agbara lo oro kan soso to kari aye oba to nje ami to tun nje ami olorun alagbara giga agbara giga ni israeli agbara giga ni jacobu o soro ogun gboro re o pin ya si meje peregede oba to ni gbogbo agbara lowo ohun re ni ma nfa gi kedari ya ohun re lo ma mu kabo abonrin ko bi were ohun re na lo

obi to yo je laaro yi bi kini n se lagbara to yo je laaro yi elu bo se nfe ni mi lo nje to n bo gbogbo eyan sibe sibe ko gbagbe ra to kere ju e wa ba n se ka biyesi olodumare olorun abraham ni mo n pe o olorun isaac ni mo n pe o olorun jacob ni mo n pe o ana mi ati one mi ni mo n pe o ola gbogbo wa ni mo n pe o e ba mi se ka biyesi fun gbogbo eyin te mo lọlọrun gbogbo eyin te mo pe ki n se okunkun gbogbo eyin te mo pe o nikan la lagbara julo olorun tawon miran igi ni olorun tawon miran ere ni ṣugbọn olorun to ni gbogbo aye ati ọrun oba to ni gbogbo agbara loruko re e ba mi se ka biyesi olodumare yoruba pe ni olodumare eni to ni gbogbo odun ninu ari olorun abraham olorun isaac ati olorun jacob olorun emi caleb oladiran olulade agbega laaro yi tori ori ofe to tun fun wa oruko jesu olagba ope wa oba awon oba oba to toju ohun gbogbo sibi to wu o so fun mose o ni emi ti toju aparo teje mose lebi n pa wa fe jeran o ni bibeli si so wipe afefe kan si fe lati ila oorun wa o si ko aparo lati inu okun saparo n be ninu okun ni ibeja ni ma n wa ninu okun baba mi to ma n toju nkan sibi to wu o ni iwo lo sinu odo ko lo meja wa ko mowo ti wa nbe o so pe ko lo si banki baba mi ninu omi lemi kowo si lenu eja kabiyesi eledumare oba to toju nkan gbogbo sibi to wu elaija lo fe je lojo kini ana baba mi so wipe awon eye ma sebe won ma gbo nje wa fun o bo le ye se n sebe lori igi nbo ni a ti reran ti a din wa nbo ni a ti rakara ta lo si ewa fun won ti eye fi gbo nje wa fe elaija baba mi to toju nkan gbogbo sibi to ba wu o toju oyun sinu ohundia ti o mokunrin kankan ri alagbara giga ina toju ina lo bo ba wu agbeniyan ja bo ba wu agbeniyan sile o so lo

se niyen to ba wu o le so ba deru to ba de tun wu o le seru doba mo gbadua gbogbo eni tin gbo mi loni loruko jesu ah oba ni o a o ni so e deru laye bo ba wu o le so agando lomo bo ba wu o le je keni to ti bi mefo omo ni kankan mo abe ri gbogbo re be ba ti eri eri n to sele ninu aye ana

offer delay ti ba eni kan sami offer delay ti man fi akoko eni sofo lose yi o ya ko jade lara re gbogbo eni to n gbohun oluwa lenu mi emi soro mi o daso emi ma se mi o daran mo do na ma je mu oluwa oro agbara ni jade lenu mi oro ase lo n jade lenu mi mo gbadura agbara to kukun lo lati fi da aye re duro agbara to kukun lo lati fi wesi ojo ori re lati fi wesi ola re mo wi loni o gbogbo agbara na o ya ko teri baba yi ilekun ti o tati o ya mo lo ninu agbara oluwa ilekun yen shi o sami ilekun yen shi o sami ilekun yen shi loruko baba ilekun yen shi loruko otomo ilekun yen shi loruko temi mimo ilekun yen shi egbo o agbara to lohun o da aye re duro to lohun o ni je ko debi to ye ko de loruko jesu agbara yen fi aye re sile emi

ya ka ma kira wa gu dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile mbala velele ni le ibadan o ya je ka mo leto iroye re daraya ni ti bu to ro agba nla aye lo lede wa na ese kuku ni adupe fọlọrun oba anu o eleyi to so lo layu ati alaafia lana akede ti wa dari pada sori eto leni eni gege lojo keje ninu osu keje adun 2026 o tun wa bo si ojo isegun gbogbo ala ma segun ota le a ma segun ota ode a ma segun amani seni afa imani seni aseni taba ni daro asegun eleni ni asegun alaroka ama asegun oni lara gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori sire gbogbo agbowota la ma ranu olohun gba lilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni barai fowati ija imu wa olohun oni fi sibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubulaze papata o le janu le o tabi ko je le iwosan ni Olorun oba anu lo ba iwosan amuyin laada eso yin ba ilevi dide emi ni gago mo wa lori eto laro teni o bi nbo sade bo si je lati vat ni wo mo si o nga ni mi fi da wa ti o ma je ke lanfa ti ma gba daada ni bibi ka akiri agba nla aye tun di omo olawo olotu eto ale swagosi niyan o olali amza loruko temi di top striker ele to gallant gan mba ti wa ngba si la bi omo egbalagba bi e ma feti ko beje bi omo eko lagbodo yin nbe yen mo ni gbagbo po ma ba yin lara mu

0: The Kingdom of God Gospel Mission International, Obamoro Camp Grand, along the Ogbomaso Road, Iwo Nipinle Osun, lo sagbekale 72 hours program. Ti o bere lojo kedogun osu keje titi di ojo keje ni logun osu keje odun 2026, July 15th to July 18th, 2026. Sa pakori eni, etu sile, eje ko ma lo. Ah! Agbara ninu Jesu si wa sibe. Ta lo de o? Ta ni ojo loju tu aye e? Ta n so se re doku. Ta lo leri pe o se reti fun omo. Wa dide. Beranle lojo kedogun, ojo kerindinlogun, ojo ketarinlogun, ati ojo keje ni logun osu keje odun 2026. Ma bo ni pade adura alagbara ni 72 hours program Obamoro Camp Grand along the Woli Pili Osun pade Woli Peter Adeniyi Olowo Koroku Apostle Dr J Olayinka Folabi Okoto Jesu Woli Mati Oyelowo Prophet Timothy Jesu Tunde Pastor Ezekiel Ayomide Olorin Emi Lady Evangelist Emilola Exada Esther Akitola Iya Anointing Lady Evangelist Na Olaji Oroyi Oko Fembe lati MRS World Academy Tasca Filling Station Olodo Fatuma Junction ati Salinsile Filling Station Odoriwo Prophet Ezekiel Salawu ni o gba gbogbo yan lalejo dibe won deni tu
1: Atungwe kande, atungwe kande, golden chant loto voglade dode.
2: Golden chance lotto vogue masun piye be ranle ma gora e mu number tala ola to la o di mi muse ta golden chance lotto vogue game aro kutu ta poruko re ni vogue golden chance lotto vogue ni gbogbo aro ojo anfani wa fun o lati je owo tabua wo sa ti ta golden chance lotto vogue ta ta je keran pe ke anfani be ni pe to ba je ninu eyi o wu awon game wa o le gba winnings ni eyikeyi golden chance lotto payment center wa ki lo tun duro de lo si eyikeyi golden chance lotto kiosk to wa ladugo re golden chance lotto vogue owo aro kutu fully high ale morning ale cash sha lago mesan koja seju meedogun owuro ago mesa abo aro lo gbesi o si mago mago ta golden chance lotto vogue ko darapo mawo ebi olori re golden chance lotto
1: golden chance lotto vogue la gbe dode
3: Lagilu FM 96.7
4: Kabo pada latoju oja ikani ti lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo gele vola vola le ni le pada je ke mo le to royin re da to du ti gbagbo nkan si bi o ba se ndarapo mo wa ile wo 1100 ni bi bi kaakiri agba nla ye lo kan ni bani dore Facebook ikani lagelu 96.7 FM lori je ke mo fan family wa nbe lori TikTok at top striker 100 oye egbe like ko lo fa agegiri ga o okere die oye papapa lati be ye osi de go gba mi daada lekan lata ni yo gbogbo new garage kon iso pa ko new garage lekan lata ni yo kefin mi lana oni a top striker oju yin re mo tin tele nti gbe dakun te le se fun mi to le dun ma mi nu ni pe e kan sa da ko mi laaro la mu olohun o je ranti olohun si ti wa je ranti bayi lekan lata ni yo gbogbo new garage e se e ku aduro ti olohun wa pelu eyin na o olo vagan ololufe top striker ni o ya lati be o do ile de Portugal Cristiano Ronaldo alaye benu je lana obaraje die o tori pe gbogbo afojusun lati gba ife eye agbaye o ti di mo e ma gba igbe siwaju ife gagbaga ni Ronaldo ti jodi mo ife eye agbaye ele to gbeyin o na lohun ti wa yi ohun o le paro tara bi en ba ti en tan ohun ohun ni ohun o ni tara ohun ṣugbọn o kese po n feyin ti fun olede ohun o national team ohun ohun si wa nbe o ṣugbọn fi eye eleyi to je agbaye to won wa gbeyin o le leyi to n ti wa ile n to tumo si pe e ma reti ohun lodun ni 2030 nigba Portugal Spain ati olede Morocco ti ba n gba lejo we mo bo nle nle lana o le de spend o je ipo won o ti e ti concede goal kankan lati gba dije ti bere e ma gbagbe pe clean sheet marun won gbe de bi figagbaga tana ko to di pe won tun gbe clean sheet mi lo leyin igba ti mi ke merino to gbori wole 10 minute to si mu kini ohun wa ni 91st minute bi nkan si ari clean sheet ele kefa ni spend tun gbe lo bayi o won wa mo koju iko le de Belgium ele to se ikafo le de America loru moju omo oru la seka looto eyan wa orole nlo bo si lapa do ti olon sugbon oru lo bo si lapa bi won ti fi se kini yen won se kafo le de America lana o ya papapa lati be wahala ya so bilisi ya so laarin Kylian Mbappe eto ati senator kan lo le de Paraguay iyan Mrs. Calesti Amarilla wahala ti bele leyin igba ti olede France ti won fi yaje olede Paraguay oni wahala ta bitan bitan so lo ti bele o arabirin yi lo bere wahala ohun leyin igba ti France foju Paraguay to foju won bole Mrs. Celeste Amarilla to je senator kan lo lede Paraguay lo ba bori ero ayelujara lo bere si ni soro ko ba ko gbe si Kylian Mbappe oni Mbappe iwo to gba ma Cameroon ni o to wan pretend bi omo France ohun o si ri oba wi kaka to fi ye ko mu oyan ya re coconut lo mu eyin omi nu agban lo mu dagba an to si ye ki won gba omoran be yan se lo le aye gbogbo won to ko rora inaki gbogbo won iwo gan na jo inaki o sa soro ile kun Kylian Mbappe na wa fun lesi gbe arabirin o ye nipo to wa yi tori gbe o dabi eni gbe opolo re o dori kodo opolo re a dori kodo ebu eleya meya lo nbu yi iwo yi o ye gege bi senator en to e won ma pe senator to soju orilede ohun o ba awon mo lede Paraguay wi o tori gbe o lede gidi ni won sugbon iwo yi eran ko to yo ma gbenu gbo ni o e wo oju ese ori ero aye lujara ti di pe gbasgbos fun arabirin yi koda olede re gege ijoba olede Paraguay won ti fi ate jade sita pe se fe gbo awon olowo nu keyan ma pe eyan ni keyan ma febu eleya meya buyan o baba wa ri enikan to pe ra lomo olede Paraguay ti wa n fi ebu eleya meya bu enikan on a ho ni o awon mo lowo n pa yan tori pe bolo alafese gba e se do or die an ti gba kadara tawon o lati aje pe kenikan wa ma lohun soju olede Paraguay lati ma soro koro seni kankan awon omo nkankan pa re ntoju eni na ba si ri on a ho ni o se mo pon ti won ti olede Paraguay ti yowo yose baun won ti kele leyin eyi ijoba olede France na fi atejade don te gbe iwo isi pe ra re senator lo nsoru oro bayi o ku die ka to abi ko gbe gbese o ko toro aforiji bi be ko o ri film o lede kukuru arabirin yi omo to ti pada sori ero ayelujara lale ana ki lo tun fi be oba tun re ko ba wi pe oko ede yen oko ni French o tun ko ni Spanish na o wa je di miwon yi pe ohun oba olede France wi o ohun o ni isoro keke pelu olede France o sugbon Mbappe agbabolu ni kan na lohun ni isoro pelu re o tori pe bo ti aje igbo nka ba mo po npe lawon oruko to npe o ni sugbon ju gbogbo e wo bi se nbu ohun o bu ohun tori po n ti ja obirin n wa nsoro ko ba kun gbe so ohun o da o ti oba lo yo n to fi sori ero yulujara re ye yo ri we pejo o ko ma reti iwe pejo ohun o take care up against Mbappe ohun lo soro buku si awon eyan ni a mommy se wa okay beyin le bere oro en ti oba ti fe won o bu ngo ni bere ebu eyin ebu ti agbalagba le mo dun omo keke gbo to meke ba ra yan ko ebu re le dun yan idinu to fi je pe kagbalagba na ko fura ko fira re si po we fira yin po wo manakai lede kukuru o sa ti so yi pe ti Kylian Mbappe o ba yon to post yen ko lori ero ayo le jara re eyin ohun ma gbe lega ohun a dide pelu lega action lati ye yi pe ile ejo ni oba won da o eje ma wo bi toro won pari si to lode olede France na ti dide to pe ni kini oro pe bo se nba Mbappe ja yen Mbappe lo nba ja ni odidi orilede lo nba ja owo go ri film eja ma wo bi ti o pada end si oya papapa oro ti mo so fi lana ti mo lo se se ko pada leyin o ti leyin o oro Jordan Edanson ele ju egbe ko gbogbo n to gba nu fi gagbaga idije fi eye agbaye iseju mefa pere na ni koju olede Panama si ni se fe gbo ifese won se awon ati Mexico to waye loru moju ana nibi ti Jordan Edanson tin da world nu advertising board ti ma da koja yen lo fe da koja lo ba subu orun owo le lole won gbere le ewosan Sevegbon iroyin ti jade pe won o si si abe fun ni o pe n to tumo si pe idije fi eye agbaye fun Jordan Edenson o ti pari lai wa lai gba bolu eni o wule mu milik gangan o si ere eni o wa ma golo re dani ni wa nsin wi an ti an wule ngba 90 minutes lati gba fi gagbaga ti bere won o ni ifarapa iwo odo anda wodun no oron sati leyin sa o ya lati be o le de ile gesi le england na tin gbe igbese bayi pe o da pe awon na happy eyin red card card pupa ti an fu jare kwanza yen o da pe awon na fe happy o to ba ti je pe saje lo laye e ja jomo common kai e mo gba yi pe ojo saturday england ati norway ni o pade quarter final won to ba je pe saje lo laye e ja jomo ko o tori pe nbi oro de duro yi eni ko le je nikan maye nto ba fi le mu ki awon kan ki won ma lo are won lati ma happy lai lo officially an o lo nti an o iroyin ti mo ti en gbo ni pe england gan ti e ti happy by officially formally won ti happy pe jare kwanza e ba wa suspend the red card en gbe pe nta kuku johnson na niyan so ko soro pupo oro folarin balogun abi folarin abduba kini eleyi ti osele na lo fa gbogbo eleyi o so bo se je niyan koda awon kan tin advise o lede ti france gbe ki are macron ko pe jano fantino yellow card ti won fun olise won ba wa suspend re na o tori gbe saje lo laye bayi ki kaluku omo akolo ni card kankan o ni wulo mo nibi te ba de yi eje nsare mu transfer bi melo kan wole ruben amorim o ti balẹ so lede italo inu ko AC Milan na ni o ti se mo gbagbe yi pe o ti towo bo wi adeun odun meta dodun 2029 bo se wa nbalẹ npapako ofurufun lana won mo bi lere oro won ni alagba ruben amorim ki la ri si se AC Milan yi compared to ise te ti egba se lowo yin o ni ah e mo mo fa gilin ti wobo envi ku worun niyan o e ma fi se AC Milan we se Man U olojura won lo o won ni egbe wa debe na la nso oni ise ko ngo mo tan ise nla ise kanrin ise to tobi ni se AC Milan e le fi we se Man U ha olojina si ra we mo pe kaluku lo ni rise opinion re ibi te eyan ba si ibi te eyan ba wa na ni o se Ruben Amorim ni se AC Milan tobi ju se Man U lo o idi niyan to nfi gbodo karamasi ki aje nbi tori ise ju se lo Ruben Amorim lo so be mi ko okay ya lati be Sandro Tonali won complete e adeun re o ti towo bo wi adeun pelu ko Tottenham Hotspur apapo owo yen pari si bi 100 million pounds ni bo Tottenham tin ri owo awon EFCC gbodo gbegbe se o ni bo Tottenham tin ri owo pe ko pe bi ose to koja yi won yanju oro ti Mathieu Fernandez 85 million pounds another 100 million pounds fun Sandro Tonali lo tun ti gbori wole yi o e wa mo gbon nigba won bi Sandro Tonali pe ah eyin iko to e pe ko ni nkankan ti o se ninu idije ti e ki loruko re nsa ti e ki ale aro Sandro Tonali ni oro to won ati olukọ ni Roberto De Zerbi jo so oni pe bi wakati meji ni Roberto De Ma De Zerbi ona ni o fi pe ohun oni e ma pe beyan ba si mo bi tin lo ati nti o de ba nbi tin lo oke yan bale oni gba Roberto De Zerbi olukọ ni Tottenham to pe ohun o lo ni oga en ti mo ke bere ni pe looto e be ba ni kin wa gba ball fun iko Tottenham Hotspur mo lawon bere bi melo kan ti mo fe bere oni Roberto De Zerbi ni ma bere won mo do lohun o lo ni oga ejo ninu ko Tottenham Hotspur yen se teyan ba so goonu se ki won se won o kin binu De Zerbi ni a won e binu Tonali ni ki won o ti e bi won bo ohun nbe o tun ni oga De Zerbi ejo teyan ba gba bọọlu ti o se daada se won o kin ba yan ja o ni awon e bayan ja oni aye ti e mo bayan ja e ba mi nbe oni oga ni de sabi eyan ba so penalty nu se won olulufe Tottenham e soro se won e se pe oni won e se pe oni a e ti e mo se e ba mi nbe gbogbo eleyi lo bi olukọ ni si fi loke balẹ gbe ko si wahala kankan oni oda na oga de sabi eyan ba score on go sawon olulufe iko Tottenham Hotspur sawon ni ma le pa emi eyan kaaki de sabi ni a ngba ti ese po mo mo oni ki won ti e ma le pa won bo hun be ko sa je bo se je oni ngba toro awon si ti wa wo e oni to won da po mo won ni tori gbo gbo to le fa wahala fo ni an ti bo clear yi fun die yi ibi to kan ohun o ti balẹ ohun o si ni si under prayer kankan ibe lo wu ohun ko won lo n to ba wa wu kaluku lo le wi o ohun lo ni life ohun to n fe lo so keni kankan mo bo n da si e dakun ati champions league o ati igba kan league o eyin ohun lo ni kadara atayan ma to ohun o bo se je niyan lapa be yen ko je bo se lohun o je laaro yi edo ki iroyin ti wole o edo ki iroyin ti wole o titi layo akisola the controversial newscaster ohun ati sina layo ogbede lameda won ti jo wa nle agbara pelu mi
5: ako bo ba ti n pe mi hun be ni ori mi mo wu
4: o se ni mo wu
6: ah jo lori gari ni wo
4: ori o se ni mo wu
5: o ko je pe isoro pupo to wa nbe ni ta ba so pe isoro eyo kan bo se n pe mi hun ki mu ki bere ni da dollar bo
4: Alaji Mustafa Abdulrahman Abiola Zico
6: ara o le sa
4: o le ri bi ti o ti fe fuyan lo ko ba fori eh
5: mo budare
6: mo be no ni
5: dollar ina ni owo ti ori re obe
4: koni wi nkankan
5: mo ti tun na lowo to ri re obe
4: mo ti sun jo kan ti mo kan ji ti mo kan bowo
5: iron
4: mania kese gba soro as ko da ti soro to yo ti to su keta ti joro
5: o ko ti joro ni o won ko ronu pe ha to striker
4: a mo to jo melo kan ta ti soro
5: awon ti soro si ti pe
6: kese won kan fi owo
5: o ke foko soro ni
4: kese owo na dan na dan o
5: kese pe eyin hello
6: hello
5: hello
6: mo moniki king bo yin
5: agbadun yin go
6: abi pin o de pa
4: Eri 5k ti mo se se
6: won bu wa laaro
5: yin Eri 5000
4: ti mo send si yin la duro owo la la to won na ka 5k le yan wa money talk se se 5k mo
5: de mo bi
4: won si ma pe yin a pe pa ni pe emi mo se
6: seri seri tan Cagliari de so laaro yin
4: hello mo like e
5: iyun do yin
6: o wo mi nu bogo ara
5: se ni number si na pe mi ni number si na mo so o se eto kan ni jeta
4: ngbe wa gbo ebi gba si na se tan
5: e ba pe
4: e mo pe number re
5: e si gba number si na
4: emi ti wa mo won mese
5: ki temi ti won gbo won gbe to ti si na se ngba si na je to mo si nbe
4: eyin da si gbo to si pe number re ngbo pari
5: mu
4: emi ti wa mo won mese leni ma fu yin number si na
5: hello hello yawo se number yawo li niyan be ni awon le ti dadugo wa
4: eh e pe police station
6: Ala kasaru.
5: Epe mo. Ni sa mo te.
6: Nkan to wa le bi. Se mo ti an ti da moto re duro ni ori express. Hello titi akisola ni lo. Hello. Ejo edakun. Eh eni to mo to ori. ejo mo fe ko di car si e bye bye bye bye bye bye
7: ni ti an sa lojo
6: ni wa wa wo gba e ri le gbo la
5: ni yeti eduo ah e ku do meta an gbadun yin o le se redun da o ejo kibo na se nje in deri
7: e ma te e ni relent e continue na ni ene kan lo nba kogun ba ni laaru ayala loran ayala toran gan ni
5: emi
7: na blame won je
5: abi ije ta abi je friday ko bo si so pe olowo you ayala yo sanu re kini wo na so oni ko si mo continue
7: komari lenka so
5: komari lenti
6: okunrin aro to wa lenu je ti o so fun mi njo ko ni eh inu mo bi un bo nbara won yen ti won wa ti won wa nko lati bi osu mefa la won tin ta ka se meta meta lojojumo wallahi awon oje oni ta wa ni ko woro to nku to nge to wa die to
5: olo
6: mo kan ra mo
5: won ni pe
6: e won wole bi o erin jina erin joko lodo ya dare
7: awon

0: ki poju ma ayo tutun mu wa lo
1: anyo ami ami
0: ojo isegun asegun nile asegun lodi isegun na ni o je ti wa lojo gbogbo ati ni gbogbo ro jade asemu be e lo nu aye laaro e ke mo se rere ni o ba lejo nu mu kin kaabo si ikoni alagelu 96.7 fm lori edo kiro in ta gbe ka yin mo siwaju on gbogbo titila yo akinsola na loruko ti mi
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko ti mi nje ku ojumo e kaabo sori eto yi
0: awon iwe iroyin ojojumo lewa nigeria to wa de lenu daily post wa guardian wa Nigerian Tribune ano gbeyin
1: The Nation na wa nbe pelu iwe iroyin The Punch
0: e je wa gbera papapa tori pe ari ojo mu solokun iwo ko yi bim bim iwo ko yi oni mo reri e ka e si nro mi
1: omo tan so tan so tan
0: mi lo lo akanu oro ti wa afi ko olorun ba koda kon kode wa lade ni ko gbogbo aju bi won ti se nro lo ninu iwe iroyin Daily Post akori to kokon benbe jade lati odo egbe oselu Africa Democratic Congress won soro lati odo eni ti se agbenuso won wi pe are orilede wa Nigeria awon omo orilede Nigeria yi te ba mo ka won so fun yin o te ba si re ni so fun yin e ja wo so fun yin o ebi n pa opolopo won o ti doju ku o eyin ko yi ninu iroyin laaro yi legbo
1: are Bola Tinubu oni o ti se agbekale awon oniruru eto ohun ilana eyi ti o fi segun igbesunmo mi ti o si mu ki ile ise omo ogun ile yi ki won di eyi to ba gba mu bo ti se ye
0: to ninu iwe iroyin Daily Post na ni akori eleyi tun wa o won ni ile ejo o na ni o ti ni ki eni ti se akowe fun egbe oselu ADC ko lo re so wo kan ti lo bi million lona 100 kan

0: ni abe egbe oselu yowu to wu ko ma lo gege bi adari awon ninu oselu ninu oro awa leyin re nso nbe eleti o fi lede nipase eni to je adari fun ato ati oro eto iroyin re kende gbade yan ka honorable babatunde lo sapejuwe ambassador arapaja gege bi eni to je olooto ti o si ni ifarada to je pe ibi o ba ti duro si ki yese nbe oni ibe na leba adari to si ni iran ojo waju rere ohun lo je o ati pe o je eni to loye oselu to kun to je pe opolopo awon eyan ni sise iwuri fun ni ipinle oyo ati ni tibuto orilede nigeria o wa so di mimo pe ohun na dupe o lo gbo awon eyan ohun ni ekun idibo ibadan southeast constituency 2 ati gbogbo awon alajosepo ohun to nti awon alatileyin ati awon omo egbe sunday babatunde movement fun bo se je pe awon na won o teti ninu atileyin ati adua to nti igbagbo ti won ni ninu ohun ninu irin ajo oselu papa lasiko ti awon nkan ti nwaye lo niruuru lagbo oselu gege bi honorable babatunde boye so o ko ipinu ohun lati duro ti ambassador arapaja ohun na lo je wi pe o ti wa ninu bo se je pe ohun ti ri lati opolopo odun to nti gbe yewo wi pe adari rere eni to je olooto to je olokan akin ti ki gi eran ma wo fun elomi to si je pe o je eni ti o gbaradi to si je wi pe iduro re sosan ni ohun na lo je pe gbogbo awon to ba wa layika re bi won o se di eni ta ro lagbara oni ma mumu laya re o wa se apejuwe re wi pe ohun gangan la won le pe ni adari oselu to ye kan ma wo ni awokose tori pe opolopo awon iran mi ni di oselu n lo ti so di awon eyan ti won ti ni itesiwaju o wa fi enu oro re jona wi pe gbogbo igbese ta won fe gbe o na ni awon fi tenu mo wi pe oro arapaja o ku oni eni ti won o so gbenu so nfun ni di oselu tori pe o je eni to tootun eni to danto to si je wi pe gbogbo awon nkan ti won ba nso nipa re oni oro ori ero ayelujara o kere o ni nta fi le mo soro nipa arapaja abi awon oro ori iwe iroyin oni eni ta le pe ni ekan oselu ti o se fi owo ro seyin bi ti wu ko mo ni gbogbo nti ba si nse oni gbogbo awon la won mo tele o
1: egbe oselu All Progressive Congress APC eka ti ipinle oyo o na ni won ti so pe oruko awon ti o soju egbe oselu ohun ni bi eto edibo gbogbogbo to bo lona lodun 2027 si legbimo asofin agba ati legbimo asofin keji lo jade loju opo ti ero ayelujara iyun ti ikani ti ajo eleto edibo lewa nigeria lati oju opo ohun lo si ti lo tarata si oju opo egbe oselu Progressive Congress furara won ni won si gbe kini ohun jade o leyin eto edibo agbenu eti egbe oselu APC se nipinle oyo egbe oselu APC se lalaye wi pe lati secretariat ti egbe oselu APC loke lohun ni won ti te oruko awon meta ototo ti o lo re seju ipinle oyo ni legbimo asofin agba ati awon mo legbimo asoju sofin merin la ototo eti ajo olomire eto edibo lewa nigeria gbe jade o si nbe loju opo ti egbe oselu APC eto lo tarata si oju opo ti won tin be nipinle oyo ti anibi ta wa yi lati olulu lewa ilu abuja nigba to yoju oro sita loju aje monday fun iko iniroyin so si te ko iniroyin lowo eni ti se akowe ipologo fun egbe oselu APC olawale sadare lo yoju oro sita loruko egbe oselu APC wi pe gbogbo oruko yi o na ni won ti kojo o ti gbogbo eyan si ti lanfani lati ma ri ite ba wa nri eleyi ti to n jade ni egbe keji aje bi pe genje oruko gba ko si si n to ko egbe oselu APC nibe bi ti wu ko mo tori awon ti ri o wi pe awon eyan kan won lo re si oju opo kan le to je genje ni ti won te oruko awon eyan kan sibe kini sasa to fe fi ma da wahala le pelu awon alatileyin won ninu egbe oselu APC egbe oselu APC si ni awon oni faramo pelu ilana eti egbe oselu ohun to gbe kale ni abe ofin to gbe egbe oselu yi kale o won ni ninu awon oruko to jade lati ojo ajo olomire leto edibo lewa nigeria ti nbe loju opo ti egbe oselu APC keku le ko gba ko so fun toko lati ri senator Yunus Akintunde honorable Aderemi Oseni to nti abileko Hana Oguesan ti won je oludije si aarin gbogbo Oyo Gusu Oyo

0: Odun Karim Atisbo Shaki East Shaki West awon to ku ni Honorable Akin Alabi egbe daanu ara Honorable Olafisoye Akimoyede Lafi Akiyele Lagelu Honorable Folake Olunloye Osunowo Ibadan North West South West Honorable Tolulope Akande Sadipe Oluyole Honorable Olamijuwon Alawo Akala Ogbomoso North Ogbomoso South Orire Honorable Olatubosun Oladele Irepo Olonsogo Ore Lope Honorable Maru Faruk Alawo Ibadan North Honorable Ibrahim Iyola Ibadan North East Ibadan South East Honorable Sarafa Alaoniye Ibarapa Central Ibarapa North Honorable Said Adejare Yusuf Kajola Iseyin Tesiwaju Iwajowa Honorable Yusuf Asimiyu Osolale Ibarapa East Ido won ni awon wa nfi asiko yi yun egbe iselu APC nipinle Oyo so fun Tolori Telemu papa julo awon ti won je oludije e ti won lanfani lati jawe olubori ni bi eto edibo abenu bi pe ko soruko to wole leyin ko soruko ti o jade mo oruko ti wa nbe o ti wa nbe na se ni pinpin ti egbe iselu APC gbe jade keni keni ko ma wa ma gbera re sita lati lo ma so akiri pe o ma legbe mu ke mo se lagbaja legbe mu ewo eje asimi yun o lasiko ta wa yi ka si mo bi egbe iselu APC yo se ni itesiwaju ni ipinle Oyo opo eyan ni ma dupo enikan ni si jawe olubori o eto iselu osi ye ko di bo ba opa bo ba ko bu lese eni ti o ba ti jamowo lowo loro yi yo jamo lowo lero mi tori egbe iselu APC ko wa fun lati ma ja iluru tabi da egbe ru fun enikeni egbe iselu APC ti gbe awon oludije re jade eti o dije dupo ni odun 2027 be ba tu wa ri nbo mi genje
1: ni je nse yi ni ako meji ba se mura lati mo dide nle gbogbo ebi awon asa to je ti egbe awon odo ta mo si asa youth forum AYF ti ile asa to wa ni SWC 6/62 ni agbeni foko ni badan ni pinle Oyo lorilede Nigeria ati awon ti won be ni eyin odi oni won mo ti bere si fi oko pe won sita ti an si nyo pelu eni to je giwa ati ile eko fafiti ti ipinle Osun tutun Chancellor of Osun State University ti nbe ni ipinle Osun ta ni eni ohun omowe abileko Victoria Samson ti opopolopo awon eyan tumo si Mama Bovas ati oko won Ogbeni Oluwasegun Bamidele Samson ti o wa lati idile Asa ni ile Ibadan gege bi iwe eleyi ti won ko to si je wipe Honorable Akinlabi Kamoli Babatunde to je alaga egbe awon odo ile Asa ni Obuwolu to nti Ogbeni Afis Omotoso to na je akowe loruko gbogbo awon egbe odo ti ile Asa oni won ma ti ko iwe ohun ti iwe na to si ka bayi pe gbogbo awon ta won je egbe odo ni ile Asa won ma ndupe fun Olorun Olodumare fun ti iyan sipo Mama Bovas lori ipo eleyi ti won fi se giwa ti fafiti ti ile eko ti fafiti ti ipinle Osun eleyi ti won ma mo ti won ko aso oyibo Olorun ni ojo kefa osu keje odun 2026 to je ojo aje itana gege bi iroyan o bo se nse lalaye wi pe igbese na nlo si waye ninu ogba ile eko fasiti ohun won tesi waju wi pe irin ajo lati ma ba ipo tuntun yi lo o lo je idunun fa won tori wi pe igi toto oni won eko na o bo se je wi pe won mu abileko Samson Victoria eni ti oje Mama Bovas to je gbajugbaja gege bi igiwa ile eko na won pe idi ti han si se mu o na ni pe o to tun gbogbo oro iwe awon ibi ti eyan kawe de te eyan fi ye ni rupo be oni ori re pe be ni Eledumare lo tun wa fi owo ati ola to nti oro jinki re lati le dari ile eko to je ti fafiti ti ipinle Osun lo si ipele giga laarin gbogbo awon ile eko tin be ni orilede Nigeria bakan na won o sai mo ki oko eni ohun gege bi wi pe o na ku orire o iru ore ti o wole sinu malebi won ta ni oko ti won menu ba o na ni

0: ogbeni oluwasegun bamidele samson fun bo se je pe gbogbo gba ni mo se atileyin fun aya re lori gbogbo igbese to ba fe gbe ogbeni olusegun samson on lo wa lati agbo ile asa ni ile apirin nibadan to si je pe won pe eyan re gba on lo je o to si je ki iru gbogbo obirin ki won mo pe iru e la won fi se adua lati ni gege bi oko tori pe oko to je alatileyin aya ni o won ni be ni gbogbo awon omo ni won fe ni iru e gege bi baba lo pe oro nibe awon egbe odo asa oni won mo so di mimo wi pe labe adari awon to je alaga honorable akinlabi kamoli babatunde ati akowe ti oje ogbeni afiz omotoso to imo akowe owo ogbeni sakiru ajibola ati eni to je missioner agba ni ti won pe oruko ti won ni alaji sulaiman oyelami olorun gbebe ati gbogbo awon eyan ti ojo omo ile asa ati awon ti oje oloye ninu egbe odo ohun ni awon mo nfi lawon da okun pe awon po pelu ti abileko victoria samson ti opolopo awon eyan mo si mama bovas bakana ninu iroyin mi eni to je oludije ninu egbe oselu all progressives congress apc to fe lo ri soju awon eyan ekun gusu oyo nile asofin agba ni odun 2027 to si tun je asofin to soju ekun idibo apapo ti ila orun ibarapa ati ido nile asofin agba keji honorable aderemi oseni lo ti gbe owo tabua kan to lo bi million lona 20 naira 20 million kale fun awon eyan ti isele ijamba ina omo rara to waye ninu oja bode ni badan ti ostiosia ko ba fun papa julo awon ti won tan kan ewe omo ati awon lekuleja to nti awon kan mi to je ti ibile ninu oja ohun eleyi ti amo si iso alagbo ni ijoba ibile iwo orun gusu ti ibadan ni ipinle oyo to si tun fi oro idaniloju lede fun won wi pe won o tun ni pe o ti won o fi ri owo ijoba apapo eleyi ti ona ti o tun derin pe ke won lori isele eleyi to waye yi remi oseni oni o gbe owo ohun kale lasiko irin ajo ibanikedun kan eleyi to lo re se si oja na lanojo aje monday nibi ti o ti lo re kan si awon ti won je ontaja ti oja awon ati awon ibuso itaja awon to jona guruguru nibi isele alagbara to bani lokan je na be o lo so oro ireti fun won o to si pe ohun o ma se atileyin fun won ninu atejade kan eleyi to fi lede nipase eni to je amugbalegbe re ni di eto iroyin idowu ayodele to si te awon oniroyin lowo nilu ibadan eni to je asofin ijoba apapo ohun ko sai lo sibi ti isele ohun ti sele fun ra lara re lati lo riwo bo ni nkan se ri bo gan ni awon eyan ti oro kan ni won se wa to si se apejuwe isele ohun bi eyi to bani lokan je eyi to je pe awon ise ogun oju awon eyan wonyi ati oko owo won ti an tin kojo lati opolopo odun seyin oni na ohun lo si baje kanle lekan na to wa so opolopo molebi sinu ibanuje ati aiti e wa mo nkan to kan te eyan to fe dawo le mo ninu irin ajo re gege bi oro eleyi to wa so ni alaye oni opolopo awon eyan ti an je oloko owo ati onisowo ninu oja yi oni opolopo won ni won ori ohun kan ti won le se ti won si nwo bayi to fi di wipe ina ojo gbogbo ohun ti won fi owo rogun rogun gbe kale to si jo lajo kanle to so di eru o wa so di mimo wipe ohun to se won oju oja to baje lo pe wahala alagbara ohun lo sele sawon eyan yi eni ohun ti se alaga fun igbimo tekoto ile to ri si oro atunse awon oju ona ijoba apapo ile yi fema ko sai se atenumo re wipe awon adari won gbodo ri o wipe ki se oro enu lasan ti won o kan ma fi ki awon eyan pa won ba won kedun oni eyan fi sise niru asiko yi won gbodo fi oro enu won si se nipa riri wipe adaire ti otun pada fun awon eyan wonyi niru asiko to je pe okan won opami yo lati wa gbe igbese ki ara o tunbo le de won die si ninu isele ile to waye yi oni asofin to fe lo re soju awon eyan ekun gusu oyo nile asofin agba ohun lo fi gbe ogun million naira kale fun awon eyan ti won je onisowo ti ina yi to se akoba fun to ise lalaye wipe ohun to daju ni wipe ko si iye owo kan ti won le gbe fun won lasiko yi to le mu ki inu won yo tan patapata tori pe kaluku lo mo iye nkan to padanu ninu oja ohun. o si pe eleyi ti awon se yi ni lati kan kokko pese nkan atura agba die fun won ko ti eleyi je pe yo mu adinku de be ruwo eleyi ti nbe lori won papa julo ninu ipinu won lati tun se atun gbe kale oja won be na lo wa se lalaye pe gbogbo n to ba gba olowo fun o lati ri pe awon tun ri oju aanu ati owo iranwo gba fun won lati odo ijoba apapo
1: ko je bi ta ri mo fun ti aro toni e ma gbagbe pe lago mejila na ni ka fi ipade si akin Akinyemi ti wa nle bayi oge go kale san wago in wago le mewa wago le mewa titi layo akisola o na loruko ti apara ra lokan
0: oluwa sina alayo ogo ede loruko ti mi je ire atayo latun fi pade
2: Lagilu FM 96.7

0: aro wa nla ti lo se yin boyin mori e wa ma pin e ma pin e ja sare mu ni papapa mo ki yin oloko lo to eto yi sina alaye ogwede o formale so fa e ja mu ni e ja mu papapa ele ta nse ni papa ka ma ba lori ofe ati farapa boye yin ya be je legbusi mo ki yen kojumo emi na ba fani ati ba won eyan wa ba won kedun popo awon mama wa awon baba wa awon sisters wa awon brothers wa awon uncle wa awon auntie wa awon mama wa ten ni so na jabode mbadon ba yin kedun popo agba olodun ni jaru e mo dupe lowo olodun ìrànlọ́wọ́ ti ń wọlé ẹni tó fẹ́ díje dupò gómìnà nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti gbọ́ pé ẹni ti fi 250 million wọ́n fi sọ́wọ́ ẹni ó fẹ́ díje àti inú ẹgbẹ́ òṣèlú city apm kọ́hún tàgbọ́ nípa ọ̀nà 52.5 million pẹ̀lú sátì ẹ̀kọ́kọ́ gbélé iná nǹkan dáadáa ń bọ̀ bákan náà látún gbọ́ ẹni tó jẹ́ bí ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa sojú sófin ìsojú ìbarapá eastern edo anáfi 20 million wọ́n ìsọwọ́ ṣẹ́ǹkà ó dèlò gómìnà wa náà ti ràn yàn lọ bẹ̀ lánàá àwa ti ìmọye tí ọjà látọ̀dọ̀ wọn mo sì gbọ́ pé wọ́n ní ọ̀rẹ́ wa èèyàn wa oríyomi hamzat tí ń díje fún ipò gómìnà alábẹ́gbẹ́ òṣèlú accord wọn náà ti kó kanrawọ́ lọ́bẹ̀ ọ̀dà adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run kò tó yìí kò síye tá a fẹ́ fún yín ṣùgbọ́n ẹ ṣáàjà àgbàpọ̀ pé àmúwọ̀ ọlọ́run ni ẹ ní ṣubú lọ́ba mi ò kì yóò gbé yín dìde padà ó gbẹ̀yìn òǹtajà tọrọ kan akíyin o àbàyín kẹdùn ẹ jẹ́ mu ní pápápá èyí ò bá ló níbi tá a bá roko tì sí ibẹ̀ náà láà fàbọ̀ sí ẹ jẹ́ wọ́n á sọ kó yẹyin yékè ń ò ní ẹnì kankan sínú kò sì bẹ́ẹ̀nì kankan jà kò sì wù mí kí ẹgbẹ́ kan kọ́ wá nípèníjà ká mọ́ nípèníjà gan tá a bá sọ nípa ẹgbẹ́ oníṣòwò ẹgbẹ́ oníṣòwò
1: ẹni ọlọ́run
0: apá lára lè tò lágelo ni wọ́n ń pè mí akin yẹmi lókọ tèmi jẹ
1: nítorí
0: mo ti ń gbọ́ tán náà kan ti ń pariwo pé ọ dàbí ẹni pé ọmọkùnrin ti gbàgbá lẹ̀ lọ́wọ́ ẹnìkan tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ lámọ̀dájú ni pé ẹni ọba bèèmí ní sẹ́ yóò fèmi lówó tí ẹ mọ̀ pé bèèmí ní sẹ́ ni tẹ́lú kẹ́ wá bèèmí ní sẹ́ ń bá wá ṣiṣẹ́ ìwádìí wa tọ́ba yàtọ̀ sí ń tẹ́ wí zero ṣùgbọ́n tá a bá wá kiri mọ́ṣẹ́ ìwádìí tá a bá wá ṣe tá a bá rí pé tí a wí ó mọ̀ fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀ ẹ wà dọ́gbọ́n gbọ́ tá a ṣe láti fi fa àwọn ẹgbẹ́ kan létí ni ìsìpa ẹlọ́kà láti dẹ̀gbẹ́ wọn kódà àtúnṣe ẹgbẹ́ wọn là ń ṣe ó lè mọ iye wọn ní ìsìn pásítọ̀ bá ń sọ nípa gbogbo wa la máa ń nígbàgbọ́ pé ìpèníjà tó léde ní àdarí ni dàbàgbà aládarí dáadáa ni aládarí ni kò wá yá àwọn èèyàn wa sẹ́rẹ̀ ẹni tí bá ń darí ẹgbẹ́ àdarí ni ẹni ọba jẹ́ chairman landlord association àdarí lòna lẹ́yìn bá ń darí àwùjọ ẹ̀sìn kan bóyá ti mùsùlùmí tàbí tọmọlẹ́yìn kristi àdarí ni kó wa wa láwàbí wa lè rè pé ibi tá a wà tẹ́yìn náà ti ń darí bó lẹ ṣe ń ṣe ìdí tí mo fi ń dàbẹ ni pé mò ń dàbẹ ni pé à ń ṣàgbéyẹ̀wò ohun tó lè ṣe gbogbo àwọn ẹgbẹ́ oníṣòwò oníṣòwò láǹfààní nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn a máa kun lọ́pọ̀lọpọ̀ wá ẹ̀kejì ọ̀pọ̀ wọn ni wọn níwèé ẹ̀rí tí wọ́n gbà látọwọ́ ìjọba ẹgbẹ́ iná sì fi oyé yín ara alalejo méjì lónìí sẹ́rí ẹjẹ́ mú kinní kan wá fún yín nínú ìwé tíjọba fún àwọn ẹgbẹ́ I'm talking about somebody was telling me what are we really talking about we're talking about politics within some association accountability náà wà lára rẹ̀ transparency the welfare of their member. Thank you, Yewunu. Fakaja. Eje wa mu kini kan fun yin mo stumble lori mo ni na lo tele eyin le get te ba lo sori ikanni ajo ta mo si Corporate Affairs Commission Federal Republic of Nigeria, that is CAC, Certificate of Incorporation of the Incorporated Trustee of the Association of Nigerian Barbers. I hereby satisfy that I want Board of Trustee Wari O, Chief Abiodun Lawa, Comrade Olayiwo Latajudeen, Chief Bola Olajolo, Mr. Adoga Shehu Ibrahim, Alhaji Abdul Wahab Yusuf, Mr. Sikiru Yekin, Comrade Mufutau Akibami, and Mr. Yinka Ayene, Chief Kingsley Ifindu, and Malam Abdullahi Ismaila. Those are the Board of Trustee. Ejen waka kinika fu wan tori kamaru kubaya amba wanja. Abeni kakanja. Sheri constitution won ta ndogbon wonwe lati je dogun ta njade ta wonwe ta njade age nwi fun yin ti constitution yen ba ma ni pe won ani ilu mo tabi won o kolu fun ra won ha temba wo certificate ti nbe lowo won ti won gba ti mo so fun yin lato do Corporate Affairs Commission won kokon ti kodigas won ni condition and direction o wa ni sale certificate won ti ko bere o. This certificate is liable to cancellation should the object or the rules of the body be changed without the previous consent written of the Register General ti weba yi nkankan padanu constitution te ese ajo Corporate Affairs Commission ni pe en lati pada sodo awon be ba wa se be lai pada sodo awon ajebe certificate tan fun yin awon kan su re egbe te nda ko yen ko exist mo ni nbi komo fun yin certificate yen be lowo yin eje to kale ke so le mo yin the certificate. This certificate is liable to cancellation should the object or the rules of the body be changed without the previous consent in written of the Register General, or should the body at any time permit or condone any divergency from or breach of such object any lawyer learning and rules te ba ti se nkan to lodi siwe ofin te gbe kale e te tender fun Corporate Affairs Commission te fi gba certificate yin te ba ti se n to lodi si a je pe ni so ju be lo mo la lejo kan bi leni amumulumu alagba kilo ko yin
2: se olotu oruko bi ni Rabiu Kabiru.
0: Rabiu Kabiru lo ko yin
2: ti gbogbo eyan ma si KB ni olodo o je bi chairman
0: e je bi chairman abi chairman
2: o je chairman olodo zone
0: tori mo je bi iyan to fe mu o tun fe o fe e sun mo kini dada ka won yan le gbo yin baba ni yin
2: be ni
0: e so soke o
2: be ni
0: odun mi le fi ko se baba
2: mo ko ise yi ni fun odun meji
0: le fi ko oga wo lo ko yin se
2: Olugbe Adeyinka Sulaiman.
0: Olugbe Adeyinka Sulaiman lo ko yin.
2: No as Omi International Baptist Salopiana Church.
0: Na da gbogbo yan ma fi tantan so ko yin. De pe mo be n be bo gerun ni. Adupe lowo kilo ko le se titi yin gangan.
2: KB
0: International Baptist. Ngbo di shop yin wa.
2: Agbegbe Olodu.
0: Igba wo le darapo mo egbe atorise ni pinle Oyo.
2: E se lotu. Mo bere ise ni 1999 so mo de man soju oga mi
0: e lo man soju oga yin
2: lati 1999
0: ni zone abi ni local government
2: zone Yana Church
0: zone Yana Church
2: mo egben Yana Church oga mi student ni won so ganapoli ni won wa bo mo je ti mo wo de shop yan na so wa ni pe meeting yan pe ki omo se
0: ko won wa so e ti mo die nipa egbe atorise nipinle Oyo
2: to
0: ye yin igba wo le wa lori ofe ati ko zone mo se zone to wa Yana Church na le pin te tun fi lo si dolodo
2: nigba ti a wa ni Yana Church so ofin wa pe ta ba tin wo moto nigba yen baya awon moto ni baya to baya 20 naira ki to ba ti koja pe oju 20 naira pe a le ma se meeting
0: te ba ti pe ko ni ye number te le pe ke to da so
2: sile at least agboro wo bi abi 30
0: bi 30 ni zone kan yen ni ke presently ni sin ni zone kan egbe atorise ni pinle oyo zone kan gbodo won kere tan won ire won gbodo pe 30 gbodo pe 30 awa mo ye zone ti nbe ni gbogbo ipinle oyo
2: zone
0: po ka kere
2: iyana church zone ari oludo zone ari kute zone alakia zone isebo zone adigbaye zone
0: oda eja se zone po ka kere ipogo leyin ti wa lo fe ati dimuri ni egbe atorise ni pinle oyo
2: ni ya 2009 ti a ya kuro ni iyana church ta da duro fun ni olodo ta na ni zone.
0: Okay.
2: Ki en to je bi chairman wa nigba yen na Taufik Mr. Taufik Karim Taufik so ana je chairman so an pe okunrin kan na ni Mr. Taufik Akinlolu on je vice so mi ti mo wa je bu je treasurer won tori a pin kini yen laarin ara wa ko to di pe a se election ni.
0: Okay. But there was election tan ko
2: so a bere si se ijoba lo
0: anigba te bere te se se ti pin won ni time to po igba te wa igba wo leyin di alaga
2: ti mo di alaga mo di alaga ni year 2013
0: le dalaga iyan ni pe o mi pe pelu alaga te di zone yen o fun lo fe ati sumo state
2: ben
0: ten man lo state meeting
2: mon lo state meeting
0: igba wo le man lo
2: a lo bi 10 aro
0: o se ipari osu ni abo source abi jome do jome dogun
2: every week la ma se ngba yen
0: every week le man se le lo state ilu ni an megbe man da nigba te yin wa nbe
2: nigba ti mo wa nbe we started paying 200 naira
0: 200 naira se fun six state abi ni zone
2: ni zone
0: ni zone
2: ta mu lo si
0: te mu lo si state e te ma mu lo state yen mi lo ojo sososu ni abi lo sose
2: every month
0: ni lo wo ta ma gbe bodo da 200 lo si state se yin state chama yin zona chama le ko lo te ba ko lo se ma fun yin receipt
2: e gba receipt
0: won kin fun yin receipt so ko si official receipt
2: kosi
0: pelu egbe atorise ni pinle oyo ti zone kokan ma gba igba wo leyin ti dipe e lo be mo to re le ti eyin na ti fe ya wa lara won to fe ya lo
2: mi o fi lo sibe ma ni pe po je pe oro wa ni court won yo en to je bi oga wa oloye come remove tao akin ba mi so won awon la yan gege bi are nigba yen so gba to de ya to de yo pe
0: ti won fe so kan won e ma lo be
2: won won fe so kan pe
0: ti n lo fa teyin fi so eyin
2: ti mo lo pe eso le ni yin se tv kan mo ri pe gbogbo nkan tan so yen ko si
0: eyin melo le wa n wa leyin yen te so yi te fe gbiyanju se ti wa da duro fun ayin ni abibo to ran go ba tun sese le wa to kaluko fi pada te gbe yin o fi duro dada
2: ah da duro bo a kan rira wa ti a n do n bara wa soro reason ni pe ejo wa ni court kale ni gbagbo pe oga wa are Mufta Akin Bami ti won yo ni yo abosi pe won win case yen ni court
0: ara e ma ja soro court tori nta fe mo jade ni pe mo fe kan le mo pe looto ni ke se pe a nfe loju awon eyin kokan e ja simi e ja gbadun en so irungba okan yin nti odun mo yin nu tin lo ninu egbe atorise ni pinle Oyo adupe lowo Olorun eyin wa te lanfani ati ma gbo enikan nu awon oga wa to wa ni agbon itu imo bi an se je laarin egbe atorise ni pele won pe mi won ni wule play tori won fesun kan mi ni won bere si ni bu mi won ni mu attack kon candidate kan lati mo je are mo si ni mi attack any candidate nta so fun gbogbo eyin egbe ni pele yo number 1 ijagudu laarin yin lati do lori egbe yin ko si to buru nbe sugbe gbodo ri pe n to duro lori otito ati ta pe ni accountability ati transparency ni opo an megbe yin ni won kun bi an ba si lawon o segbe mo agidile mo fi mu awon lati di pe dandan to last ni eje won eniye wa da mi lo mo wa ni elo gangan lawon mo yen san lososu eniye ni elo won san they were paying 500 naira she 500 yen wa o wa difficult ni e ja gba pe 1000 pere ini awon to wa ni inu egbe atorise ni pinle Oyo e ja gba pe gbogbo membership won koja wa e koja 1000 ka gba be
2: gbogbo emo egbe atorise ajubelo
0: e ju 1000 lo
3: eja ba ko 1000 ni kin le deni yen lo ni o ta ba wa se ni 500 times 1000 people monthly that is 500,000 500,000 times 12 e ma ti o en tin so fun mi powo ti won gba eh ilolowo ohun 500 naira times 1000 people times 12 that is 6 million naira lo sosu te gbe kan ba ngba yen every month awan bere accountability ati transparency lowo won te wa ni ko se nikan to kori ninu egbe awon awon ko la won ja kokko teyin ba wa ji alaga egbe en fodun merin e ja si 6 million times 4 ni ma fun ani 24 million naira se ko ye ki are iru egbe be si account bo se ba na 24 million naira se ko ye ki iru are egbe be ni pele oyo te ba wa wo pe teni e ba to wa lori ofe ati sodun meji mi odun merin mi that is 8 years times 2 kele maye ti that is 48 million naira ta ba gba pe 1000 pere na megbe atori se ni pele oyo ta si lori ofe ati gba pe 500 ni won san bi royin ti si nkan mi la ni pe awon mo eni 1000 naira la won san lo so su esi eyin te tun mo ju wa lo nta wa ngo so wa burukuru egbe be wa joko inu constitution won won ni quarterly ni kan ma give report tegbe yan wa se tenikan wa pe wa ti wa fapa janu to la attack awon ni the window is still open fayin ten dari egbe atori se ni pele oyo lati wa defend ara yin ke wa se egbe yin nikan la mu no kokodun gbogbo egbe la wa rin won lo gbogbo egbe ni la wa rin won lo e ma je se kini kan won mo reti kokan laipe igba mu wo inu certificate egbe won mo ra won board of trustee and the board of trustee mo ti karuko won alagba kan benbe ti en pe ni aye ni aye ni alagba kan benbe stumble he was the former secretary idi ti won fi ba won soro nu he was the former secretary of that association he was the former secretary of that association and the reason why I will permit him to be on this program kan le mo pe ke se pe an ta te gbe ba ngba bi 48 million te ba wa si ni wa 1000 se mo ye ti oje 48 million times 2
2: that's
3: 86
2: 48 million
3: times 2
2: 96 million.
3: Bi yan ba gba yen fodun mejo. Ha. Ta wa ni kosaka. Mo si se wa ninu egbe kakakiri nu. Emi o ni ke ma selection te fe se mi ni interest nu e. E to si je are yin kokan mi. Sugbon ha. Hello.
4: Hello sir.
3: Hello sir.
4: Ekaro
3: Emma kujuma sa o
4: Yes sir
3: Eku jo meta o
4: Yes sir
3: Eda ko ba mi daruko yin fun gbogbo awon omo Nigeria tin gbo wa kakagiri agbaye apalara leto
4: E se olotu oruko mi ni alagba Adeyinka Ayeni
3: Alagba Adeyinka Ayeni mo ri oruko yin ninu certificate egbe atori se ti won gba lodo corporate affairs commission lo le de wa nigeria ise wo le yan layo sir you are part of the one of the board of the trustee
4: ise atori se ni mo yan layo
3: ina le yan layo
4: o den se lowo lowo
3: ten se lowo lowo ki loruko le ise yin bo le ise yin ye wa ni pele oyo
4: oruko le ise mi ni easy why baba mo ni shop ni na le nde o de tun ni money ya
3: ni shop ni na le nde esi tun ni money ya se ti na le nde yen si yen exist the same
4: be ni sir
3: ti na ti money ya na si yen exist lowo lowo
4: be ni sir
3: ipo wo le di mo ninu egbe atori se ni pele oyo how do you feel, find your name among the board of trustee ki le yin board of trustee nse lati yanju gbogbogbon tin lo pelu ba mo yin se n pari gbogbogba pe things are not going well
4: but singa ti emi dele egbe yen awon baba gba ni mo ba se ijoba owo baba laamu ri si gbe mi dele egbe baba sonia rewa a adi babara emi ojo awon ni are ati gbage jare ngba yin sori ofe owo yen igba to owo yen bo si tan ninu baba yen dun na so mi do mo gbe mo
0: bo leyin si ni access owo baba lamu ta ni je lam yen our former governor lamade shine din bagete
4: be ni o fe fun awon egbe oniso odo lowo ngba yen o fi ran lowo to emi ni mo ni information e to re mi kan fun mi lati odo honorable soji akambi to je former
0: senator
4: former senator gba yen be iroyin mu amu lo sile ye egbe so la wa jo lo secretariat oro wa ndi pe kan ma ko letter lo yin bo leyi ti awon baba yola afani ati se ngba yen na ba ni ke ma ba won soju se yen ojuse ni bo wa ba won ti titi ti owo yen fi bo si ti awon baba yen wa ni inu awon baba yen dun na je so mi do mo gbe mo
0: inu won dun ni a fi so yin do mo gbe mo beyin se dipe this state level niyan
4: bo si je niyan baba
0: ipo wo le wa di mo ngba te this state yen
4: bo bere pelu admin secretary lorda baba yen
0: admin secretary
4: o list mo se
0: lorda baba ki lo ko baba tls admin secretary lorda won
4: baba san ni are wa alaji san ni are
0: alaji san ni are wa ba o le se wa ba
4: ologbe ba
0: yen eh bo le se wa la se bara yin lara board of trustee
4: do no ba ti nigba ti baba yen tan fe gbe joba ti le fondo won je fi lo pe je ma je oni mi o je so eni ti okan mi mu ni awon to je task force nigba yen to jo lori won o da ke ba mi so mo gba taarin won oko ni mo ba lo mo ore mi to se possible pe wa je are mo ba mo lo soro an baba e de gba so gba ti possible de be to di are bo je admin secretary na ninu jo be ro gbogbo awa team e ta wa leyin e gbogbo wa se ngba to gbe se de ikan kan gbogbo wa ku ninu joba re so gba ti joba wa pari awon eyan fe ko sele keji na ba lo gbe na ba lo mun la wa to ndi are bo ba yen na si joba a pada sile ye gbe bo ba si joba then won fi baba bubu ta se gba keji e fo du mejo bo ni di joba du mere akoko bo je secretary bo je admin secretary so igba yen la gba ewe eri ti olajolo je secretary nígbà kadúgbà wí ẹ̀rí yẹn wọ́n yẹn ìgbìmọ̀ tó máa ṣe constitution ẹgbẹ́ èmi ni akọ̀wé ìgbìmọ̀ yẹn ọlájọlọ lálága ìgbìmọ̀ yẹn ìgbà yẹn ni àwa gba constitution láti gbà wí ẹ̀rí ìgbà tó máa send orúkọ àwọn èèyàn lọ fún Abuja orúkọ mi wà lára àwọn tí wọ́n mú fún board of trustee bí mo ṣe wà lára àwọn board of trustee ni.
0: Inú constitution yìí yẹn jẹ́ wo à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àtàwọn tán pera wọn ni àtàwọn tán jẹ́ investor. It has been a clerisy because in that your constitution article 17(1), article 17(2), article 17(7) say something that is similar to that. Kini view yin gba teyin ko constitution yen then mo ri pe fun awon ti an je oloye bi baale keta baale kerin baale ekarun baale kedogun baale fa won yen ni rule kankan in your constitution. I did not exist ko to di pe constitution yen ni
4: sir. Idi ti a o fi fi awon oloye si ni wipe on ta sa fun na lo wa sele because they might form a parallel government tawa onu ofin Nigeria na e ri pe won o fun awon oba ni ro kankan tori pe there might be parallel e ba won yan fe agbara gan there might be parallel government gba te jini board of trustee tede ti ni are ati awon igbimo chairman iyeji to lati seto ijoba taba wo gan ni singa awon to joye lewo yen gan nu egbe atorise ni badan won ju awon taba ka won ju awon alaga gogo badan gan lo won ta sa fun niyan ta se pe won sinu constitution
0: but awon ti awon kan je awon kan ja kose mose awon kan je investor
4: iriri tari ni wipe nigbati mo ba baba yen sise oro yen na je yo tan ni mi o sa kose mose investor ni mi kini kan aba wa ni se wa leni to ni shop baba to gerun se baba ni o da na ta se ni pe owo egbe won o yato won la fi sinu constitution to gbe to ba ti se gbe to je to die to fi di alaga to do mo gbimo se yo wa dash go gawa ni se baba mo ko se se to ba ti atan ko se mo se atan to do invest to ba ti di baba mo o ti do mo egbe baba ni o do ba tori se ni
0: seyin le mu clipper be se wa ti e le gerun
4: baba o baba o n gerun bo ti bi ti mo wa la america ni si bo tun gerun
0: tun gerun ta ba wa den to je investor ti ari ari daju pe ko le gerun so na le lori ofe o ti do megbe na nu
4: je mo pe oro yi ki soro oro afojuri ni pe ba gerun o mo iwe mi bayi igba ti mo si shop mi o ti be se ma si shop baba ten lawo mo se to mo run ge awon na le wo te to mo run ge ko da ge tun le guru ta awon to ko se gan lo lero e to sele ti me ba to kikoni mimo loro se
0: kikoni se na de ni eyin na ti wa so eyin e ti so eyin fun gba de bi ti se wadi ti mo se won le ti so eyin igun wo le yin wa bo la se fe mu egbe baba ko wa loju kan
4: egbe sise egbe sise eyan ma gba nu egbe koja ni eyin esu egbe dise
0: eyan ma gba nu egbe koja ni eyin esu egbe dise
4: rara o rara o o lo sise fe egbe ni akokan wa de para di dise ki se gbe keyan wa lo sibe ko wa joko sibe ko so ise yan ga di se mo lowo oni ri bi de si mo
0: seyin na gbo pe gbogbogbo nlo lowo nnu egbe atori se nipin loyo kini eyin agbagba fe se
4: gbogbo ala gbogbo e la gbo ko da gan a baba gan ton ti lo wale asa gan nu won o ledu fun ton sele nu egbe atori se nibadan abi loyo nu won o ledu tori podi di dan kegbe fun wa o do ro en sele yi ari wipe bi iwo oju memi oju o lo nse won ati pe awon la wa nbe le ti o de da tori pe egbe ta nse yi ki se ijoba lo fa lowo owo awon mo ta dari la ngba tabi se ijoba to ba di pe se ti odu momo kan ninu to ba lowo se egbe mo le fi pamu ninu ofin Nigeria le fi pamu yan ko se egbe lori gba ta won to ndari ba to mo eleyi orogbo eleyi ya yo wa yo dopin
0: yo dopin egbe ti pin yele yele bo la se fe so egbe po so didi kinu baba baba tan gbele yin lowo kinu won le ba dun
4: dan le se ara won to ba ndari egbe lowo bayi tan ba ti gba wi pe ofin wa ofin de ju asa lo gbogbo awon to ya lo yen se o pe awon gba pa ti gbomi lara won won ni fe pada si bi ti gbogbon wa tan ba le pe ra won po tan ni government of unity ko to wo ele eja pin kẹgbẹ le do didi o le sese tan ba de pe ife pada kan fi ote sile kan fote sile ote wa nu egbe yen jan ote wa
0: oda
4: kan fote sile
0: oda si alagba kilo ko yin sir
4: Adeyinka Ayeni
0: ni won to ma kan si a to soro labi aso e ma bi no akoko ni ogba wa laye ha segbon tin wi ki yan je ntin kaluku di mo yin te ba ja dari egbe eyan ma gba nu egbe koja ni o won le yin esu egbe dise afa e je mo yonda yin o ko yin le kan si
2: o ko mi ni Rabiu Kabiru
0: chama olodo so oda ibi le mi o ti mo tun dagbere fun ti fun yin lori eto apalara fun titaro e ma binu akoko loko wa papa mora sugbe je ko han si gbogbo yin pata ni pataki ni egbe atori se a ni eni kenyin lokan sugbe je ka se egbe yen koda igun kini o wole igun keje o wole igun to wole ka de ni ta pe ni accountability and transparency owo egbe to wa lowo yin se le detail account lati bi odun bi meje seyin kale mo nta mo egbe yin bere funu ati oro ni investor ati ewo e pe mi ojopo te pe mi si ona ni 08032954191 08032954191 ona ni WhatsApp number mi ani pade ayo to ba di jo mejo e seun

0: lori owo yen boni
1: boni to wa
0: mo try
1: mo kan fe bere bere kan ni lo to ko ki o a ma dun yan ko si tun dun wa to le pa dupe ti wa le ba pe boya bo lohun se siju e to fi ri apade atalude kase yi to ba pe boya wa le won wa ni ko play kase o boya won fun wa lanfani ati play kase bi bi lo ma play na
0: oro kase because majority yo set ko ni gbedeke koda mo se wa ndi re yi ko sure pe bi n ba play re pe boya n oje
1: mo so bo pe fe play re so mo play kalakan
0: ta igbe yan fe play re bo se wa at least bi merin
1: kanu fun alanfani pe won si wa le pe awa na le play re o
0: no ba
1: play mewa mewa
0: me yan ba play n ba play me o mo pe apo ni o di tami ya ga go ya fi merin je n kuku se bi ajo
1: yo fi nkan po
0: je ni o je 2k
1: bo se n wa bi agbado nu ko ni awara le o si funra o si funra
0: to ba fe to ba de wole bayi lowo se gbam
1: bi igba ti olodun ba da ko lara awon ara ti o ni pada ni
0: wala
1: agaga won to ti jeun awon to ti jeun owo ti mo fi jeun mo fi ta mewa mewa ni
0: bo se je niyan ati ri to wa nbe niyan e je yan ma lo gbe nga ogbe yin de be lori owo yen emi ati yin displash la go meji la losan titi gba yen e ma ba gbe nga o yato fa e ku kale

Ari olugbenga oyato akani o omo nile oye ikwo ni po ni were ukare layo gbo mo se oni kubelo ni si se mo se lo olohun oba mi o si mo fun o se ele oya akani arajile ye ele oya mo so ye tan kin to soru iji olele ti mo

ite tin gbo mi kaakiri gbogbo bi ti a fe fe eto eto fe de ikani ta wa ina ni lagelo fm 96.7 iba olohun oba gbogbo eyin agba agba ta jo gbo eto yi mo se ba yin mo se bo okunrin mo se bo obirin iba gbogbo eyin arugbo abori molewu molewu mo keyin na se be yin ise idi gbogbo eyin eyan te n gbo mi lasiko yi mo se ba yin o si ki yin pe e se ohun ta jo n gbo eto yin lagbara olohun oba daada tin benbe na olohun oba yo yan fun wa benga loruko ti mo nje baba to bi mi lonjo laiwola ikanile ise radio lagelu la

Iwo to wo wi pe oko re asife ni. Jo mo kan fe beyin loni. Fe beyin loni. Ni mi dun pa awon meteta e won change mind won. Ati pe ibole fe lo gan. Be ba foko yin le nkan meji mo fe je ke wo. Oko yin tin be lodo yin te le fe fi le ko wulo. E wa ka gbogbo nkan to ko yin se. Nkan ni oko ohun owo kan ba ni pe o fowo iyan o ma fowo le tawon ba bere owo owo yin nkan ni pe owo ko nkan ni everything ko sinu life omo awon omo oroju en le ko wa kerin iwo gan iraye soro ko si communication laarin iwa ati e o ti su mi jare ewo emotional kini kan ma npoju mi se gbe nge o mo fe file oko re nfun olowo o san school fees omo fowo je lele e wa comfortable sugbon o wa comfortable daada tori pe oko re o roju oko re nle always ise ise ni won loko won ya le o mi si ise ise ina ni sugbon o wa comfortable eyo tan ki le wa nwa kiri e ti mo ke gbogbo nkan die die ni

0: e kaaro eyi radio yin lole e kaaro eyi radio yin lole ma mi fun gbe le keji yes ma n gbo yin ma
1: lati
0: lati ibo le tin pe mi mami
1: felele
0: e se ma
1: o toro le so o toro gidi feni to ba ma gbo feni to ba ma gbo ile oko kiko mo le iwa na ti damu ni lojo ale wala ti damu tori awon omo won yen keyan ma koko yeja oko na to lo fe lo fe yawo mi to ya ru eni to ko le kan lo tun ma lo gbe farada ni ka won omo wa ni adua ni ka ma fi ran won lowo olorun a ba won se eyin na se de seto christian ma de apo adara po mo yin ni gbogbo gba
0: amen
1: eh ni si so
0: amen
1: o da e ku se o
0: yes ma Zero nine one twenty three seven zero eighty six seventy five. Hello, Yabi Jelegusi.
2: Hello.
0: Yes, ma'am.
2: Afojumo.
0: Yes, ma'am.
2: Yawo to ba jọ lọ ko ni se ko ni se lowo ni. Buka to mo ati o ko yawo ti ko opo ni opo ni ko le dagbe. O ni ma ti se lowo aro ero le ba. A ba gugu na wa ba ko tu wa ba ti se lowo ko do tanji ni. Ka lo ko mu ti e be ni o. So si en kan ta mo ni si e se ka lo ba ti gba mu o se mo fo mi lo ni
0: e se mo
2: awa yi na fo mi lo ni o ka du ko mu te be ni o ri ni ri o
0: ko
2: be to bo
0: e se nto ma
3: e ka ro o
0: e ka ro ma
3: ya de lo wa lo nsoro
0: yes ma
3: ko ni baje fun yin
0: ami olorun
3: mo fe fi temi ka pere ati mo mi wa mo mi wa ni gba ta mo rogun awon to mo won ni awon suru to ra won fe ko omo dale ta ba ko omo dale iya ta won fe je awon ma won ni o je ko to ni musuru ni ko se ti jiya iyawo awo ni iyawo iyawo awo ori wa oni gbabode ka musuru ka ma wo omo ta jiya le lori ori wa oni gbabode tomo tomo laula wala kuata yesu oluwa wa ami
0: esu mami e ji radio yin lole ejo hello
4: hello
0: hello e karo
4: e karo
0: yes
4: e kuto
0: yes sir
4: Yes, sir. Eyi ti mo ri mu nbe. Okunrin le ni. Oro te so ooto ni o. Ti pe nigba ti okunrin ba wu pe gbogbo ta to nke na igboro to won nga ki le re be fun o.
0: Yo
4: wa ni. Ti ya wa nle to ti fi binu ati awon ki la mi ronu. To ti le re ko le. Awon okunrin ma ni ifade okan to to. A ma ni ifade okan. Pe nkan ta se a mo pe nkan ta se o da. Lọpọ gba àmọ mo pe nkan ta se o da ta ba ti wa ri o ma n gbìyànjú pé àsìkò ta ba wa ri yẹn ta àwọn gbogbo ti wa ríra wa he làwọn obìnrin yẹn lọ́wọ́ làwọn fún wa gbèsè wọn wá bẹ̀rẹ̀ bùkú wa èmi àtikó jáde àti late nínú ọkùnrin yẹn tòótọ́ ṣé àtúndúró ni kò lè dó sójú kọ
0: àtúndúró ni. It is well. Hello, Ekaro.
5: Yes, ma'am.
0: Yes,
5: ma'am.
0: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I don't know.

0: ticket. Gbogbo rẹ lo wa ninu owo na. Be ni eto lọlọkan ojo kan. Aptonic Fly lo package gbogbo e. Anfani san die die wa. Fun alaye lekun rere e pe wa sori 09074570886 tabi 09155775196. Celestial Special Pilgrimage Ajon Loni.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Eka bo pada latuju oja. Eyin eyan ten ki awon eyan fun ti ojo bi lokan ojo kan seun. E ma gbagbe ti ka se enikan 25000 naira yo mu. *347*1004*2#. *347*1002*2#. *#. *347*1004*2#. Ka dupe lowo eyan wa se ri radio. A ma je ki opolopo aimoye ajosepo ni tin be lati di radio. Awon eyan won yi ni isin tan ni ka fun ni nkan je mo pe opolopo mo won ri sugbon pe won kan ri pe awon mo munu awon dun won mo nda si nkan won popular lati radio. E seun gbogbo eyin eyan te ni afa awon eyan ni nkan o. Oga mi Tony Tonero Anthony Bodurin to nse normal gbogbo gba emi ni kankan ni se normal fun gbogbo wa ni agbara Olorun eni de ni ana o eni dolowo gba kan won ni fun alaba won ni fun ni 20000 naira won ni fata kankan na lojo bi ki fun ni 20000 naira ti sendi ti wa na e se o ka share *347*1004*2# apostle mo le bo nrerin boya mi o so daada ke won ma di leyin eto ko won lo di nkan mi won sendi temi na ki se titi wa o
3: so ta nso don ni e ti ni ti wa ni o pe to ba paro boya yo jale sa wa ta
2: o le jale sugbon to ba jale mo pe won send it mi na
3: eh boya kon ku send it wa
2: eh eh mo ti la ba won send it mi Allah gugu se wa gbowo pa de osun osin bi oni mo gba fo yerin lasan e seun gbogbo eyin eyan fun ti aye si

0: Bakana Adon Lamu Ibat Ahmed. Happy birthday to you too. Pastor Olufemi Olayinka Adewodu lo ni akin. Oye eja se bayi eje n si oju opo le ati so tori oko o se daada yawo o se daada o lo je ke rubu ye fe gbogbo e fi wa ko fi wa lototo inu yin o si dun sira yin e ti n ro wi pe o ti e ti so yin e fe fi le sugbon ni isin bayi e ti rethink e ti fun second thought pe wo ibi t'Olorun ba dayan si keyan rara eto ata loni e le roko 100% e le ri yawo 100% ari ama pa nigba tawon kan ba pe e Mr. Gbenge wo mi te like e oko mi nkan bayi ani akoso ko to pe to si yawo to pe ah e mo so be Mr. Gbenge yin ko mu ni ah mi nko akata ni yin ni emi nko bawo e mama so be enu owo yawo mi ni e ti lo bere mi be ba bere mi lowo re e ri pe ko le fun mi bi mo se wa e ko le fun mi ni 100% nkan kan mo mo mi o le fail rara tori pe ajo n gbo n ba mi to ni e n keko emi na n keko se eru boya mo se wa e mi binu ni e joko be emi o pe o na o pe pastor yin o pe imam yin o pe oga yin o pe ko se n to pe le aye yi to ba di loro loko laya yawo temi na o pe sugbon e ka gbogbo daada to ti se e wa wo awon kankan wo ni o le like gbogbo wa a fe koko ayadi na mo npe ayadi awon mo aye be koko fe ti bo nkan ti o seun to like un o fe claim pe o fe ko mo se gbogbo e selfishness o fe gba gbogbo 100% gbogbo ibi to ku si o fe je ko change a fi lo lori ori keke koko fi lo na to ba ti di pe ko le change abi ma affect e fi le mo wa fo ni wa lo nje omo re jore fun di eyin eyin te ti rethink te ti pe wo e ti gba e pe mi bayi eyin atoko yin arin yin ogun o si wu yin ka arin yin ogun eyin mejeji le ti se mi o fe gbo poko mi o gbulo o ba gbo poko re o gbulo baba be lowo oko re na yo so pe wo na o gbulo lawon awon agbegbe kan so e gba pe ko se n to pe iwo to ti ro pe iwa ati yawo e ke mo baba yen lo ni o ti gbede bi pe o lo fe lomi ni ayayaya abi ke ni ajo wa nu le ni mo si ni se daada si mo to ba su yin o lo ayayaya o le dun yin leta ma o le dun yin leta sa o le dun yin leta eyin ore eyin won yi ni e pe mi e ba ti pe mo daruko yin e ja ba yin pe oko yin ka si je kan mo ipo ti tan gungungun e nse inu yin o dun sira yin e fun ra yin ni space e ja ba yin yanju e bogiri o ba lana alangba o le wo be ibi to ti duro to so pe o ni be o ni se kini kan o na o si fe be o yo fe divert attention na e sibomi to ba lo divert attention si bomi to ba lo like ibi to divert attention e si o lo nu wa jori TikTok lo lo divert e si to lo like TikTok gan be si re ki se social media person abori group chat to je pe ki raye lo be tara lo ti lo je ko lo be to ti lo di active member nbe bo ba pada de o ti se ra re nu iwe mimo ni e wa oluwa nigbati e le ri e pe nigbati nbe ntosi ija ba be nbe titi pari e eja ma beri aniyan lo lo ba tan hello
1: hello
0: e karo
1: e karo e kweto
0: yes ma
1: kan ka mo mo
0: ami
1: e o ye da fun wa lai ko da mu ni ko da mu e sira mo bi fe ku nbe wa wa lai
0: mo gbo yin ma
1: mo ti fẹ kúrò ní
0: sọlá ẹ ti fẹ kúrò nílé ọkọ yín
1: bẹẹni
0: eh kí lọkọ yín ṣe tẹ like tẹ fẹ fi kúrò nbẹ
1: sa
0: kí lọ ṣe tẹ fẹ fi kúrò nbẹ
1: ẹ wo ko wa le so sisi lori omo rara rara o ba gbe owo suba ya le lo ko fun ojo omo de bi pe o gba omo gan mo
0: so gbogbo awon omo ti mo ki baba won wa responsible
1: bẹẹni sa
0: so ni isin bayi e ti wa ro pe fe kuro nbe omo melo lọlọrun fun yin
1: mẹrin
0: mama akobi yin kini eji e
1: ha
0: kini eji akobi yin
1: o ti ko ba e ko 14 years
0: ni tumo si pe e ti wa pelu okunrin yin ti le ni 14 years se mo nkan to mo nje ki okunrin te ba je ko mo pe ko wa responsible ti o fi ni wa responsible mo tori pe e ti je ki awon omo o mo pe ko wa responsible won si ti mo pe baba awon wa responsible mo so de owo tin ba nbe lowo re yo kuku fi mo jaye lo tori pe christian korin kan pe emi mimo nibo ni kin ti bere ibo ni ko ti bere ati mo show yin po n ti fe bere si wa responsible
1: no emi ko mo je ka awon mo mo o gbe lo se ka awon mo mo o de bi pe awon mo mo lo ba lodo ale so yan ni yen gan fun wa le oko lomo mefa
0: ni isin bayi e ti change mind yin
1: ben
0: tele e nse gungun soko eyin ati won e sore
1: ko da so aso
0: so wu yin ke pada keyin ati won mo ojo re lo
1: so lo ba le se
0: so wu yin kan mo gbe yin jade
1: so wu
0: yin be
1: ben
0: e ni mo se pe mo
1: rara
0: e ni se pe mo se mo ke mo se pe
1: bẹẹni mo
0: ma ni bo mo se mo
1: mm-hmm.
0: O gbe wa ni o ya ni isin bayi mm-hmm. se mo phone number oko yin lori
1: mi mo lori sa
0: mo lori ibo le ti fe se le wa like call ti phone se le wa phone number won
1: I just
0: okay,
1: o wa lowo
0: yin
1: because
0: I fe wonu phone
1: mi.
0: Da. Mo fe sare je ka yanju eleyi. Ka yanju e ni o.
1: Oya.
0: Ki le wi?
1: Mo ti ri number eto.
0: O eto, eduro, e sa duro, eduro, o eto.
1: Ben. 24.
0: Eduro se, eduro.

0: asiko iki yi kasan ibi gbogbo ti owo ti ikanni to ba nfe de fun ti osan to ni o ikanni lage lure 96.7 fm okay to gaju okay lo ibe le ti lori ofe atanfa lati ma fe we mo so ejo re ko e mo pe ru awon nkan bayi won fi gbogbo ari ni family asi won to ba de ti ri be balabala ni mo se bibeli ti ero abi o ye eh eh ko da kan mo won da kan mo
1: sa joko
0: be na ni bi apere fufu kinti e no oro to wa nle yi akigi jare tori awon eyan tin be ni egbe toro ti wa afisuru lodo loro won akigi ka bo jare sori ro ita pe ni gudugbe awon iroyin agbose ohun lo sodo sinu iroyin ohun te lanfani lati mo teti be le je gbo fun ti osan toni atun ti ko denu a ma so pe bi o ba sele ni odo yin o ko tumo si pe ko sole lodo elumi adura ti awa ma ngba ni pe ki olorun ko ma je ki nkan buruku ko se si akata eni ko wa o adura na la si e ja wa se jeje ni gbogbo ta ba nse e se jeje mo ba yanja ni bi jani ku wa o mo lo ba yanja ko sare lo re yogi ko sare lo re yo ama ko sare lo re yorin pe a para wa le nini mo para re orilede Nigeria n bo wa da bo ba le ta mo la keji ba se hun si olowo
1: fun wa lemi suru
0: suru ni o
1: n bo bayi ni isirai ni oloka deje mi mu duro mu ran bo
0: eh jegere
1: deje mi o n ko bo gbe
0: lateyin o wa salo
1: ko salo to ba duro ma ti o duro iya re ba kunle
0: eh
1: ki wa le n
0: fe gbo to gbo kada sinu moto
1: ko se gbe ni
0: bo ba ti wa ku lodo afisi n lodo ebanu
1: ejo awon kan tun koja
0: esanu re
1: se ba gbenu buku
0: gbo to kokko fun won moro na
1: tori moro ina ni
0: o
1: ma lo na le
0: be o to si na o to si ni be mi mo so ni se pe mo na ya no lo bu ko ya ipe je latana ko ba je ku owo moro re
1: wo ba ipe ti ma fun moro
0: so wa mo bi to wa furnace so mo pe ohun lo gbawo to n bi o ti wo ba sesi koja la re gbogbo won wa pa wa lo pe community wa talaga community pe e be ri pe ko sowo kokon lowo e be se mo se egbe lo lewo so lo ni toju re fe gba loju ni en to re be eyin olowo ogbo ajadaru moto re to tun wa fresh to jade mi pomo yawu ni won bawo yawu sese nu
1: anganu si royin ki
0: ah kwa yesa kase won ti bere si ni daju enu omo yawu ni won e tete lo gbe lo bi o to tori ko pa wo kankan lataro ti mo mo won ejo ti aje kan fori ko oro pe gba eyin gba aro kan leleyi
1: kani mo dede ri soup o ni so wo ba bi se
0: gbe ni ina yi bo se ri le lo gbe wa lati
1: aji gate
0: Bon, c'est bon,

0: Set yourself, turning your travel dreams into boarding passes, exploring the historic streets of London, experiencing the breathtaking beauty of Canada, or studying and reuniting with loved ones across the globe. At Aftonic Fly, we believe every journey begins with a dream, and we're ever ready to take your dreams across the sky and turn them into reality. From immigration consultation, study with work abroad, pilgrimage to Holy Land, tourism, and lots more. With Aftonic Fly, flight bookings, visa assistance, travel consultations, and many more become seamless. Our office is seated at Yellow Building, Efficiency Road, Challenge Roundabout, Ibadan, or visit our website at www.aftonicfly.com. Telephone 0907-457-0886 or 0915-577-5196. Aftonic Fly, achieving goals is our aim.
1: Ní West Midlands Open University, a mú kí ẹ̀kọ́ wà lárọ̀ọ́wọ́tó, kó sì rọrùn lówó tí ò fani lápòyà. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ẹgbẹ̀rún 2,000 naira fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bóyá o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama tàbí lẹ́ndì NC. HND A level to se fe wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Accra Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704 700-0167 tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so a fojusun nipa eto eko re di memuse
2: Javis PR Eye Care Foundation lo nlogun tatatan wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daadaa ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko muni rada ni 1000 naira pere lowo card ofe se layewo oju Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale Charity PR Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se oriran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Consult Building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo de ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090544 8444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
3: Wijem International modun merin haleluya Tijoti love dupe lowo Jesus Christ o je ki toru o tun ba wa laye ninu jo wi Jesus Evangelical Ministry International labe ipe prophet pastor Akintaye Yusuf ke gbe oro I have reason to praise God Psalm 66 verse 20 Thursday July 9 na kan si opo awon modelers home ni mi ta ti ku obi ti biti e fun won ko to di sedo di ojo kokala tajo do wa ye ninu church auditorium la wa bere lata agun mokala ohuro guest speaker prophet Samuel Omolawu JP as spiritual fathers apostle Dr. Paul Adeola Redosu JP baba Ibadan prophet Samuel Situ bishop Joseph Morakiyo apostle Moses Solusola Ayoade father of the day honorable babalola mupo labs honorable maruf olabi suesue mayegun bodija market pastor honorable adu egbemi mothers of the day prophet Jesus Adu JP engineer Mrs. Lepe Folake Oluremi gate of honor professor Jonathan Bolakade chairman council committee on security UI pelu eda LI Oyekami lati bi kibi adejegede taburita merin ti o ya e so fun kala pe ko ma gbe tabi siwaju yibo wa civil james city international to wa ni forogun gbogbo eyan la pe e wa kajo se
4: ọ̀nà ti wá sí ọ̀nà ti là ohun tó ń pa wa láyà ti kúrò ńbẹ̀ ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ Israel àti Jordan ilé iṣẹ́ tó mojúlẹ́jà ẹ̀ bíi YouFit Fly ò wọ́pọ̀ o tún ti wá tó àkókò láti lọ sórílẹ̀ èdè Israel àti Jordan nípasẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ CAC Covenant of Mercy májẹ̀mú àánú lábẹ́ ìdarí prophet Taiwo Abel Ojo.
5: Balọ́jà ìrẹ́gbà.
6: Who are thy goodness?
5: Kò fi ogun rọ́pò.
6: I replace with battle.
5: Ó yẹ gba ilẹ̀.
6: Receive the goodness.
4: Ọjọ́ kejìlélógún títí di ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 ni ìrìn àjò alágbára yìí máa wáyé pẹ̀lú àjọṣepọ̀ YouFit Fly nínú ìrìn àjò ẹ̀mí tí ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìyanu ti máa wáyé lórí onípòjípò tí òjò àánú àti ìbùkún sì máa rọ̀ sórí gbogbo wa. Yàrí dájú pé o kàn sí YouFit Fly ní gbogbo ẹ̀ka ọ́fíìsì wọn tó súnmọ́ tàbí kẹ́ ẹ máa pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0902-346-0310 àti 0907-868-0206. Ẹ má gbàgbé pé YouFit Fly mojúlẹ́jà hotel reservations, hotel booking, tó fi mọ́ airport transfer. Ìrìn àjò sí Australia àti Jordan pẹ̀lú bàbá Abel.
7: bell Taiwo Ojo emi oni gbeyin be o
8: CSE, okay, Segui, Galaloju, District Headquarters, Tepepe, Soja, Lagbara, Lodometa, 3 days powerful revival, and Wakori, Noruko Jesu, in Jesus' name, Sebi Atikoi, Penny, Oruko, Yiniki, Gwekuma, Wule, Ben, Nibu, Day, Dawana, Watianus, Insele, that's your Monday, 6th to Wednesday, 8th July, 2026, Lagomelia, Borole, 4:30 PM, Lagovima, Buragirigiri, Thursday, 9th July, Ne Press Night, Seluakori, and your fee for Rukore, or just Sunday, 12th July, Ne Thanksgiving, 45 years from the anniversary, Ne 10 AM, Bọlọrun la kori e opo awon ranse Olorun alaye ni o sise ranse dape pe baba wa pastor Dr. Michael Falowo JP district superintendent pastor Falowo Adua Gbemi Samson pastor Ayo Ajetunmo bi minister lara won lori emi evangelist Olanike Oladeti JP evangelist Yemi David Latabule Tito bi Jesus evangelist Oluwa Toye Falowo evangelist Aderonke Oyedeji Fale Victory ati be be lo CSC Oke Segun Igbalaloju district headquarters wa ni opposite New Gbagi Market New Ife Road Ibadan olugbalejo agba chief Dr. Solomon Akani Oladeti terapo mo wa ka
9: Lagilu FM 96.7
10: Gudugbe Iroyin agbokogbo
11: To eja fi asiko ikiyin ka bo pada si ori iroyin ta pe ni gudugbe fun ti osan toni
12: Beni o
11: afisu ru sa ni papapa na lati se o ninu iwe iroyin Daily Post tin be ni owo temi lo se lalaye pe okunrin kan ti won pe ni Hamad Dankoli la gbo pe awon ti inu nbi tara nkan won danosun ti ni bi kan ti won pe ni Balare iyo bile Ajenge nipinle Kano lohun won ni won mu wi pe o fe ji okada gbe isele dede ago mesan lasale lojo isimi Sunday leyin ti oja ti ntu enikan ti isele soju re lo se lalaye ti oruko re je Shaibu Abdulmumin Yalu o salaye fun iko oniroyin ti Daily Post so fi di iroyin fun ti oni bi pe awon ara oja ni won mu pe lati looto ati lododo o na ni isele jiji okada gbe lo ti je di gogo ni agbegbe ohun pe gbogbo igba ni won ma ndi okada won lo won ni o fo okada ide eni ni lo ba sumo bi to okada wa to fe sana si ko mo gbe lo won ni bi awon eyan se ya bonu won no ti fe mo sa lo won si sa lo to sa lo owo awon eyan te ni won ba gbe mo ba fa pada no ba lo rira pentirolu ati sanu wa won ni mo si dana si lanu won ni bi ti won tin dana si lara lowo ni ko osise leto abule ise olopa ni won ti din won ni sugbon iroyin po debi pe agbara ile ise olopa ku ka awon ero ti nbe nle ni awon olopa ti won wa si bi ti ise lo ti sele won ni nigba ti aba woju wo ka wojuri won ti dana sun okunrin ohun o won ni be na ni oro si sele ni ibi kan ti won pe ni Maraba ni Jos ni pele Kaduna ti o ti du bi ose meta seyin lo eti won lo ri du obinrin kan nina ni Umukari titi emi fi bo lara re ti won so bi pe o fe ji omo kan gbe latari pe yun lo o si biri ona ibi to nlo lowo omo ohun owo to duro ti omo ohun ni won so bi pe o fe ji gbe ni ka to wi ka to fo won ti dana sun obinrin ohun ton si ni o gbabe dagbere faye podibo se daamu merin sile oni bakan na ni le se olopa ati ijoba ipinle won wa se lalaye pe opolopo awon oro mi lo ma je pe ki sodudu oro ninu re lori won fe jiyan gbe lori won fe di oko gbe lori won fe di okada gbe to je pe ni gba ti oro ba wa sele seyin ni won to mo pe oro ori be toro sese ko nto hun koja lo legbere ko wo sotun wo sosi ki won lo fe ji nkan gbe ni ti awon eyan si mu idajo owo lọwọ ara wọn ile iṣẹ ọlọpàá ẹka ti ìpínlẹ ọhún ti wá sọ pé kíní ọhún ti ṣe di gbọmọgbọmọ torí èyíkéyìí tí ọwọ bá tẹ wípé ó ń ṣe ìdájọ ọwọ lọwọ ara rẹ láì fi tó ìṣẹlẹ tó ilé iṣẹ ọlọpàá bá òun ṣe lẹtọ àbòlétí tí ọwọ bá tẹ irúfẹ àwọn onítọhún wọn jò làǹbà níwájú òfin.
12: ìpínlẹ̀ ti ọ̀yọ́ ni ìlú ìbàdàn gangan ni ìròyìn ilé ètò jẹ́ àkọ́mọ́ tèmi fún ti ọ̀sán ti tòní o ilé tó jẹ́ pé ìwé ìròyìn ti punch náà ni wọ́n kó ìròyìn ọ̀hún jọ tó sì ti di gudugbẹ̀ fún tòsán ti tòní ilé iṣẹ́ ọlọ́pàá ti ẹ̀ka ti ìpàṣẹ ti ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ òun náà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá àwọn èèyàn mẹ́rin kan tí wọ́n ní wọ́n ní jẹ́ àfúrásì ilé tó jẹ́ pé wọ́n sì kún eégún kan lọ́wọ́ láti pa arákùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Sefiu Kende ẹni ọdún 24 látàrí ìjà kan tó ní pé ó wáyé níbi tí wọ́n ti ṣa arákùnrin pa pẹ̀lú àdá àti àáké ní lábìrán nílùú Ìbàdàn ẹni tí ṣalukoro ilé iṣẹ́ ọlọ́pàá ti ẹ̀ka ti ìpàṣẹ ti ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ẹni tí ṣe Ọláyinka Àyánládé ona lo sise loju oro ohun to si so fun we iroyin ti punch metro ipe iroyin ohun ye gbe ki esi visita oni ayanlade na lo salaye ipe se ri ni ojo osimi ona na je pe nigbati awon mo lebi arakunrin to je olugbe ohun ti won ke gbaja visita pe kan jo kan da ko kan gba won awon kan ma ti se kupa eyin awon kan ti se sefiu kende ege bi oro ohun ti won fi lede ondede ago merin irole ona ni ego kan ti won po ko re ni asoleke egun asoleke ona ni won ni o binu tan nigbati awon merin ti won tele won awon merin kan wa nu kan tele ti e pe nigbati won go sunsun ona ni won doju ko en ti won pe ni kinde yi to ti di olugbe yi ni won suri pade e ti won si be ni salada sala ke lai se molu oni nigbati kinde bale ona ni ipon to jade oni won tun te waju pelu ilu atorin won be si ilu lo boye won ni so ko sewu lo ko afi giri aparo ege bi wero yi punch ton se ko royin ohun jo oni awon to be ni agbegbe ohun na ni won sure ti won si pe ile ise olopa ti mo po ile to be ni agbegbe ohun ni labiran oni awon olopa o na ni won ta sinu oko ti won si debe ki lo nsele ki lo de nigba ti won debe kende se fiu ni won ba nle le ninu pon oni won ta kende sinu oko o na ni won gbe lo ile iwosan pe ki kende le gba itoju oni sugbon gba ti won gbe kende de ile iwosan oni kende ti ta ti rupa o oni kende ti dagbere fun aye yi o oni be na ni won ti wa se awon iwe to ye kan se nipa re lati ti fun gbe oku re fun awon molebi re lati lo sin ni ilana ti muslimi oni gba ton se yin o tan o na ni wa o pe ah ba ni lu to lo ba to ni joye awon kan na ni won pa omo lomo bayi ti won si se bayi awon wo ni oni be won ti wa salaye bayi pe won ti mu egun arorun asodeke o ti nbe ni akata awon olopa bayi o
11: teku won mu
12: o ti seku loju ah
11: yo ti gbo bora le me kan to mu
12: ki e po kini kili eh oni won ti mu egun agu asoleke bayi o ti nbe nbe egun ti nka le pe
11: abi bo legun se para sorun
12: ke je mi ni gan o
11: ah apo apo
12: amen
11: yo so wa mo nkan ti o pa ni lerin be pupo ju to ba wo ero leyin egun repete kabiru akimu wasiu ramoni debora akimu gbogbo awon ti o danieli joseph
12: awon egun kini kan gangan oni sinbe awon loje
11: oje o le roje wa le ko mo sare kiri o le re oje labi ko mo sare ki eyin na ni jejere legun gbegun ele
12: olorun saanu wa
11: bayi e fa won oloje ele pelu ko wa je ro meta eyan merin lo ba wa leyin re e fi won le je won sodun won
12: abi on legun tin ka o
11: aye gun se ni ka
12: awon merin ni o
11: ah egun se
12: o wa ni eku o
11: ah awon merin egun ni wa ni eku ti won se eku
12: ona ti wa so bayi pe kiran sa ohun kan jo ni o awon merin lo tele o ona ni okay
11: o wa nbe ngba tin so ba
12: ah egun segun amon so
11: dey play
12: oni nigbati o salaye tan bayi ni won ti wa so bayi pe commissioner olopa gan ti gbo si oro eni tin se cp abimbola yodeje olugbenga ni won ni isele ohun bayi e tari e lo si eka tori si iwa odaran gangan the state cid gangan nibi ton tin ri si iwa odaran tori oro yi koja ile te n fi si oro omo poyi oro ile ti koja be o won ti wa salaye bayi pe en to ba kefin awon mererin ohun pe ko ran ile olopa lowo tori pe awon topinpin won ni awon se ri pe laipe laijina awon mererin ohun owo te won
11: to won ile ejo giga to fidi kale si efurun eleyi ti ojina si wori ni pele delta lo ti ni ki awon meji kan ki won mo lo sinu ogba to se tun ni ro won si lo re yegi fun won titi temi o fi bo ni enu won won ni won pa mupo won digun jale won si tun se ko payan won ise ri ni waju adajo eleyi ti won gbe esun won wa esun keje ati keta oni won so pe o lese le ni waju adajo ohun ti won si ran gbongbongbon mo won leti lori idigunjale ati isekopa ni won ba bere si ni ka fun won lolokun ojo ko bu awon esun ti won ti fi kan won ati bi won sise won ni ojo 24 osu keje odun 2022 ona ni kan lara won to gbe ton ba awon ohun ija lagbara lowo re pelu didi oko oloko nibi ti oloko ti nta iyen Toyota Camry ati Lexus Jeep nijoba ibile ope ni oku okuku nigba na lohun won nigbo tun di ojo ketala osu kejo odun 2022 won tun mu ise ni o tun di oko mi ni odo eni ti nta oko ni won keji o ni bi kan ti won pe ti o nto hun de damia owo chugbo ni old airport road efurun won ni oko to tun digbe ni bi ti won to oko kale si awon ti won ta oko honda suv ati ero ibara eni soro yen ni oju ibon no ti gba oko oloko won le lojo kewo osu kejo odun 2022 o na ni ikan lara won lo tun de pe bi ti won tin ta oko ni won to lo won ni je pe awon lo awon ti won ta oko saba mo ni awon ti won ba won so awon bi vigilante won ni gba ti awon yin o fun won laye lati ose owo won won ni won si tun pa vigilante meji ototo
12: kai
11: won ni won wa ba won fa si waju fa seyin lati odun 2022 ki won to wa gbe idajo kale labe onidajo NOB eleti o ni gbogbo awon igbese ti won gbe hun lori awon eso ti won fi kan won ati ise iwadi e to peperepere lori won o tumo si pe won jebi esun ti won fi kan won lori gbogbo pa moko ni o won digun jale ni o won ti si seku payan won ti ni ki won mo lo sinu ogba tun se tun ni ro ni to lori esun ti won fi kan won hun won si lo ri gege fun won titi temi yo fi bo lara won
12: alele ipinle ti kano o na tun ni royin leyi to je pe iwe royin ti punch awon na ni won ko royin leijo to nse lalaye ba ipele ise olopa ti eka ti ipase ti ipinle ti kano o na ni owo won ti ba awon oko ile toto mokan le ni 70 niye ile ti won ni esun ti won fi ko won lorun na ni pe ko si number idanimo re ti pare number idanimo ti o tun da orabo alu awon esun miran ile ti won ni won fi kan won enti wa se commissioner ọlọpàá ti ipinle ọhún enti se ibrahim bakuri o na lo salaye ọrọ ọhún fun awọn oniroyin ni ana ti sejo ade monday ipeche ri igbese eleyi ti awọn gbe yi ati awọn ọkọ eleyi ti awọn gba yi awọn fe fe opin si bi awọn eyan bi won se ma wa ọkọ eleyi ti e pe ko si number idanimo lara re ton ba ti wa daran tan nigba ton ba nle won lo ko si ti won se ma number ti ọkọ ọhún lo to se pe iwa ọdaran o na ni won ti fi nwu ni ipinle ọhún wa se lalaye pe ki se kekere bayi o ni ipinle ti kano lati gbe oko ti ko ri number danimo jade tori pe awon ti won ji gbe awon ti won pa yan awon ti won gbe one chance awon ti won gba phone awon oko kan na ni won lo to si je pe number ohun ni won fi nsose o ti wa so bayi pe awon ti bo sori ero alatagba ti mo maworan bakan na ti ero radio ati lori aye lujara lati fi yi awon eyan bi pe lati mo lo oko ti ko ni number danimo o je ise gba ni ipinle ohun o ni awon ti koju oro si bayi o tori pe awon o fi okin si oko ta ba ti mu ti o ni number number re pare egbe ni ipinle ti kano
11: ti gogo ro fi oda tun mu number se ni
12: ah
11: ti number
12: eh awon mi o fi le ni so ta ba ti mu lo to ba ti ke A641 ni
11: won ni to ku ogbon
12: egbe
11: eh won gbe ni o won gbe ni o ile ise olopa eka ti ipinle abia lo ti ni owo osiku won ti te obirin kan eni odun 25 abileko nwoko gift ni oruko re je o won ni o mu omo odun 12 kan ti o wa ni akata re to n ba se omo odonu le won lo fe pa pelu obe kini ohun o ba o mo gbogbo awon eyan mo lanfani ati ri lori ero ayidara itapo agbaye ile ise olopa eka ti ipinle abia lo lo re fi owo osiku ofin mu obirin ohun leyin ti fonran aworan bi ti yo ti lu omo olomo pa pelu obe lowo to ti wa ni owo re o won sa ni oruko mo ma je ebony chairman manda eni ti se agbeniso fun eni ti se oga agba fun ile ise olopa ni ipinle ohun ni ipinle abia morin chinaka yo salaye pe isele ni ojo 5 osu keje odun 2026 kini abileko nwoko gift ri nigba to na omo e to je pe owo re ti ndun to fi lo re mu obe won ni nigba ti yo jade ku onun de lo pe omo e chairman da aba ni pe mommy ade here o ni aso to hun fo yi gbianju lati sa ko to de o mo ro pe chairman da ti gbagbe ko sa aso ni ya gift ba de ngan lo to pe ti amanda pe e bo so fun e pe ko fo ko mu aso ko sa nigba ti o n fe ku ni inu ile ni mi ba so pe mommy I don't forget to wo mora won lo kokko lu bi ko ku bi yiye na won leyin to wa lu bi koku bi yiye tan lo wa lo re sare mu obenun le pe won si gun pa ni se si wa ri adugbo ni bi ti nkan de duro gbogbo awon to ti se tele tele ti won ti nfu ti won foju re wo to ro ko won foju re wo tan ke welcome ma welcome ma ah to mo pe won ni fe re sori phone ti nbe lowo won oju window won ni wo ju si won ka gbogbo to se o tori won ti bi pe mo na mo fi le o gbo won ra mu eh phone owo won won fi ka gbogbo to se mo ni bo se ka ni sile sile nu la won ju si ore ero aye lo jara ta ko agbaye la won yan de won mu ton gbo so fowo sori won pe ha ikunle abi amo ha je ohun lo bi ni ko na lana pa bayi ngba omo odun 12 iru ese wo ni ba se leyin to ti na to to wa lo mo be to fi gun won ni won sa ti mu lo si ile ise olopa ni umaya lohun o ti nwo pa pa nbe o to si tin salaye lekun rere idi re to tun fi lo mu obe si omo odun 12 to fe na lesugbe odo re le ise olopa ti wa ni won ti gbe oro yi do si gbe file re lo si eka otelemuye state id nipinle abia lohun lati lo re mo idi re ni pato iru nu to bi inu abiju to bi njona to fi rufe iwa bayi won ni ti awon ba ti wa se ise iwadi tan lori re yo pe yo ti wa ni akata won ti o joko si bi ti won ma nfi awon obi si ti o mo lanfani lati ma wo awon ton ba wa kini police station o dan kankan mo won ni awon ti fi si apa abe ti ti nwo awon eyan to ti nda si oro sofo ti o kan ni station to n wo gogo bi awon eyan se nu wole ti won jade won ni gba won ba pari ise iwadi tori won para mu wa sile won wa mu lo si won a gbe file re o di waju ile ejo ni o ti lo salaye iru unu to bi to fi wa ka be run
12: lo ko sha no wa ni ipinle ti sokoto o na lo tun je pe iroyin eleyi na lo je pe iwe iroyin ti daily post na ni won ko iroyin ohun jo to si je pe iroyin ohun na ni ba ni lokan je to ni se pelu arakunrin kan tan po ko re ni monso eleyi ti won ni agbe ni ni ijoba abile isa ni ipinle ti sokoto lohun ege bi iroyin ohun to de pe n to je ojine nipa ti eto abo na lo fi sori ayelujara en tin se backcasting na lo fi lede ipe ise rimonso na lo nbenu oku re nibi to si nsise re lo jeje re to si je pe ati square oku o na ni o ti nsumo to si ran sise re lo oni sadede lo je pe awon agbeban na ni won yabo monso ninu oku re eleyi to nbe ni ijoba abile isa ti won si se ku pa monso ege bi iroyin ohun le ti won fi lede podcasting salaye wipe awon agbe na mo tin se kupa latari pe awon ere oko won tin to akoko lati ka to se pe nigba tawon agbe ba ti wa nsa ko loko bayi tani yo mo gbe ere oko tani yo mo bo awon eyan ninu ilu iroyin ohun na lo ti di gurube fun tosan temi
11: e ja lo si oke lohun ka lo wo to wa nbe se te wa nbe fun wa
13: لبيك اللهم
14: a tete sun la tete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni perewu ile ise alalaji to se fokanton alidaya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orilede nigeria se fi lele wipe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun tin bo lati ya wa gbe igbese common care ki won fo ko le ki won si pari gbogbo owo sisan won ko to di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase le eku ti mo ti alidaya wipe idekun alalaji a o mu ni kekere lọdọ ti wa eto ilegbe irorun ti o jina si haram onje aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo kiye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajj and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite buffers filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alashi ati oludari alidaya hajj and umrah services sori 0806244 0572 anfani sodi adiye wa lọdọ wa to fi mo ire ajo umrah olososu alidaya hajj and umrah services aji irorun ni ti wa bismillah Itala
15: Shalumi la koko koko
16: Ari birthday meje gugu eyan lo ma ri anugba nipasẹ jọlọ lori prophet ajidola Adebayo Johnson ti CAC Mandela Shelter ajo ibo wa ni aye gun bado ninu ipade agbara 7 prophetic birthday go ma be la di birthday 2nd July di birthday 13th August akori e anu ni mo fe iwo na wa bere fun anu ki Jesu siju anu wole bi awon ile ko sere to tin kalo to pe o bere ni shi kayo ba wa na gbe papa o olorun fe lu apostle paul ajibola pastor olufemi la ija imo fa lu oporo si olorun atawon olori e nigba ti woli ajidola Adebayo Johnson bo ma so tele lu ko Jesu latago be so wuro ni gbogbo ajo Thursday be lati 2nd July be Thursday 36 Wogwen CAC Mountain of Shelter Ayegun Branch Number 4 Dambala Street Area 2 Ona to wa legbe Ayegun Primary School Yagege le ma dobo Church le ma kan Laarin ose mejeje yi ni o Wa bere faanu Ohun gbogbo tokan re ponbe ni Jesu ma se
17: Eaton Land Kidigba RPC Protein Ibadan Mercy Ogo Now at your doorsteps Beef and goat's meat from live cattle and goats specially bred and raised on RPC Cattle Hub A pest setting audacious move by real people concept Meat from cattle and goats reared with utmost care and professionalism by animal scientists RPC Protein Healthy beef, healthy goat meat in a very clean environment Walk in to buy or order for home delivery Live cows and live goats are also available. Antibiotics free, hygienically batched, well packaged and refrigerated. Call 091-2739-4422 or visit Real People Concept at 126 Adekunle Fajuyi Road beside NNPC Mokola Ibadan. RPC Protein, a baby of Real People Concept.
18: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
19: eto igbeyawo laye
20: ejowo eduro na jare
21: ki lo sele
20: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero fosho ise ile wa ma fowo fosho nle ni 2026
18: eh ni tuto
20: ka sa so pe o ti ra won abi
18: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
21: e won lo tun je cdk e bayi
18: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be lo
20: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
18: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
20: oluse agun kan so wa po
18: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
22: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707-454-3005
21: CDK sanwó díẹ̀ díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.

0: eje ma ikiyin ka bo pada lati eka ipolowo oja wa gudugbere lo si ntesi owo waju oyikoni lagelu 96.7 fm okigajuke don ko bi ta wa yi eje agbara ka se ta ka tun tesi waju o ni o ba lejo nu o
1: lejo nu rara
0: ile ise olopa eka ti ipinle ekiti ni owo osikun won ti awon afrasi eyan merin ti won lo re da iso oniso shop oniso nilu adro ekiti yen ni ipinle ekiti lohun o ibi ti won go si lọwọ osikun ile ise olopa ti te won gege bi eni ti se agbere so fun ile ise olopa ipinle na Sunday Abutu bo se salaye fun iko oniroyin ipe ibi ti won sa pamọ si tan go si ni owo iko ile ise olopa ti papa te won lojo esimi Sunday o salaye lojo aje Monday ana fun iko oniroyin lori awon nkan ti won gba pada lọwọ awon ti won lo re ja ishop oni shop to keru ibe lo awon ti owo te ti won di afrasi ohun lára wa ti rí Abdulrazak Sulaiman ọdún mọ́kàndínní ogójì 39 John Okori ọdún mẹ́tàdínní ọgbọ̀n 27 Francis Okori ọdún méjìléní ọgbọ̀n 32 Kẹ́hìndé Alábí ọmọ ọgbọ̀n ọdún 30 ni ibi tí wọ́n pè ní Omisan Ìdáná ní Àdó Èkìtì lọ́hùn ni wọ́n ti lọ rè mú wọn gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ọ̀hún ṣe ṣe lálàyé wọ́n ní àwọn nǹkan tí wọ́n lọ jí ninu shop yi lara won lati ri perfume lorisirisi ose iwe ose ifoso won ni orisirisi ohun ti enu nje ipara awon aso awon bagi tawon akeko n gbe lo si ilewe 3 kg gas cylinder ati be be lo gbogbo ti o n to hun ta shop oni won wo be ti won si gba eyin kule wole ton ji gbogbo re ko lo lai mo pe awon eyan won so won bi won ti se nse lati le mo ibi ti won wa yen ni Àdó Èkìtì lohun won ni awon ti won ri won gba won se ise won fi won lara bale won si tele won titi won fi de ibi ti won fi ara pamo si awon na lo re ta ile ise olopa lolobo pe se fe mu won awon mo bi ti won wa o e fun wa ni aye lati mu yin lo sibe ile ise olopa ni ko be wude won sa mu won debe won ba gbogbo awon ti won ji ni shop oni shop won ba ni akata won ile ise olopa wa se lalaye wipe ke se awon merin nikan ni won sise ohun awon to ku ti na papa bora o pelu ise iwadi to si ntese waju lori oro bi won se mu awon to ku won si se lalaye pe iwo to ba wa to so pe o je ko loro si to fe tese waju lati ma jale oni bule ma fi bo ti eleru leyin wipe awon ise anji nkan ni nkan ni wo fe joko ti to fe ma se ma wule de ipinle ekiti ara ibi o ba wa ipinle to wa ni oduro si o tori ile ise olopa ni be won ti ni awon oni fi aye gba enikeni lati ma wo dara labi lati ma pa awon eyan lekun tori pe irufe iwa ti awon to hun iwu ko tori pe owo te won won ni wa to lagbara die ni ti o si ye ki irufe omo loabi ka ma ba iru re lowo awon omo loabi o owo satiti awon mererin o won wa lakata ile ise olopa bayi won ti bere si ni to ile ise olopa sona bi o se mu awon to ku ati lati le mu won lo si waju ile ejo to ba ti se tan pelu ise iwadi won won te file won pepepe won gbe tele won leyin o ya ile ejo nu
1: o ya ni ile ejo o ya ni ipinle ti Eko na lo je pe iroyin ti Daily Post eleyi to nbe lowo mi na lo gbe mi lo si Eko Aromi sale gbelegbe Eko lu ogbon nibe won ti se lalaye bayi pe ile ise olopa ti
0: o ba le duro daada
1: to ba duro dede won duro tata won jo phone
0: o ya
1: mo duro tata
0: won ba be pe bolo ti wa ilu oke ni
1: o me ko meyo won nibe ni won ti se lalaye bayi pe ile ise olopa numa ti mu awon eyan bayi awon afurasi eleyi to a dojo niye to se pe ese ti won se na ni pe won ba awon okada eleyi ti ko ni number danimo oni be lo tun je pe awon kan ninu awon ti won ko yi lo je pe won ba awon kan ja ogun lowo won ona tun mo awon kan to je pe awon ogun loro la won ta ati awon mi to je pe nkan ni nkan la won ji won ni elomi bayi ninu shop shop tan gbe rin tan gbe le ni o lo gbe elomi bagi un bagi na ni yo lo gbe ati awon ese mi eleyi ti won ko gbun ojo won ni ninu ibuba won eleyi ti o nbe ni igando ni idimu lohun ni ipile ti Eko ege bi oro won eleyi ti won fi lede fun awon niroyin ti iwe iroyin ti Daily Post ti ohun gbe iroyin ohun be na ni won se lalaye sita eni ti je alukoro ile ise olopa eni ti se SP Abimbola Adebisi ohun na lo ni pe iko kan to je iko olopa ti won pe ni kosaye kosaye ni ipile Eko olóòrùn náà ni wọ́n yabo agbègbè kan eléyìí tí ó ń bẹ ní bọ́là lọ́hùn-ún ni igando oni gba ti won debe ni idimu won ni orisirisi nkan mo ba nbe ipe eyin se n tan sire ni idimu ni bibi ona ba won kan bayi se ni won ta n tan mo sun sinu
0: se un
1: eh won tun fe se jan
0: oni
1: ah ngba ta ti fa
0: mo ti eh mo mo ka ro lo mo ri o
1: inu film ni
0: awon ti mo saba ri
1: film ogogo won ni be ni won ti sa won jo pe eyin se n te mo n se re olawon kan na tun wa ndu won awon kada ti won ti jigbe sare mu nkan wa won ni ah okade ile na mo lo jigbe ni ati awon ese mi on dede ago marun owuro ni won yabo won nigba to ti re won te ogun ti won ti mu lati asale ana o si nsile si ara lowo le bi be iko ti laju to fi de station ibola wa yon ni o ti mo film o mo meme won ni be na ti ni operation ko saye yi ile ti ipinle eko ti won gbe kale won ti wa se lalaye bayi pe ise ringba ta won wo be awon ta won ba ti awon si gba lowo won awon ti ka won ti kede re faye o oni awon ba fonu eleyi to tobi adota niye oni be lawon tun ba ibon kan gbele ro tun won pe ni double barrel pistol oni won tun ba yen na oni won tun ba ibon seleke kan oni won pe yen na ni ibon seleke pistol ona tun ba so aso olopa won ba nbe won ba so soja meji won tun ba nbe won ni ninu bibi na won lawon tun ba awon ogun awon nde awon ogbadi ifunpa awuka ere won ni ah ninu bibi na in te se leleyi ona tun wa ba apo kan won nigba ti won tun wa apo ni gari na po pe onu ugbo lo wa
0: nbe
1: won ni leje won ni bashi o na ni won tun gbe sibe na ni ah ninu bibi na won nigba ti won tun tu baagi kan won tun ba awon ogun loro kabusu won lo sa lo bi re pe awon ile odaran ni won ona ti wa kon ba won ti wa lakata ile ise olopa won ti n fi oro awon lenu wo ewo ni won se nbe ewo lo n se nbe ewo ni won se nbe
0: ti temi to wa nawo si nko se mi wa lara won abi wo ni abi won +234 814249 1006 tabi 0912370675 murika
1: ah to ti yo tin to wa to si ko ni
0: ah mo amo awon lapo
1: na test ti
0: eh awon lapo lo
2: mo ni da wo
0: segbe ni
2: e ma mo wo e ma mo so
0: ami o
2: ala je mo wo ile gugu latan late eh ri ka mo yo ma ma ti suru obirin ti won faro mo ton si wa dara petro si fon sun o mo pe ten kan ba se ra won o wa ti ki gbe lo nto won awon yen mi fe wa di ki lo se won bi sun o ka ma mu da je lo ara wa o yo ni ti wa mo ra ile gugu latan late
0: ese
1: ese
3: iyawo boys ya ko eto
0: awa ko yi
3: oni ba je o ko so je pe awon ma kiri sala wa ti o ya to gugu o ku
0: ese o
3: ya mo keke se ri awon kekere gun yi mama ni omo yen won gboran won do ko ba ti won o fo begun elegun omo lagbara
0: o
3: je won gboro elekeji yen to ko mo lo to ko mo lo lo be to le je ti e be eyin de yin de wa jo mo kale popo yin te pe oro ko mo toju re se lo do le doko ya mo be won se mo mo yin lo ori ye mo wa o ba ko mo ni jo gbe na ni o so gbo e ba kan ko mo ri na ni o e ri ni yo ya won boys
0: e ko se o a se adupe o no ye tun tin ya won boys oye po oye
3: tan
0: e seun ya gbe lowo wa
3: ini wa yi ti
0: amen
3: e da ku se atori ti tan laye ni lati fi na omo
0: ah
3: so bi di pe ofe o fe pa omo lomo so le se ti e ko se be lo to le mu binu be ti e so pe ko yo be si ori wa oni gba bode aye oni se wa ka wa gan ma se ra wa ka so ara wa gbe lowo wa lo so
0: ka o je se ti e be da ma yo kan si hello hello hello e ti wa loju e
3: hello abi ti se ku eto
0: yes
3: omo babo ki yin eni ti royin ka o
0: sade
3: poju lati olodo ni o ti an ti apa leyin egun yen ni fe da ti ni ma se wan bade ko jagi jaga e be so du osun osogbo
0: won
3: so gidi oba ni je gidi ona gbo pon pa yin be olo ko wa ma se o o wa ti kekeke ya ti ko to chun ta ba wa ni ti an ni yen ni o a se mi fun alode egun jati ka ma fe mi ara wa so
0: ku ti o be
3: asalu wa la gbe larugbe
0: be ni
3: la gbe ni baje o
0: e
3: ma ma se o
0: ko je bi ta ri mo fun ti osan toni pele pele to eni kokan wa lowo mo ni yan sinu pe ngbodun egun lo fi ya re je ko asin so dun egun ko so pe ke yan odun la nse ko gbodo laiku lo e ja mo be ba ba nso dun ko gbodo laiku lo odun la pe o e ja mo nta nse o titi la ya kinsola loruko temi se te wa nbe fun wa
1: adupe tori pe e wa nbe fun ata ba ti ko lo iroyin na ni kirare gbon yo mo gori agbagbe martini salau loko temi e se tembo wa

0: won ti ri o be na o mo gbe agba lo toro lo o baba ilo to eyin eri fun
1: ngbo ku ba ku labole ti won ba ni kan fa awon omode ile lo nje
0: sa
1: ba be won lupa
0: ye
1: eh
0: ye
1: be sa sa toju omode
0: maya nani
1: sori iwo gan o si ni ha awon to ni fe mi
0: jo kidi mo wa fe faye
1: ni ni samo sangu
0: maya nani ebi gan mo gbe fun olodo pe ah e gbo mo fo oko oko to yato si oko ni mo fe ta ba so pe abeke o to so pe ho ije iwo fe oko bi ma so pe mo fe oko oko si mo de fe ye oko to yato soko ni sori oto loko oto loko oto de to loko maya lani won gbadun lo
1: ko wa ri pe yan ti mi firi ko ma yin mi
0: ira ira ira ni olorun to le ru yo won bo gbe lo
1: ah amisa musa
0: musa amisa o ami gidi ni ko se o
1: ami
0: tori inu adua ni mo wa o
1: eyan mo fogbon kunrin ajo gbagbo re o
0: mo le ogbon kunrin ajo
1: kan nu esin to pe keyin ogo
0: ah ah
1: be ni
0: ara igokan leleyi oro pe ka mo pe alani o ka ju e
1: ara kan pe won o ti maximize gbogbo capacity re
0: pe ko ti e ti debi kankan ye awon ti won da yan mo ni ye
1: won ilodoju ami
0: ko mo jarogun alo pa
1: hello
0: so shadi ton ba tin pe be owo ko ma tele abi kan si mo so ye owo gidi ni o le se tori pe owo na fin do something
1: be yan su kare lati odidi ose kan ti ko le da enu gbe oke
0: ehn
1: to ba gbo won ran ran
0: ebo gba ton jo ni o ni gbogbo mo ti ni ara
1: o ni oge ko ogun wa fun
0: o ni gba won gbe kiri ode o ni gbogbo mo ti ni ara mo ba o du
1: rara ko ni lo e owo yen gangan ni
0: are akan dede yan sinsin ni kakwe o fe mo se bi ibajo kan tele ibajo yen kan ma sa lo ni te ma si rowo
1: gbogbo nkan ma lowo
0: ah re gan pe owo o ni da o gbogbo
1: eh
0: ogun olorun ba mo fi
1: gbogbo
0: owo kayin nu oro wa ma de si wa gan owo le wa lowo
1: ami olorun iyen tun le
0: o divu oluwa ma gan owo le wa lowo
1: ta ba tira
0: owo gidi
1: tarata inu e nisin yo tan oda
0: ah ayo kalamu ati gege ti kini kokoko o ti e su mi emi o ti e mo
1: elo tun di gbogbo owo de ko kini
0: ile emi mo pe olorun o se dada fun wa lagba lowo olorun kan ma ba mi ro temi na mo ti e
1: ma ba mi iwo gangan ma so pe ko confident mari ko confident fun
0: wo olorun o je ko confident olorun o je ko confident emi sha so pe owo ni ki
1: won ma fi kini won se npe jade ti en pe o lo se gba ko lo
0: lo sawo ati koko baba sasun
1: koko baba sasun iwo pe omo pe yo re medical history re
0: o ga go ni o ni o ni medical history gangan mo gbe gangan wa owo na ni medical history ti o wa be so owo ni
1: owo pa gogo
0: emi mo o pa re down down emi mo ni todo ta wa o owo yi na ni
1: owo ni
0: pa gba abeke bo ba si ji loju mo pa ikan sa ma tewo si ko sa ma gbo won lo
1: sori kodo bayi
0: se kan leni
1: owo yen o janu ni yen
0: oko mi o de wa mo yan toju tori die yi olorun ba yo ba fowo kun o
1: ami o
0: awon te ba de fe ma gbo kan temi ke wa fi owo kun ni o tori abeke no ba ganu le re
1: olorun force won ki won fowo kun
0: be ni o abeke wa ganu le o awon o golu a no se tu wa le
1: abeke tin tan na nu ati tita de
0: o owo lo se everything
1: iba mo sowo
0: oya ewo ni na nu ati ta so mo mo ro pe boya pe boya owo yen ti wa pe
1: lo oro ko to so ba won yan pe adupe wa olorun se oko fun wa o
0: ko joko gidi
1: oko yen gboro tan na nu ati
0: to de gbe he he se ko ma inner life fuck
1: isele
0: ye
1: isele to yen pe o gese so wire kiki to vi won kanra won ni
0: iye ke soko nide bi feru ye o
1: oko lora o ti ra moto o e ra moto
0: olorun ko fa anu gba mo to ga
1: yee
0: oga olorun ba jo
1: awon ti o
0: fanu gba wa o jare ami o ami o
1: isi oko ti yo so won lenu ladugo
0: ami o
1: oko ti o gbe ogo re
0: ga lo mi ni le toko loni kankan o ton tun ti bere yo ka wura won ka ri wole pada
1: se da di crazy omo awo mi wa ni o to ji la
0: emi o le ri pe
1: ya e ba nji pe bo de wari ba mi se gni ewo sana o daddy awo ti bona wa le
0: o olorun ni je olorun ni je eh mo ti e mo won kan ti wo fi mo ti e apere abi lo ti e sele gan na iwo ti e ki mo kan ti wo ti e fi si apere ari jojo kan ari jojo kan ari jojo
1: won ti robbery o lati mo le te ti to iwa de di odo moto yan down
0: o moto ko oko ni mo
1: oko
0: mi o da
1: oko
0: agbaya ni sori oko ye lo ngo eniyan
1: oko
0: ye lo ngo eniyan
1: walai dawaye
0: ni eniyan golo ami eniyan golo
1: ke o bi latori bridge mo lete
0: ari mo ti
1: yo ti mo si ro moto si free ke be si di odo
0: se mo lete o da free to lati mu ki moto sa
1: ko de wa
0: agbaya
1: lo o le tun gbe lo pa mo
0: agbaya lo
1: lati wa mo kegun
0: o ti do o ti do a ti
1: lo sele esa ro sona ring road tori pe free po lo na
0: agbaya loko mi o ni ke yo mo ti e le daran kekere re bayi ko so die ba ko menu ko iwo ko o mo orisirisi awo afiwe o ko si ah mo wo bridge mo le teyan ni pe bi o ba ti le ro free oko be toko yo ba ti se
1: o ba je pe ogun loko yen wu le je fe ni ti o ni
0: ah ah ke
1: ba fi le ro kare lori bridge nkan ko mo down eh e wa ku o nbe
0: akure fe pa
1: e ti beun
0: mo wa fi
1: da

0: atu se kini ogba omo lo suku ni o wa ni kayi kekere joko si inu oko ugbo ya ki iya gba iwo do bo ta wa ti oko sorry nga do bo mo so ta we do ra yi loko ra toko wa lele
1: bo ba jo kada le ku agan lataro ati de school
0: mo so pe ke fun wa lo ko ru e gbo kada ko mo lo
1: we ask you to buy a car. You went to buy moto.
0: Bogole.
1: You didn't. Bogo. You didn't tell us that. Uncle is what you will write. You will buy.
0: Somebody will now be pushing that car every day, every day, every day. Who said you should buy this kind of car?
1: Mommy said.
0: Yeah.
1: Mommy cannot advise you very well.
0: Oh, to me, oh. Big baby, your mommy. People learn humble.
1: Hey, Olorun odun gbogbo wa nu.
0: Ami.
1: Erin to je pe oko ni nbe lowo e Olorun ra.
0: Moto gidi. To pe e kan ta zuzu ni o pe Kasim restate. Ti o si be si ni ma lo.
1: Kasim.
0: Ah! Olorun ba. Mo fi ya je wa.
1: Ami Olorun.
0: Saru wa. Eto ki la ri gba o na lo tun ti de losan toni gege bi ise Olorun oba. O lo ma mu ki awa. O lo ma mu ki eyin na ke lanfani ati ma pade wa lori eto na adupe. Loruko Olorun oba to ga ju gbogbo aye lo loruko oba Adebayo Muritala Akande MFR
1: Kabiyesi.
0: Baba Tianu Ola Olojo bi Baba Tia to si je pe o kini e ma se daada lagba lowo Olorun oba loruko gbogbo awon ti won je loga nikan ni bi ta wa wa yi akiyan wi pe e ka bo sori eto ki la ri gbo fo la shadi ajala loruko temi ti mo nje emi gongo ni abeke
1: yes
0: afi oko mi ala ni ni mo de wa yi te ba fe mo bo se je eyan koja lo sojo opo Facebook ti wa iyen Lagidi FM 96.7 eyan ri pe emi ti joko si afin gege bi olori la afi oba ti mo joko bayi to de je wi pe mimi kan ni mimi lagba lowo Olorun oba aki gbogbo awon to je olojo bi jake jadu agbaye wi pe eku orire o
1: saida kan ni ata kankan
0: aha onini ah agomelo wa kan ye kan pe o ni we de bi o
1: ti yan se asun ti dele
0: awo se won pa asun wa nbe ni
1: asun loku da awon yan bi se kini ni
0: irani
1: do mo yi won ti mo yi ni pada lori ni
0: lo mo mo gewo le alo awon gan pe ko si na didan bi ta won
1: Olorun sata kankan ba
0: ata kankan ina didan wa nbe
1: sata kankan ba
0: ah ah a to won ati gbogbo awon akagbe re la gakejadu agbaye eleyi to je pe won jo sodo jojo bi leni gbogbo yin patalaki lagbara lowo Olorun oba odun ayo le ma se oju yin yo ma rodun e dagba daada e si ni dagbaya orere gbogbo ti eyan fi n dagba on lo Olorun oba ni o se fun gbogbo yin lagbara lowo Olorun ati awa ta n ba yin dupe na ta n ba yin yo oya eto yen tun ti bere loni lagbara lowo Olorun oba ko si ni baje aki gbogbo eyin te n ba wa da si ni gbogbo gba eyin to je pe ki sa wa la n se data fun yin e de ma tun wa e de tun ma pe amo riri yin o lagbara lowo Olorun oba Olorun ni da eyin na da irin ajo yin oju ose ni ti gbogbo wa lapapo
1: ami ase tore oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nuko temi je ala ni re ekun oko abeke e tun je ajo irin ajo ogbon atoye ninu eto ta pe ni ki la ri gbo fun tosan yi amo eyen fi apirite kawo loju oja papada de ke wa mo nkan ta tun fe ri gbo losan yi e ma gbagbe lati darapo mo wa lori Facebook Lagelu FM 96.7 ye shawari nbe be se nwo oni ke pin ko kari to lori telemo e ku kale

0: alani okom gile de to nse be o ti e wo bi alani e ki lo de to wa nwo be yen
1: mo nda lo
0: se bi mo so fun e pe ko wa ba mi gan park ki lo sele to fi wa mo sha ti de mo de sira gbogbo nkan to ma like mo ti ra wa bi mo se nbo ba inu oja mo kokko lo straight mo ni oko mi o like ogun fe ele to ba ma ra won to ba ma nki to ma lawo leyin yen ni mo ni o ya e ba mi mu itan ogun fe mo ra mo mo ko tun like awon tinu e na mo ti ra won yen nu eja to de like mo ti ra gbogbo e ki n bere ise ni bayi o ewo ni han yawo e ti de abeke ti de ewo o sa se hun bi gba to je pe o like gbogbo nkan ti mo so yen kini te ko si mo ba dana tan sin inu e ma dun mo sa nbo emi nbo mo nbo ya ki sare lo ma so nje foko mi
1: ah ada

0: àwọn kan wa àwọn kan sọ ma ń bèrè rẹ
1: ni
0: orí rẹ ogun àwọn kan sọ ma bèrè pé ìgbà how many days
1: yes
0: how many hours
1: in a week
0: ni a fi ma ṣe riaza
1: okay
0: nti a ṣe lórí ètò
1: ah o yo yẹ kó dún orun ni ẹ ti gbé wa
0: supo gan supo ẹnu ọ̀nà gan ogun ti sọ́ọ̀dì mu ni a
1: ọba kankan gbẹ
0: ma tẹ̀lé lẹ́gọ̀fà ma tán rẹ ṣé kaluku ti o sare tele la wonu studio jena jena jena wonu studio
1: ani ko de
0: bele kan ani ko ti bele kan ani ko to de ibo lati ri has ah she practice gaga ri ni gaga
1: yeah yeah
0: ola fa adagun wale o se jose o su ma jose lo bigo ta ja gigan ta gbo ora ororo inu elede lo nge kolobo tutu
1: isuse tantan
0: isuse tutu
1: awo tele bata tantan
0: aso tutu
1: idododo tantan
0: iboro tantan
1: fila tantan
0: isuse tutu

0: tani eni yen ton ro fo ton mi yen ju ati ro fo lowo ro re male
1: odari efin si wa
0: kakari a papa so fe ni yen ton mi yen ju ati ro fo lowo ro le male ko je semoni ko sisi
1: iwo de ti ra semo yen bo te ba lo fe te lo ro semo yen
0: semoni ko ro sori e
1: wo be yen si ona kan eran merin eja merin
0: so pe ko fi iruse fo riro yen
1: jo ma gbagbe lati fi rusi
0: ni ko fi odi koko meji le pati kakari popori
1: esa kene inu go brukutu yen yonda esi koma sangon brukutu yen
0: brukutu
1: kene pola
0: iwo brukutu
1: oh ba brukutu
0: to ma mu abi
1: ti o ma narun bo
0: ti o narun
1: la toki
0: ti o ma segun lara
1: ni tolu tolu fe
0: brukutu
1: brukutu obo
0: wala o le je
1: bodo de
0: o le de jobo ro
1: wala da brukutu
0: wala to ba pin to ba pin jobo ro meji meji tun era wala o le
1: de owe ni baba jesu fi pa mu omo eyin soro owe
0: re n bajide mo te fe bere bi kan lowo
1: yes now
0: se bi o se ri lele ni se bo lohun se de bo se ri le abi o tun re da
1: jo kini to bi bere yen o
0: olo to le da je bo o se ri gangan ri azin se bo lohun se de ri
1: so ri n to je kan grandma ma feran mi ni yen entertain ma se
0: ari ibere o faja se bo lohun se de ri
1: bo
0: abi o tun re da
1: lona wo abro mi
0: tori ma gba ninu bibeli ako wi pe gbogbo ti olorun da
1: so bi ese yen
0: Genesis
1: nkenne se Genesis la wa
0: ori kini
1: abi Isaiah
0: ai Isaiah what
1: loka
0: bibeli so pe bibeli so pe ohun ti olorun da ni dara dara dara ni so ibi ti ai da ti wa emi o mo
1: no wa bere lowo eni to po dara
0: you take your own bi pe ngba ti ko pe dara dara ni to lohun da
1: okay
0: bo ni wo si wa ri bayi
1: ibo ni mo ti wa idara si e kin to bu eje yana yana
0: ibi to ti wa idara si mi na ni pe
1: of you
0: bi mo se to yi
1: bo lo se
0: je pe emi na nfe wo pe kemi na di grandpa lo kan nsin ni tun ton ba ti pari ile iwe nsin o ti fe se tan ni mo lo gbo mo so nsin so emi na ti mo pe kemi na di grandpa omo ku omo birin ipe lo li oko so ti pa to ba ti pari iwe
1: so gboyun lo ni
0: nigba ti didirin ni
1: abo ti loyun lo
0: ko loyun o ma de a lo serve a wa sese wa si wedding didirin ni
1: odun me lo ni
0: emi na wa wo pe mo fe di grandpa lo kan to wa ma soro pe mo fe ni aburu o no aburu so mo bi pe o ti di pe ibo le ka bere pe bo ni aidara ti wa tori n tolo n da dara dara ni bo se wa mo n se yen to ni bo oko arugbo oko enikan aidara ni yen
1: yo dara fun e
0: ami olorun
1: gbogbo ti olorun da dara
0: dara dara
1: awon ti won wo bi arugbo yen won se sisi won bi o ti ye won se
0: abon fi won tun
1: awon ti won fe
0: abon fi won tun eje se
1: je ko ye o awon ti e fe ngba yen won o free won o ye kan se sisi yen da
0: iwo lo wa sese fe free won bayi
1: o ma da fun e gbogbo aso ti won odo
0: sa yen se ke wa se wipe bigba ti en ba dogbon wa mo mo fowa ara re fe se
1: re pe bibeli ni ma se ko enikani sile
0: ja polo oja
1: je ka mu
0: se ke se pe
1: je ka la
0: se se pe bi to gba wa
1: ewo ngba bi ma le o riri o pe
0: okodu okodu aga
2: baba ibaruba onisegun ibile ko pe meji jake idado ile ibadan
3: ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokanbalẹ ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idi niyi ti oba oke se si agbekale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi komo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri ara eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isanra iyana uba bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
4: Flash FM Media Academy. Nibe lawon eniyan tin fi gba bu mi eko ito iroyin sori. Atamba gidigba. Soke tente ninu igbohun safefe pelu ikose mose ati iwo mo luabi. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde wa ni wọ́n ti di ogún ìní rere nínú iṣẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáńlá ayé.
5: Ẹyin tèmi báwo ni o ṣẹ́wàá.
6: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ́ wa ṣe ń ṣe fún wa? Láwọn náà ṣe fúnra wa.
7: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọ̀kan. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
8: Babatunde Ajayi ló kọ́ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bù kékeré mi ni ńlá wọ́n mi lọ́wọ́.
4: Ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ná mi, má jẹ́ kí ẹ̀bù tí Elédùmarè jèǹkì fún ọ. Kúkú mọ́ nínú. Nírànlẹ̀, máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ ẹ̀ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
9: 0807-112-4000 0807-112-4000.
4: Flash FM Media Academy ti ṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.
10: Iná kò sún ní ẹ̀kọ́ bá mi yìí ti fẹ́ sọ rí.
11: Omínira kọfí ọwọ́ ta.
12: Ohun gbogbo ti gbówó lórí báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 naira, kó ká nǹkan kan láti rà mọ́.

san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagara dun ni ugbayugba owo to le ni 50 million naira 50 million naira lo wa le lati pin ka se ti wa di alagbalugbo mi okun ti ko se gbo tan o se gbogbo eniyan.

0: Folakemi Adeyeye.
1: Okan ninu awon agba olori emi t'Olorun fun logban to
0: bo nema. Lady Evangelist Sister Folakemi Adeyeye.
1: Omo to tap lara
0: obi. Aja aja balẹ ise tutun.
1: Eti nbo lona to je pe ti ileri lori atera rara.
0: O ti wa lori social media, o ti wa lori
1: atera. O ti wa meba.
0: O ti wa, o ti jade bayi.
1: E lo ma ko, e lo ma.
0: E ma je lo.

0: ẹyin tẹ n gbe ni adugbo oku ola nilu ibadan
1: yoruba ni nbo nbo
0: awon la dede
1: boba wa de oju oju mejeji la fi wo
0: eti ti kun
1: na wa ga ti gbo mewa
0: won ti pe wa
1: ati ri opo imoye atejise
0: awon na wa gbianju ati boju debe
1: ba ba nge ta gbale be ta kon lebe
0: won kuku ni mo eyan ta je ngba debe
1: nbo won o ti da wa mo eyan ma dabi ku mo gbangba
0: oni
1: ba lo
0: oni ba gbe be ba se kire kan
1: ba gbale be ta kon lebe
0: ba de shop nbe
1: ta gba shop be koda ba bayan lalejo merin ati dara yin
0: yo da fun
1: ati debe
0: tori gba ti o ba de le ton ama kan jeje mojoko mi
1: jeje mojoko gan fun re okan re gbe
0: in to sokun fina oja bodi a really mo
1: ati e wa mo mo be lohun kolohun ba wa se mo
0: o ti wa sele o ti sele a be lohun kolohun ba wa se mo re mi sugbon nigba mi ta ba gbadura ta ba nsin lohun a mo gbon
1: a gbodo kiesara
0: a gbodo kiesara
1: ologbe eyan lo le mo ma ra anu gba waju olohun
0: e je ka kokon na nbe na ta a le mo le pari e le ni amu a tu test o didi ose kan si meji lai so
1: lai so o
0: e je ki a mo ke si ajo re mi nnpc awon ajo elepo robi
1: kan ba wa ma foju nu wo gbogbo
0: bi ti ma seto akoso ibi ti pipeline wa ori pipeline ni kuola
1: e lo be o
0: lati police station kuola yen
1: e si wo yato sibi te faye shop ki kole e ba wa wo aye te fun e ba wa wo le
0: director of environmental services
1: e gbera funra yin ni ke lo o
0: director of environmental services
1: e lo be sa e lo boju wo be sa
0: director of state estates
1: e ma ran yan lo sa
0: alaga ijoba ibile ido
1: onirele
0: Honorable Sheriff Aderemi
1: Alalubarikani
0: Adiojo
1: Alalubarikani
0: Lapapo ijoba ipinle Oyo
1: E je ki gbogbo nta pe yi
0: Sheri lati emu lati police station to wa ni Kuola yen
1: Emu
0: E wa ja mu lo si sale sa lo si Adedayo
1: Emu
0: lo sale sa Arin titi oju ona ni won pate di sina sodoja
1: So si mo pe nta nso yi won ni baba loja won ni ya loja won lawon ti o je pe won yan ti an gba nkan kan lori ile yi
0: iwadi ta se atawon to wa fi to wa leti je ko di mimo pe awon nnpc ti wa ri pe eyan shop ibi ti shop yin gbodo mo ri
1: ibi o mo ri
0: e mo de bi
1: ma de bi
0: abe
1: pipeline
0: opa epo
1: ti epo ronu labe re
0: ibe ni won gbe container si ton tin ta nje nku ola o
1: won si nse nje won bu nje won sun
0: ibe na tin ta won din di popof di gbogbo e o
1: akara ke nge ohun seke boli ati dundu
0: ngbo ba tun dele
1: e paye de esu fe se soji satani fe gbalejo e mo gba te ti lagidi bona ti ru efin bayi ina ide o olohun de jari o
0: Lemi, eje ka tun wa ku lori yen o. Sheri, e wa je ka gba pe moto kan bon lati ni garage lori akala, o kan ya si bi iwaju police station yo fe lo sapata. Ka wa ni o wa so ijanu re nu, ti se break.
1: To wa nwa bi ti o mo mo park si tabi ti o fori so.
0: Jesu n gbo ko si bi ti o fori so jawun eyan lo.
1: A ni ri.
0: Toro oju titi.
1: Ni an pate si.
0: Ni an pate si.
1: Aye nwowo. Aye nwowo. Aye ra aye sejo lolo.
0: Nigbati won de tun wa soju ona yen ni se pe alawe meji ni lojo waju
1: atan
0: boya to di pe joba o ti se titi yen alawe meji arin gbogbo titi
1: ah imo kan makan
0: ilewedu olonje
1: aisan ni
0: ni buredi o e wo bi eyin te n be ni agbegbe ku ola se in ta n so ta yan nana
1: yi sa yoju ran
0: so to ni abiro ni afa ke yan ka meji pe wa wole
1: to ba je pe lo to le mo pa wa be
0: e ngbe ku ola lo to lati police station ku ola yen
1: yo
0: ade dayo lo si sale to
1: bo
0: boya fe mo lo sona apata
1: tori jeje wa la gbo kokko jata wa kan foju nu ta
0: yin ti o ba ti da loju e mo pe wa
1: mo so story to
0: ba de je pe iro la pa
1: mo so story mo so story
0: hello
2: apeto
1: e se o
2: adugbo yen le bi gbe o
0: okay
2: o to le so
1: e ko le bi abe gba shop be sa
2: e mi gbale mo gbale sibe ni
1: olorun akole ayo fun
2: ona adedayo ko ona
0: alex ni ehe alex ni
1: o ni pare sa yojuran
0: lati ku ola lo si alex ni
2: be ni
0: so se e ti won pe wa sakesi ta yanana so o to ni adugbo yen ri be
2: ooto nla gidi gidi ooto ni ko se okokan be ko safikun
1: o ti pari
0: ese
1: o ti pari
0: ese ju daja ese
1: o ti pari
0: adupe
1: mo ba pe aba wa pare di o
0: seri
1: hey
0: ah oni woli soro ojoku
1: ololorun seri
0: ololorun seri ohun
1: lo mo jari wa la
0: sara ku ola tun leleyi tabe n ton gbadugbo to sumo ku ola hello
1: e ma pa ye ni aye ni esu ni ota ni
0: e ka san o
2: omo ni ri kayo di agbo ola loko mi
1: se dada le de baba
0: gbo yin o
1: mo le nge
2: ku egbe keji te fi kun
1: e ba wa
0: ibotun ibotun le egbe keji
2: ifo na re to lo sona
0: oni panu
2: se ko le padugbo e
0: aba panu abi aba panu ni o
1: won ti so be na di
2: be na lo o de ta ja nbe
0: oda
1: won ta ja nbe
0: egbe keji na
1: won ta ja nbe
0: e se sari awo oni dake o
1: alaga abile bi an so yi
0: so tun wa gbon iwadi ti ase ti mo ni pe boya la ni bela fefe je afuku be
1: abe
0: won ni awon boys kan wa ladugbo opo ola yen
1: ti en je
0: bi awon area boys bi awon ma dugbo
1: awon lalako so be won
0: awon na ngbo lowo awon container
1: bi egbe wa
0: egbe le egbe be
1: e ko nkan
0: si jo sele
1: e ko nkan
0: ati a fe mo se awon ma dugbo yen lagbara jijoba lo ni abi joba lo lagbara ni pele oyo a fe mo
1: aba ni se se falaga abile ti en gbe wole ti en pase pe ko wa nbe
0: tari titi ti a tun se o fi de ba kuola tan so yi
1: kuola yi
0: ila to dake o
1: tori wi pe lopo gbagba mi kokan mi kokan mi
0: amo yi amo kan to sumo yan
1: yo se wo mo la e ka bo se ju kan fe yan kan
2: la
1: ti abata
2: de ni la
0: tata tan be ni
2: ale mi gbe ale ko la mo gbe ni ati bi ti baba baba so so tan lai to kan so so
0: subo be le
2: bakona
0: ni o
2: ta
0: ese o tu pa sari ri so niyan o ti da ese
1: awon ti en pase pe ki won o gbe container ko nkan na kan ma gbe bo ni waju
0: ijoba ipinle oyo ijoba ipinle oyo
1: labe
0: gomina seyi makinde
1: baba dada
0: ijoba ibile ido labe alaga honorable sheriff
1: se si ma pe gba mi ti a lai mo kan ba nda nkan sorun e ni omo kan wahala
0: wahala ni
2: emi ati re mi
0: baba olorun re alaba loju olomi
2: oyo ni dadu eni ran were le wa
0: iwo gbe ku ola na
1: o gbe ku ola fun alaye a rira lola a soro lola a soro lola ya yanju to ni ku ola yi
2: e ma gbo ora re mi e seun e je ki yali yali
1: ani o ti ki ki
0: yo ki won yo ki won
2: o
0: ya ki ki o ya ki o ya mo ki o ya mo ki
1: ola la fi le fun ki ki ni omo mi ami
2: awon boda won dalu mi ni kiji
1: o
2: ba ba le joko woti
0: abi
2: e se mo dupe
0: alaba
1: alaba
2: ki boda bi island na
1: won danu o witi
0: o do wolu o do wolu
1: o si joko witi
0: ori mi wa nwu mu na bi kemi na lo
2: joko sa kan ti mi ni go so kan ko daju o e mi da ni
1: sata kankan gbo
2: adako ni gbo ke
0: ori gbo ke
1: atakankan
2: o si atakankan ni lojo bi re o
0: ati ki ase
1: ati ki
0: ataro lati
1: iwon ba ni ko ba sare kijo o awa nbo lola o awa nba baba
0: se ka wa na ma bo lola
1: awa nba bo ko o
2: e ni wa ke e mani ranwere de we ti mi manya ko na
1: o le da mo ko si e wa
0: so mo ta wa ma nje
1: so mo po je beji la wa nje
0: se beji ni ani
1: ibeji ni a
0: emi ati ko olorun je ki be si je bi si
1: mo be ti o si wa
0: le be de si beji laye
1: baba to ma ni
0: to ba ku iwo ko je beji ni n ya wa leyo kan ni
1: mo ko olomo
0: mo ko le ore
1: mo delete number
0: mo ko le yan
1: ko da ni wa meru ye
0: opolu
1: wa keru
0: hello
1: lero
2: hello
1: se dada le de se dada le de
0: yes sir
2: o ko ni se mi
1: se ko le wa bi badan
2: apata le mi wa olarewaju ni ki omo ibile
0: oh yeah that's all
1: oh je na bi an so yi
2: se lo lo te mu wa ye mofu
0: ah mofu
2: se ta ba ti gba alexander wole
1: ayo
2: ta lo si ku ola
1: ah
2: gbo pa ti ku e o fe jule ba ji na
0: da
2: wa wa ko se police station ku ola so ta lo so na bo lo se wo abafanu okuru se mi gege ti ba so lo po lo po radio station se ona de yen ku te bu ju mo ara lo ma kare ko si daga
1: ami o
2: o jọba wa wo wa se laanu baba wa ko yo ni ja wa o
0: ese
2: o de jalaba okupale mo la mu tata kokan
0: ese ese ese
2: ese opolopo du laye o
0: e ja mo lo fun teni
1: remi adesina
0: a ko tin lo la ojo ti lo
1: remi adesina
0: mo de lu padimi
1: mo ki ebi gbogbo tin je asis ọmọ mi ti ìyàwó ẹ ṣàlàìsí lana ojú àánú mikra lọmọ ìwà ọgbọ̀n ṣẹ́jú la fi jọ dúró lánàá tá a fi sọ̀rọ̀ kò mọ̀ pé nǹkan ó ṣeun lánàá o ìyàwó ẹ kú lánàá o ìyàwó rẹ kú
0: o
1: ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ mọ ojú àánú ẹ bá mi rọ̀gbà yìí ká ní ti gbogbo tẹ́ ẹ ní aziz ọmọ olóríire
0: ọ̀dà ọlá fi ọlá jẹ́ kí
1: ọmọ tíyàwó fi ilẹ̀ tẹ́ bí
0: lójúkọ máa dá
1: lágbàrọ̀
0: ọlọ́run
1: ojú òní tí wà.
0: dọ́lápọ̀ ló ń tẹ́ kébù kìlọ́ lóòótọ́ ètò yẹn jẹ́ ká mọ̀ lọ ká pàdé lọ́sàn-án lágbàrọ̀ ọlọ́run àníkú báyìí
1: ọlọ́run
0: dá wa sí à ń bọ̀ lọ́la ó dọ̀la.

Anki loruko igbimọ alase oludari kan ni yi. So bu mo leto yi. Eto ta tin keko ta tin kogbon. Eto ta tin lara wa loye pelu awon nkan to ye ka mo ta mo. Abi awon nkan ta wa ro pa mo to je pe a de mo. Eyin o si dagba si nti o ba mo. Nde ba mo le mo, nde ba ti mo e mo niyan.

tibẹ na balaye omo odun mefa omo obin e ri picture omo ohun na o ha oni agbara po o won ni ko lo re wa 10 million naira wa eh o wa n bere pe bo lo won ti ri 10 million naira oni won bo won di eku ransom wa di un ta n duna dura bi gba ti yan ba fe ra su loja aba pe ko gba 25 ko gba 15 e je n so 180 ah e ku si n gbo me lati nu e wo won gbianju ati to awon foran papo lowo eh awon system o nilo ati dawole die ngbo ba dawole tan ti kini on ba soju sara an pada bo wa sibe e ja wa sagbegbe ti bode bayi iso alagbo ibi to wo ti gbe sonu ngba

0: bi aboro won de ni pe e lo to bi odun mokanla te ti ku onu bode ntin
1: o ti to odun mokanla
0: awan bere pe kini di teyin fi ku onu bode
1: nto je ka ku ni bode ni pe ibe yen o ti kun pelu wa o ji kun awoda le to je pe ko gba wa mo ifun ba se nso yi bi bubu bode ba ran se le mo lo tan le mo gbo ti won gba ku alagbo eleran to wa mo da bode tamba ko wa sinu na Italy yo tun bo nu odo wa ni
0: aye tun wa nbe
1: aye tun wa nbe bo awa bobo wa ta wa nu na Italy yen won le a le ri bi ta joko si to ba je pe awon ko lo si me
0: ka ni ko ba si wa nu bode
1: a ko le sai fun wa so mo bi bobo wa se wa nbe ta won yo ma ri pe won po won po tamba ko bobo won wa sinu na Italy aye si wa nbe so fun won wa nbe bobo wa yan fun so fun me
0: eh oro un oro ojo mi ni
1: okay
0: tori nkan to sele yi olagba po olagba po a si tin bere pe baba ni kaka le ni eji pe nkan to baje nbe o to be lo eyin na se ri pe ah
1: nitori oro
0: billion ni
1: billion
0: be la gbo lowo lori to ni
1: a gbo o wa division by labor awon kan wa to je pe egbogi iwe ni kan lo npa
0: okay
1: awon kan wa to je pe awon kan to je mo tiro cola onan tabi party ni awon kan nta rimu awon kan nta tire awon kan nta body
0: okay
1: body kini momi ni o
0: body oko
1: body moto
0: tori ke laja o
1: so bo so division agbo to wa me oju tun oju oju mewa lo
0: ngba won lori eku kan won ta ni 500,000 eru ba mi pe eku eda eku nbenu yara mi ti mo le ma pa ti eh in ma wa ko fun yin ke ba nta biru eku le nso
1: ki se iru awon eku nu won bere latori aye ko to eya aye ko to
0: odidere
1: aye odidere
0: ah e ma ma to odidere ni owo poku oya mo ngbo yin mo ngbo yin
1: odidere aye ko to en nisin won lo bi 400,000 eya igun eya igun for sure won lo bi 700,000
0: e ma ja so gbo yin loni odijo mi ori nkan to sele yi kini nkan te fe bara lu so kini nkan te fe ba joba so kini nkan te fe ba awon eleyin ju anu so
1: a ni oro so too much ni pe adupe lowo awon ti tan ti wa awon baba baba awon iya iya awon afeni fere ti won tan piti wa tan piti awon omo iya wa ba se so pa wa nu United re tan wa ninu bodi omo ya kan na jo ni wa a tun le ijalode lo ni do yi la vile ma ni kini eni eleyin ati wa nbe pelu honorable mi kan awon na se ibiyanju tan le se loni bo ijoba la nbe in tan ba vile e pu won kan se fun won
0: kan se fun won iya wa to je igbakeje alaga ni ilu ibadan e ba n da ko yin le kan si ma
2: oruko mi ni alaja sherifat fatoke folashade
0: e pele aku rogbodiyan ti na to sele yi to ra won eyan na lawon to wa nbe abi
2: be
0: ni kini nkan teyin na ni lati so fa won ara anu oja fun joba ati fun awon eleyin ju anu
2: nkan ti a ni lati so ni pe gbogbo awon ti won nawo si won adupe lowo won pe won se olohun ni je kan firu egba
0: amen
2: mo ran ti bo de ni fa won ara anu oja ni pe ki won lo ife lori owo ti won fun won kan ma je ko de sule laarin ara won
0: kan ma je ko de sule
2: kan ma je ko de sule laarin ara won kan lo ogbon kan fi se kan wo yi pe ise yen category by category ni elegbogi o wa nbe awon ti won tabi ayu kana furu apo bi 1.7
0: e ma so yo well e pada wa so yun later e san mo sile ise wa
2: owo ti won fi n ta oja ti won o yato si owo ti elegbogi nlo owo ti olori eku nlo o yato si owo ti oni awon yen na tun nlo so onileke na wa nbe owo to onileke nlo o yato si owo ti oni sude nlo so kaluku lo ni
0: iye to fi gbe oja re kale
2: so ki won lo opolo tan ba fe pin owo yen ko mo de sule advice temi ma fun awon oloja ni pe ki won de gba ike sara ipe tori kiru ele ma tun repeat are ki won gba ike sara to ba je ipe nkan yin won yan oja won yan nkan ninu oja ni ki won stop
0: boya won jo nkan abi
2: boya ki won ma se nkan be ninu oja me to ba
0: eyin o sinu bode ntin mo le yin na wa
2: night early mi wa
0: o si je pe n te wa na tele njoye tawon to wa ninu
2: gbo wa ti joye bode
0: ke to ku nbe
2: bode lati joye nigba ta wa kuro nbe tan awon ton fira won joye awon ko wa nbe ti won pe ra won ni nkan ti won o je
0: e ma ja lo be un loni e ma ja lo be un loni
2: so bode at bode lati joye yen
0: ke to lo sinu night
2: e to lo sinu night e koda lara wa ta joye yen awon mi wa nbe tan wa ninu bode yen tan je ara wa
0: se lo to lo fin wa pe inu oja e ma dana e ma jo nkan gege bi alaye ti baba nso
2: iba ta wa wa nbe won jo nkan awon to njo nkan won te pe ta won kan yan ba ra nkan won jo te yan ba ra nkan tutu bi opolo ti I mean okete tutu won yan but kaluko make sure pon pa na yen ti na yen ku finfin but igba to ran yan tun wa jona ni last year ko loran yan jona ni won tun wa se
0: ofin
2: yen ninu bode pe kan ma yan nkan ninu oja
0: sawon yan wa gbo sofin
2: lo awon mo ngba ta wo si nbe awo le so pe won gbo as le so pe won gbo ngba ta wo si nbe
0: are oro po nu wi ko bo sugba nbe elegbe egbe ni tori nkan to wa nle eyin agba agba nle so pe omo odo na o fi ogbon se mo so si wa je nte ngbo wa nle te ba nwo pe ah won e si se to bayi bo ni mo si wa npe oro so pe oro so loni bi nkan ba sele ngba mi oni ba se gbodo se ko le ri bo se ye ko ri won si pada sori eto yi ngba ti gbogbo ele ba ti to ba ti lo le to nkaluku ti pada sori ese re a wa tu pere pere oro gan emi to ti nbo ati bi to gbe nlo sugbon le kan si gege bi are mo joye enu mi o kalu o san ke yan ba wo le joye ara se e moju to nu oja un nu oja bode te nlo sibe lori kore gege bi are
1: baba question ti e bere yan ale bi fe akani so gbogbo eto ni
0: oya
1: bo ba won to wa nbe omo ya wa ni won mama wa brother wa aunty wa awon na no wa nbe bo awon kan kan wa to je pe kan to bi wa like me sin ina oja bodi e ran ti na bi mi si ina ran ti loyun mi baji baji mo ibe na mo gbojumo sugbon ti ojo ba tin lo nkan ma develop si ni awon ko kan wa to je pe bi 70% won alajosepo like irun ti my father so awon kan pe ra won ni ti won je awon ti won fe ban kan je sugbon awon to je pe iya gidi won wa nbe awon brother gidi awon aunty gidi won wa nbe ti won si mo yi pe ko si eni da won ni ju amobi kan lo for example now eni mama wa kan na fun yin ni
0: none kin pe yin iya secret
1: makinde so bobo wa ba follow bo o de ba lo fe ko awon kan lo sile leri are nti oni ah ibi to nwa awon fe lo ile leri kan so as bodo bayanja
0: sa re pe meji nu oja ni
1: go sa re to pe meji ele okan na la ni
0: sugba sa moro te npo te nso yi bigba ti are kan ba tun wa nbi kan ti nkan kan abi
1: ko ri be ko ri be ninu ti mo so mo ti so fun yin si waju yi pe awon eyan prefer eti titi bi pe eyan mo lati de are o fe raja ah ejo sare ba mu kini o fe ra owo re elomi re lati ma so kale nu moto ti o de fe raja gbogbo eyan lo attract elomi to wa nu bode e wo odo wa ninu united nsin be eyan fe sun to raja tan to fe sun die ayi wa lati sun fun ko se nti o yo lenu bo te ba de be e ri pe ko si
0: ayi
1: be park si odo wa wa everything to ba fe se o ma se free ni
0: oda I see me la ba won da si come me father dey oya e pe ke lu oro ba se nbe won na ke se ma be bo
3: e se un atekun lakoko are ati mama wa pelu gbogbo awon oloye abayin kedun lori isele to sele sibe sibe na mo ki awon ti isele yi kan gbangbangban mo ki won ku roju nitori pe awon to sele si gbangbangban la ki ku roju amo si gbogbo yin lapapo yala e wa ni bode ni o yala e wa ni old
0: night
3: ni o a ki na kedun ni nitori pe omo ya le pe gbogbo abayi kedun ni gẹgẹ bi won se ti menu ba tin gbo pawe eyan tin ran won lowo olorun o ran awon ti o ran eyan na olorun o ran won lowo amo lo to eni amo ti fi gbogbo enu so sibe sibe na mo tun fe ma tun aro wa na ni pe mo ranti tore mi na emi na ko lo make agbe konun roko pe ngba ta mo jamba kan sele ni le mo le mo si oja bodeun o da pe o kun tan fi kun akuro nbeun mo ranti gba na pe awon aimoye isele jamba moto a moto ti ba tin bo lo ati ori bridge moliteun ibe ni mo fori so o ni joba fi ko mo kuro nbe eyin atokun eti joba se un gan lemi na ibe lana gan lemi gan no
0: pa pa ambo ambo atapa ambo
3: atapa ki mo ku roju o
0: ambo atapa
3: olorun o fi oporopo bi e se nwi na mi gan na mo wi pe awon oja tan tan be ngo mo pe ologun le ba
0: won se se na se ni bere si agbo bayi comrade
3: atoko o ti ko da
0: ka ma fi oro sile soro are e ba ran ro gbogbo ilu ki won dide sawon ara abode ki won tun ran won lowo daada lekan si oya ero won ero gbogbo ilu
1: mo ki gbogbo ilu mo ki gbogbo agbayo mo ki gbogbo oyo state patapata aro yin adupe lowo awon tan ti ta ti ri anawo si won lokunrin ati lobirin lomode labalaba gbogbo en to lon ba tun fi ola to re wo pe to n ba yo to ro kobo ninu nti olorun se fun an ko le pa lara kan jo nti won ba le se kan se fun wa a le so yi pe boya ni on la ni bere lowo en to ni ju wa lo bo ati awon eyan ti gbianju ta ti te ba de be nisin leyin pe oja ojona on ka luku ti tun so
0: pe ti mi oja ti ko pada
1: won ti ko mo owo lati fi taja na
0: inloku
1: e
0: pe number yin jade fa awon eyan oya
1: number mi ni 082 567 37 999
0: e tun pele kan si
1: 082 567 37 999
0: igba keje alaga eyin na pe number yin
2: 070 38 38 2394
0: e tun pe
2: 070 38 38 2394
0: so eyin ta n gbo wa nle aba gbogbo awon to n taja ninu oja abode aba won kedun oro si n bo oro o ti de sugbon la koko yi nbe eyan so omonu se ni to ti jeun lana e ri pe ngba bi gba ti nkan te ba n bere ti o ba jora won ni sugbon eyin te n gbo wa nu bode na a mo pe un ta ti so jade bota oye yin a si n be gbogbo ara ilu le kan si lati dede fun olowo awon iya agbalagba lo poju inu oja un awon obin lo poju gege bi are se so elomi o loko elomi ni n dabu kata ara re gbe un kaluku ti wo soko to ti dokunrin tan e dakun e dide fun ran lowo won olohun o sona gbogbo a lowo ko je bo se je lori oro omo ti won ji gbe ni agbe e ma ti lo iya yi ki lo de ti e se fe e tun be lo tagbola le na ni lori omo ti won ji gbe ni ma je e ri pojo ti lo ngba ba di jo mejo tabi njo bo lojo bo toze e pade mi ni kan ni keji a si fun na soju keke daada lati pe se hun a ri bi kola leyin eto ye 070 36 26 86 88 nigbati are nbo won odani kan wa o al aja faloke se mo gba
2: fatoke
0: folashade awon nigba keje alaga alaja shaki ade
3: kola.
0: Ade kola awon ni akowi owo konu alaja idayat aderoju alaji trimi si yo ladipo Mr. Karim Abikasim Mr. Alakoso alaja yemi belo ara awon committee ni won honorable Abimbola Shakiru won ni youth chairman la won ati ogbeni adepoju olayinka won jo koworin pelu eni to je are ojo won ti rebi ana orun sin rebi ati wo titi gba mi ta tun ma pade a ma bi obe ni besu atelese a si bena wo an lo loni a tun pada wa njo mejo en ba da ma de baye ila ni de banle se won ri bi kola na njo giri osa ina gori ile feju toto esun
4: Lagilu FM 96.7

gbogbo egun ti a ti fi lele ede ohun ta fi kegun fun iran re ti o fi ede mole ni oruko Jesus Christ Nazareth ni tori ohun ni oro to ti wa lade ko se oro ko gbe mi ti o pa mo se ti se oro olorun ti o di ejo ti o ba gbe ejo awon alalupa yi da mi aje wi pe ohun buruku ta fo sinu aye ti awon aje fo sinu aye ni ma aurika saria ni oruko Jesus oro ko gbe ohun na mi mami ko si eni ti o ni agbara lati so oro ko de wa si imuse bi ko se olorun nitori na mo duro gege bi woli ati ran se olorun mo pa ni ase gbogbo oro ibi ta so si o gbogbo oro ibi ta so lori oko e ta so lori aye ti o mu wahala ti damude bo mo duro lori apada ti se Jesus Christ ile miran yanrin oro olorun ni oruko Jesus to ti wa lagbo se ko gbe oro na mi gbogbo egun ta fi ran re ge gbogbo ohun to ba aye ran yin je

wa agbara lana ni bi ti o sa na ori re lo di fe se ya nu ni wa isi ofe yi o lata go me so simo kala 9 a.m. to 11 a.m. iwo na dara ko mo gbogbo eya ti ede ka jo gbo won adua so keji

jade mo tenu mo pe sori ninu onti ko si a fe pe on to wa jade fo ninu we awon oba keji so ranti obirin kan mo iyawo wo li ti oko re ku sinu gbese nipa ti won fe gba awon omo re lowo re wo li wi fun pe ki lo ni oni esisa ikoko roro kan soso ni mi o ni nkan kan wo li wi pe ninu eleyi to ni e a ma pe o to fe jade ninu re aran mi si oni sa hello baba ninu ohun ti ko si mo pe ohun to wa jade fun o ogbonogbo se lahala laye bi eni ti o sise

0: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Maro Wancho.
1: Oko jọjọ kira kita ojojumo ohun ironu igbese aye to da lojo waju a ma mu kokon opo ruru tabi ka ya o ma bale ta npe ni stress le de gese to le yori si airorunsun ke eyan ma gbagbe nkan to ba wa ri be royal rest herbal capsule ni ko yan layo egbogi ashwagandha to je okan lara eroja indian ayurvedic medicine ni won fi se ajo dabra ki si fon telu ma je ki aibale ayada ogule ma je ko sakoba fulera ati agbara re royal rest herbal capsule ni ko ma lo kara o ji pepe tokunrin tobirin lo nlo ile ise vital royal integrated service Services Limited. To wa ni number 7 Obafemi Awolowo Ikeja nipinle Eko lo nse o si wa lawon ile itaja ogun yibo jakejado orilede yi awon number ero ibanisoro won ni 0806 655-5103 tabi 0703-039-8601 Royal Rest Abba Capsule egbogi tara nfe
2: enle nbe yen yen ara le je alafia ni mo ba yin e wo oro ilera gangan lo gbe mi wa adura mi lasiko yi ni pe ki eleduwa fi ilera to peye jinki wa ama ewa gbo o se koko ka mu awon kan ti eleduwa ti fi sisakani wa lo nitori e ni ile ise kan ti oro ilera je logun se ni ka mu eto yi wa fun yin ile ise yi la npe ni Vital Royal Services Integrated Limited ise ti won ni ka fi egbogi ti awon eyan ti nlo latodumo du pelu eri ka fi se awon ogun to n gba awon eniyan sile lowo ipenija nipa oro ilera awon egbogi ile India ti a mo si Ayurvedic herbs ni a fi se awon ogun yi lati le ran awon eyan lowo lati gbe igbe aye pelu okun agbara ati ilera ti o peye eti ma koko ba yin soro nipa re ni Royal Rest Herbal Capsule Royal Rest Herbal Capsule Ashwagandha la fi se yi egbogi ashwagandha yi ni a mo fun bi o se ma ba ni kapa iporuru okan eleyi ti awon oloyinbo mo si stress ki aye eyan ma lu pipipi o ma ba ni kapa Tawon oloyinbo npe ni heart palpitation o ma nfun ni ifokanbalẹ o si ma nje ki okunrin o le se dede ninu ile o tun ma nje ki ilera obirin se regi to fi je pe ole ayo o le ma so ninu iyawo ile o wa fun okunrin ati obirin royal rest yi a ma fun ni okun a ma fun ni ifokanbalẹ latara egbogi kin to bo sori ikeji boye fe bere ni abe fe ra awon ogun yi tabi fun ko te ba fe mo nipa awon egbogi yi e pe 0806-861-5751 tabi ki e pe 0806-655-5103 ikeji ti mo tun fe ba yin soro nipa re la pe ni royal guard egbogi neem extract la fi se egbogi yi o ma nfo eje mo o ma nwo ya ja pelu awon arun to nyo sini lara bi irore isaka ati ita o ma mara jolo o ma je keyan dun wo loju o si tun sise bi ajidewe amarugbo takebe ni o beyan ba nlo ki je keyan o tete gbo loju ka to bo sori eleketa e ki n fi to yin leti pe awon ogun wa ti ni onte nafdac leyi to n fi han pe o dara fun lilo nje yin ti en wo pe awon boleti le ri awon ogun yin ra e le rira ni danax pharmacy to wa ni adojuko adamasigba nilu ibadan o tun wa ni kunle ara pharmacy ni adojuko UCH ni Ibadan o wa ni Westland Pharmacy legbe kunle ara ni adojuko UCH ni Ibadan na bakan na o tun wa ni Misga Pharmacy to wa legbe Sabo Central Mosque ni Sabo Mokola ni Ibadan o wa ni Merike Pharmacy ni Ibadan e tun le rira ni Real Crown Pharmacy ni Challenge ni Ibadan o tun wa ni Ayola Pharmacy Iwo Road ogun wa eleketa ti mo fe ba yin so o la pe ni Royal Intact eleyi ti a se pelu ashwagandha maca root ati shilajit ogun ajebi idani o ma n je ki okunrin o le se dede ninu ile o n fun okunrin ni okun ati agbara ti okunrin o fi ni idaniloju ninu ise ti eleduwa pe ni tire ki n to tesiwaju ile ise vital royal services integrated limited to n se awon egbogi yi wa ni number 7 obafemi awolowo we ikeja ni ipinle eko fun alaye siwaju si tabi lati ra awon egbogi yi e le pe 0806-861-5751 tabi ki e pe 0806-655-5103 egbogi elekerin ti mo fe ba yin soro nipa re ni a pe ni royal insucap royal insucap eleyi ti a se lati ara guinemas investor eleyi ma koju arun ti a mo si atogbe egbogi yi la ma n lo lati je ki sugar inu eje ki o wa bo se ye ko wa o ma n je ki ara o sise daradara nipa jije ki ounje sokale nipa yiyo awon anfani to wa ninu ounje o si ranni lowo lati gbe igbe aye alafia ki eyan o si gbadun igbe aye eni e ma gbagbe o nafdac ti fi ounje lu awon ogun wa yi awon egbogi indian ayurvedic la fi se e si le ri awon ogun yi ra ni Danax Pharmacy, Kunleara Pharmacy, Westland Pharmacy, Misga Pharmacy, Mirike Pharmacy, Rio Grande Pharmacy, Ayola Pharmacy. E pe wa sori 0806 861-5751. Vital Royal Services Integrated Limited loni ilera wa koni da wa gunle o.
0: Lagilu FM 96.7.

0: eka abo pada latuju oja itoju tayi le ngbo lati se le se lagilo FM 96.7 oke gajoke eto to ni se pelu karakata ile ile tabi moto. Hello hello talu ambe hello Hello, isaju to ku yi a mo gba ipe bi ba se nwole ba kana la mo ka won messages tin be nle. Hello
1: hello
0: e ka le sa radio yin pariwo kile fe ta o
1: hello
0: yes sir
1: anwa moto to da
0: iru moto wo nu baba
1: ti o ju bi 1 million lo
0: 1 million e si fe ko da
1: da
0: lai so ko ama gbe loko
1: ni
0: eh moto te fe mo gbe loko bi Nissan manual nu
1: yo manual
0: sugbo te ba wa fe le to da esu mo mura bi 1.5 million sir
1: o de nwa oke o de nwa o
0: o da ba a fi number kan sita keto to pari to ba ku die keto yi pari a fi number kan sita e send message si pe e nwa moto oniye bayi
1: a ide de so ye go ba ku ani 1.5 o di wa oke
0: a eri 1.5 eri o da sir
1: ama gbe loko
0: o da sir yes sir.

0: two bedroom flat kan re ti won fe ta two bedroom flat yen won ni ona meta ni won ko si ninu compound eyan kan pelu a room self contained ti won ti ko de roofing stage o wa fun tita ni agbegbe akala express road ibadan bi gbogbo iwe ilu pepere pere 25 million naira pere ona fe ta
1: Ema binu eyin eyan wa he akoko loku wa npapa mo ani messages to po nbi ta le ka bakan na lawon ipe ta le gbe sugbon number ti mo fe pe yi ohun ni ke send ohun te ba fe ta tabi ohun te nwa te fe ra se n te ba si ni te ni ohun te fe ta awon moto ti mo ti beere ohun na ta awon eyan nbeere e send e si number yi lori WhatsApp 0704238 3951 0704238 3951 ah ni riju bayi lo lori eto fun tale loruko loto eto yi oga wa Kenneth Ugoeje loruko Gbenga Oyato Olayinwola loruko Asis Ademola amonlo atowa ateyin apade lose to nbo lori akoto eto ju tai ese te n gbo lagi lo efun olumuyi wa de loruko titemi ti gbogbo yin mo se redun apostle
0: baba tunde abib destiny mr destiny lo so pe o daro ka

0: Gajoki.
1: La Gelu FM, Jagaba Guguritu, Maro Wancho.
2: Lagelu FM 96.7.
3: Akoni by Washer ni Lagelu FM 96.7 pelu Ogunduba. Ogunduba logun akawo magaji atokun eto akoni by Washer Olodun Mario Maseun lori abuka beti kanka to yonda fun Ogunduba logun akawo isopolo to yanranti atede asoko to kipapa bi obe apan leti gbogbo olugbo Ogunduba logun akawo atokun eto akoni by Washer atokun tiki roju lati se wadi ohun isen baye gbogbo to ntopa oro kon du asa ati se dori gbogbo awon akoni to ti lo mamade oba batan yo baro a roba baba tan yetu ede lenu Ogunduba logun akan o lori eto akoni igba washe ni gbogbo ojo segun Tuesday lagun mesan leti ti lagun mewa lebere ni Lagelu oke gajoke ni bi te ti ma gbo tuntun ara eto lori awon akoni to tebi sasaro ibo ni ati se wa e ma gbo tan lenu awon to tan so bi oba magaji bale atan to ba tun soju won yo ka akoni osere onisowo onisi owo to ti lo eto akoni igba washe gbagban kan si ipade dale Tuesday pelu Ogunduba logun akan o agba dari gede
4: akan o ti de o Ogunduba ti de o akan o ti de o Ogunduba ti de o eni ba ti sun ke tete jiwa o

0: baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 07018211111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewe be ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbon ti mo so yi na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofi ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan wonwon o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si ku riri leyin to ba n ku riri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa ni le ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 07018211111 alaafi ara wa oni gbadanu bu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo nto wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi ntoju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te igba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin nto ise lara taye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba tin gbo mi na le ti wa te ba ti de le so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 07018211111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: la la la la gelu fm jagaba gogo retio

0: home olutu isara gbogbo awon isan yi to ba se ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka ri opo na meji ku ti ma re ni abi iwo olomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere
1: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba Gogo Radio

0: si ta ni ironu to e pe irori la mu wa fun yin ka fi dafa ajido bale eyan to ba nlo si bere tiru won o ba fọlọ nbere iru won mo sare bere mole ni ati mi ati yan ni sare bere mole be si la ni rin bere bere prabale ko gba mi daada ro ba wonu yara yi o si yawo ibi to e ko wa na lo wa yi lagelu won npe bi 96.7 gogo ni room number yen prabale ko tu gba mi o se ngba mi kete kete lori radio orin rin ajo lo ngba mi inu le epolo wa to ti ngba mi inu ni le ti le wa te ti ngba mi
1: jebi ede la bi ro ti se tan to sa gidi to lo
0: lagelu won npe bi o
1: elesi ku alai ni koro konko
0: bare kale o ipinle ayo e kale o lede nigeria e kale agbaye e kale e karo e ka se ku dede asiko yi
2: eyan re la fi ju e
1: la re ju
0: e lo ko lo tu eto yi shira alayo ogu ede ofo ma le sofa asi so alawa batini tin tegbira te fin lanfani ati gbadu e daada
1: eyi do puro mo youtube o jise gba to wa tu
0: lo ko seun obalana to wa loju opo facebook te fin ri wawo ketegete lo ko gbogbo oko yo iko eto yi latodo shike oke itola ori adegbe ramo otp mctp to ta lenu bobo apoda olu atosin edward edward ti wa baba woli woli jeje asa joko egbe sike ni ajoko si tori nkan meji ko ati je ati mu isa ni
1: ala omode odu lo ga de
0: awon te ba mo wo kitchen lo mo ba se nti e se mo ba poda se ngba to mo o mo po won le mo gbon damu
1: ara ba so ti go ti ra ni o ala ge bi ara lo wa ba ba po ori ala
0: Elizabeth jeje
1: o
0: no wa nbe lapa bi
1: ori ala elo alo mi ilala
0: o foju si lapa be yen
1: eni mama ni eyan ni o bi ori pe
0: kini nkan ta fe jo gbeyewo gogo lale yi kini nkan ta fe jo gbeyewo ko to di pa ma bo loju boro kolawole adeni ikolades international loko mi o nkan ti awa fe jo so gogo nisan a ni ti debe e mo gbagbe ka se na o o ye ke mo ti mo re si bomba to bomba eh eregbeta naira 500 naira pere owo ti o rasuya eyi wan bi mi lere pe code wo le fi lo re cash e si *347*1004*2#*347*1004*2#*347*1004*2# tabi ke lo sori website www.cashier.ng www.cashier.ng o ye bere si ni lo mo re si tori pe kini
1: baye baye
0: wa eya meji o tu gbanu si 25,000 eya meji ishore ke sere ki isawada ki de isiro testimony po lori sirisi o
1: gbogbo lo po le ni akole o gbogbo tari ta po le ni
0: rebele ko gba mi daada o ye ko ti mo pe orin lalako ojo kan tun gba lalako ojo kan erin la mo la casta ohun na tu torin ise olorin ta wa mo pe sagbo mo po gidigidi gan sa mo fese ko waya toro lohun o loju re nkere mo fese ko waya o mo bo se se loju agbo yi ni suru o ye ba n kan lu keke ke kan lu keke lapa abeyen o si n tan se bonu ese

0: Aba Om olutu isara gbogbo awon isan yi to ba nse ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka rin oku na meji kuti ma re ni abi iwo olomokunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olanu o ma bo lodo baba o badara fun ni uru aisan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tiyin ni abi didun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ka ma fowo tun gbe tosi iru ipenija wo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita kinlori ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: eku de de asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti ogbogun adaniwaye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa sile ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone ta ese oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nero ajaka oko elewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje ta won agbalagba ti won pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri na eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun iri na keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sakoba fun iri na orisirisi aise iri na ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba iri na je ayokele foju ohun lo nda wo laamu abi ki nkan fufun po ti e wa lewo tonto si bi iri na ti e ah eledumare koni gba iri na lowo enikan kan wa to ba mo po ni pe ni ja iri na dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri un to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan iri na dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu agbon eyo kan eto lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa oju tiro abalaye

farani wa bakan na ni opolopo si ti wa sile ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero ba ni soro te ma pe ni si ni 090 488 6853 090 488 6853 alafia loju o

0: ẹja jamọ kan je lọn so
1: won ni fe ni ko le ba won
0: amọ se mi mu si jeregi shawada yo ba mo wo mi with bombastic side eye lo mo to ko si loju oriṣiriṣi awon eyan ni be nu studio yi
1: what for
0: me na ni se mi mu yi
1: o
0: mi ja akọkọ lórí ètò yabalagbe adébẹ kí la fẹ́ fi gbéra wa dé.

bi wipe gbogbo awon girlfriend ore wa yi won feran mi to be ge tori pe emi ma nsere enu si dun enu dun ya ba ti ri mi ba wo temi ba ti ri won ba brother kola iyawo wa o iyawo wa tin ba re le iyawo wa tin ba ri tan iyawo wa tori ru sike bayi tori sike o ti pada nfe ore wa yen ba iyawo wa o de pe se mi o ni gbe Elizabeth yi ni gbe fun ko ti ya ba won abi se Elizabeth fe ore wa won na di yawo wa a ki won na yawo wa o fe to bi omo bi 15 temi gangan momo ore wa tin ba si ti ri won bayi iyawo wa o ba re leyi ani ti gbodun ro so ba tun sele laarin won ma tun ra lagbaja wa bibi ore wo lelomi ti nfe oju kan lagba ni iwo ni iyawo wa se be mo se mo se nu abura kole show mi o show ke tori e imi nu wa nu won to je pe mo tewo fun mi imi wa nu won to je pe mo te data imi wa nu won to je pe mo mo lo le re gan lo jeun wo bi to se edo si se wo mi pe alaye ti jeje ku jeje na mo lo sha nu mi wa di aipe yi ore wa wa se ojo bi bi meje nu won won wa surprise ore wa un wa bore wa nle emi ti mo se ri won bayi mo ko si won lowo ni in wa le so pe iyawo wa tori won po gbogbo won na mo damo gbogbo won mo ti je lodo won mo ti je lori ewe mo ti eyin te wa ngba mi lasiko yi mo mo pe awon eyan bi temi na tan ngba mi lasiko yi gege bi omo gboro te je te ba bara yin ninu ru film ti mo wa yin bawo le se ma yora yin nu ofin ohun eyin obirin te ngba mi ibere akoko ti mo koko bere awon okunrin mo tari e si eyin obirin te wa ngbo mi to ba ye pe eyin na wa ninu position iyawo wa kini nkan ti e ti e foju mi ri mo ti jori sirisi lodo yin mo ti je bogan ta fi lanfani ati gbera wa de bere e si ti mo pe abala akoko o kun fofo abala akoko lati lo yi koto fun kaase star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash ni kan pe nte bi oju 25000 lo 25000 akoko 25000 o je 50000 be an ba ri ru e pe o ti e je 25000 ni o ti gbo bukata laaro la sike be ba di oja yin te mo lo ra ta ati epo ati gbogbo kini sike to ba ti gboro pe lo oja ba yo mo re re ni pe mo ti bo lorun soro o ti go o se o jesu abi owo ko kere o kan kan kan mo abi e ma manage 25000 ran kan o si de be dada kini lo mo eleja mi si ni de ku te o so iwa to ba wo pe 25000 iwo o pe ko ti juwo lo o mo la mo re si iwo to ngbo mi yen gangan ni alo so fun e pe oni gbenu si wa gbenu si lale yi pelu igbagbo star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash tabi lori website www.cashier.ng www.cashier.ng live ore si lori website.

0: se n dara e lapa bi ni pe to ba je wo ni to ba je iwo gangan ni ehe to je pe mo ti mu lambo orisirisi le fa won mo ti je orisirisi ebo mo ti je orisirisi ko lo n saanu life mi ni bawo lo se fe yanju ara re gangan ni san kokko bere atodo tunde odo tunde ni ti kokko bere tunde bo ni gbogbo nkan
1: adupe olowo olohun kola aku ataro
0: ataro re o
1: ise o ile dumara pe wa lere
0: o mi o
1: oro ti sora e o ki la fe so bayi ki la fe se fomo to so iya re na
0: o tin se ti pe
1: mo tin se ti pe looto sugbon ibere kan ni ma kan ra bere lo gbogbo won ma si ra ko ji se gbogbo le kan na ni iru ku la fe pa ni inu kan emi pelu mi oju loju ni o mi o mi je loju mi fi bere pori mi go ti ma wa emotional for
0: so
1: mo ke mo ti je ngan ko se ko be anja kekere kan ko nje kan emeji to le ma du sinu opolo ti won ni ranti si mo ti je ngan
0: en to ni yawo gun o je n to
1: en to ni yawo gun mo tun ti wa pe won yawo wa ti mo ti fa won loju mara gugun wa se ko nge ara won be ma kan bi won le ko san fe diju ni kan so mi oke abi won fe pin mi leyo kokan bi ake en to ba fe ma po ma pa en to ba fe mese o mese tori mi gan ti mo pe I'm in trouble ba mo se be se ko si n ta fe se oju agan olorun ni kankan fi wo mi mo ti omode me ko je o mara lo mo ti je le ina ore wa lori bobo ta se se fun ina ko si le ojo ti omode ba peku to ba daje to peja to daje to ba ti paro gidigba bayi yo daran ni so olorun ma bo se peto re to bi je pe ore ile bobo tin gbadun ju so pe o na gbadun ti e na emi gbadun tebi mo lo ma nje mo lo ma se gbe so ba awon kankan wa ti mi o ni access
0: ko ti e si bo ti e le gbo polo kan kale pe ko ti e
1: fi escape yesa ko si escape route kankan won ti pade sa final day ni da go final day of judgment
2: oda oda
0: olua to si edu je ngbo latodo re je ngbo
3: lato do ti mi nbi
0: ayo
3: seri ma pinra mi si ona meta ni asale
0: okay
3: number 1 ma pinra mi gege bi obirin
0: okay
3: gege bi ara won ti je pe mo ti feed ore alatenu je ma try lati compose ara mi nibe
0: okay
3: o mo pe woro ti sele lale oje yen na enter de wawa ko sin le mo de ti mo ko gba won yoku yi awon driver mi lojoko ma fa ba eku bo yin pe come je ka se bayi ko so fun mi pe driver ni o bo mi gangan as into a genius somebody what mo pe nkan ko bayi ni wa wa fun la sopa ara tenu je la sopa ni wa fun mo pe ami si to bi ni yen ni te pa mo bi ni ko lo da ji mi awon kan te pe inu won yen won le re bi pe won ma bere ni bayi bo nkan to ma se ni lo wa so ni titi okunrin gege bi ore alatenu je mo pin e pe mo ti bo sawon dai pe le bayi scope ni ma lo laarin won
0: okay
3: tin ba ti ya ti fun lorun my wife our wife oko gangan to de je di main gango wa sinle o wa ku ba se ma se e wo ore wa nbo bi ma so fun ogun oniyan mo bo tan temi ni won ma ko hello ore o ti sele o gbogbo won ti wale o lẹ́yìn yẹn màdẹ̀ sàn blocking because irú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ yìí ọ̀rẹ́ mi kan sàn wọn kọ fún mi lọ́jọ́ kan mo ń bá sọ̀rọ̀ a pàdé ni wọ́n sọ̀rọ̀ mọ́ pa báwo ni ìyàwó ẹ̀ ìgbà yẹn kó sọ pa ó tiẹ̀ ti bímọ fine mania ó wá sọ pé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ èkó mọ kan ní ọ̀fíìsì ti gé mo ní ṣe bọ̀bọ̀ yẹn ṣé gẹ́ yẹn náà tún ni ó ní ara ìmí ni o ó ló ti jẹ́ méjì nínú ilé kíní nílé mi rent mo gbọ́ ok nǹkan tá a máa ṣe eléyìí fún mi nọmba ẹ a máa pera bó ṣe fún mi nọmba báyìí mo ṣe kú lẹgbẹ bẹẹ mo dẹ blọọkẹ nítorí mi ò fẹ wàhálà fún ayára mi so bẹẹ mi a ṣe ṣe tèmi nìyẹn bó tó bá dé kó wá tó a ti bọ pé ká lò ní títí ọ̀nà ìgbàgbọ́ máa wá sùn fún ọ̀rẹ́ wa ní gbogbo nǹkan tó ń kóra kiri ọ̀rọ̀ yìí yóò lẹ́yìn ní ọjọ́ kan.
0: ó dàbí sinimá bàbá. Oh, baba mi
1: ọ̀rọ̀
0: ta sanjo ni
1: tani yóò lẹ́yìn ó tún padà lẹ́yìn
0: o ga. ó yẹ ká jọ mú tó ìtọ́ àlàyé. ó yẹ ká jọ mú. ẹjẹ lọdọ ṣìkẹ òkè tọlá ṣìkẹ gbẹnusi.
4: ewo ni kemi se me
0: n to ba ti wo ni o se
4: eri do wa kemi wa lara o mi do wa pe ko obirin na ni mi so ara awon obirin yen na ma fe wa nti o se ni ke gogo wa ti pade Olorun de se our fortunate enough lati be ni ti afojujo because
0: ka ti so pe magbo ka ti so pe wo wa ri mi nisin o ti mo tu o ti mo si mo nso yaya me tele tele pelu gbogbo oju ti mo ri yen in pe our wife bawo ni wa se koko ba mi soro na
4: emi ma koko pe yin ni baba oko mi
0: okay
4: because o lori owo ta jo wa se le ri ru awon surprise daji ba won ko se je ko mo gbe cake dani irin se kan se koko wa lo we na ti o ti e fi oko se self defense anywhere anyhow yo se ko gbe nkan kan ku o nbe na so mi ba si pe baba oko mi bi ba ri pe eyin divert e ni e be ko da bi eni pe to ro se se ku je pe e tun ti je lodo awon ti o ku yen ju emi lo mi o le mo sugbon ti mo se oko pe baba oko mi ti mo ri pe yi yen account arewadi mo yin ni e kojo meta kini kan ibi ba si nbere ke a oko mi nko so wa nu ile kini kan mi ti eni koko woju awon to wa le because mi o ba won ni business mo ti mo n to sele o mo mo pe en ti mo wa wa na wa wa sugbon mi fe ri ro ada moment
0: oja kan na lejo na
4: e ba wonu ogun pa e ri bi ti won tin ta ke ogun lo bayi ni iru product kan na gbogbo won ta kaluko si ta ko to lo le so oju beyen lo se kokan fi wo na pe jate gale ele yoro lo ka to fa bo ba die se wa ri ba si wa ri ona bo si odo ti yin ma ki yin won ba bi pe bo nti won je ibi te ba ti wa ni ke mo salaye ni baba ko alatenu je oloju kokoro bori gbokan gbokan to ye pe enu ti yin o mo ko mo mo je wa ti ri pe nkan wa fe se e ko fe soju mi mu mo se ri cake un fe kan tele inu mi o ti baje si ko ni dumo so bo je ka fi leyin loju bi opolo yin la si fi re ni
0: abalajo ti to
4: se ri icing sugar yen ati e se koko ba yin laye bi kan na se wa ri cake inu re gangan wa leyin nikan le daje ide ibi ti idajo owo ti koko bere nu se wa leyin gbogbo e a wa le polopa
0: o le gboju nti e
4: iru gboju wo niyan te kolopa ko gbo wa gan a pada constituent a ko tu ka lo le ni sugbon ko to di pe won ba de level yin abara lekeji o mo ba wa da si yin ti se oko ma pa lara yin na to so ya wa dojo mi ti yen ba lo tategun ba fe si to ba nwo owo re bayi bi eyin mo ba fun e nbe bi kini ni o mo ran ti pe atenuji o da pe eyan ba re ntin wuwa bu keyan so fun pe ntin si o da
0: o da o

0: Oye, what letter read that Denny Yi wani good evening, sir?
1: Kaka kin kuro, omo ma joba mu. Kaka kin kuro, omo ma mo bagbe.
0: Nta la nfani ati gbe yewo re. Oni ore wa kan to ye ko feran obin daada. Bi o feran obin de.
1: Awo yo ju gbe bi.
0: Awa tun mo so mo fun.
1: Ore ta lo ba se sani, ko se pa ma.
0: Gbogbo awon iyawo ohun re wa lele, gbogbo awon girlfriend e jare e mo je npin iyawo. Ni ba ti ri han ba iyawo wa, iyawo wa, iyawo wa, iyawo wa. Awa si mo jeun lodo won, a tun gbogbo, a tun ba won pari ija, a tun ko si won lori pe aiwo lagbaja o fe. Ya dojo bi ore wa igan osin le mi mo wa nle. Gbogbo won se de sasiko kan na ni e bi awon bi meje nu. Won po ju be lo bi bi bo bi meje won koko wa. Iwa mo bi mo se fe pe iyawo wa, iyawo wa, iyawo wa, iyawo wa, iwa mo se fe pe. Ori gbogbo wa eleyi tin fun mi data nbe nu, eleyi tin tewo nbe nu, ele ah.
1: Aye lai gba gba e kan pa.
0: Ke lo si sun mi debi tin mo de ki ba mi so to ro.
1: Wo mu lo ma un o la o tan. Gbogbo e wo jo ko ma poda to ro je.
0: Ari o sin na ti mo ro ko gba mi moran, gba mi moran. Elizabeth na to ye gbon die die o ko ba mi soro kankan.
1: Aye sai gbo eru ku pada jaye tan.
0: Temi oni jaye tan aye se bere ni
1: ariwo kan re o ariwo kan
0: ma je yin ni iru street o ti wo le fe lo te fe fi ro yora yin gege bi okunrin eye mo npe okunrin to duro kakaraka ni yin
1: anti la bala male
0: eye anti na te gbe cake wa te wa se surprise.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir. Ekale.
1: Lati
0: odo ba ilere. Lati odo ba ilere. Eka sir.
1: Lo ba je imi ni.
0: And you.
1: Mo se ti be ti mo ri boku. En to koko ko ma ko ma ma sha lo. Ba o ma ki mo yida. Kon le. Bi ma se ja ni yen.
0: But oru ko te mo npe won e pe won lo ko won gangan iyawo wa le mo npe gugu won se
1: ni pe bawo ni eh o je bo o ti doju e ko le kuro nbe
0: lo ti doju e pe o le ba for ti de
1: to ba duro gugu won na ma eh na ma bu e o ta duwa bawo ni o gaga ara eyan wo si le
0: *347**1004*2#* *347**1004*2#. *347**1004*2#. Tabi lori website www.cashier.ng.

0: kaabo pada latoju oja eto nte waju loyin lado loko eto yi o bo ba se ndarapo mo wa fun igba kokoko o loyin o lado lapa bi iwo to dun moran imoran yin lorin ti lu lolokan ojo kan pelu fasa to da to danto
1: haleluya si o
0: asa ti shiko to se daada
1: haleluya
0: e ma gbagbe o ka se e lo mo re ka se si ka mo ni akolade wa so fun wa mo soro bayi o *347*1004*#*347*1004*#*347*1004*#* Latori website www.carshare.ng www.carshare.ng e tun le tanan be o pelu 500 naira pere lori eto

30 for dada to ti mo rodo ba wa tata seyin e wa mu be blender yin e ba mi fo nu e dada e ba mi blend se wa ri blending yi ki se ele te ma lo kuna kuna bi en pe en blend e wa te fe vidin kara e ma ba mi se ni wiwe yen na ki tu wa se pe sasi meji meji le wa lo ti kuna o e je ko wa in between pe o kuna ati in between pe ko ti kuna ehe me iru texture te ma need ni e nko akoko te ko ba mi gbele na ni ororo yin pero ororo yi eni ji o poju tori opolopo wa won ni se la san gbon ororo sa won daddy nkun bayi ko kolon ko sanu e ba rokunrin mi ke se bi alo yonu e wa light alai ke se gba won eleru fu eleru dudu eleru fu ti ohun un ti mommy gangan gbe je fun won nu ile in lo je kikun baba omo ga e ja ma mo osun won ta ma ma lo lati seto awon je wa to fi je pe koni ma react lara awon family wa nigbati a ba fun won ni awon je yen je ororo yen ke mo se so e ma je ko po e ba mi gbele na under low heat e je ko ororo yen gbona ke wa da alubosa yin ke da si sere alubosa yen a ma npe ni pero soko ninu iwe inu yara ikeko idana lede yoruba a ma npe ni pero soko se ri pero soko yen ni pe te ba ko da alubosa sori na lai ti dan kankan si gbogbo ara adugbo ti mo pe en dana lowo ehe ise ti alubosa yen to ma oko ba yin se niyan te ba si da alubosa yi si fun iseju kan pe o le ma to iseju kan gan o ma ti ba yin gbe aroma yen jade e ma da ta yin te we kokun na ko jo lo didi yen e ma ba mi da si e ma wa je ko jina die ni won ba e ma fi se beyin sinu e ke beyin se nife e ma wa ba mi fu eyin seri opolopo gba mu awa to ba pa ma nra eyin sile ka ma ba ma fi eyin sofo awon eyin mi wa to ye pe o le ti baje se arin awon eti o ti baje e je ka fu eyin wa leyoko kan tori lara iriri awon ti won gbo mi ni class yi lara iriri won o ni oro eyin yi elomi enikan so fun mi lojo kan pe awon ti fu eyin marun elekefa ti won fo si bayi eyin yen ti baje o ti ba gbogbo marun yoku ti won ti kokko fo sinu abo yen o ti kokko baje na ke wa wo iye owo eyin marun ninu economy ta wa yi ti daddy ba mo pe ru eyin marun yen sofo se mo ko o sese ki ja sele nu le pe aduro owo yen ni won na waste won de ni mo pe bi mommy se ma nse tele na ni e o kan wa be ni fun die yi e je ka ma fo eyin wa leyo kokan ko to di pe a ma da papo mo ra won ta ba ti confirm pe eyin yen si wa okay e ma wa ba mi po dada ile lo whiskey yin lati po e de le lo spoon e le fi po dada ko kan fi po dada ko mix ni ninu e fi se be si ni won ba ke de fi e ma je ko poju tori pe isebe ti wa lara atati egbele na tata yen ba ti din ni won bi iseju merin marun e ma ba mi da si se wa ri garden egg yen ko to di pe ebere nkan kan rarara o ni e ma ti kokko seto garden egg yin te ma gbe kana se ri garden egg yen ma je ko jina to ye pe o ma turn kuro ni color to wa tele o ma color e ma deep ni won ba to je pe a ti ro se ri bo se ro yen e ma si epo eyin e kuro e ma wa yo ele to soft ninu e ma yo jade awon yen gogan la nilo fun nkan ta fe se se ni ngbati atayin ti jina ite yo kuro ninu garden egg yen e ma wa da si e ma ba mi stir dada e je ko dapo leyin eleyi e ma wa gbe eyin e ma da sinu e ma ro po dada e ja yiyan yin 30 seto sile 34 dada to ti mo o sese ke fo mi yo fo tori opolopo gba awon idoti nibi ti won ti yan o le sa si lara te ba ti se yen e da ija yen sibe e wa ro po dada e fi sile fun iseju aya se ri te ba fi sile fun iseju aya e ma gbagbo pe gbogbo n te seto tele o le ti jina e kan fe ko jina papo mora won ni e ma wa stir le kan si ki gbogbo e le se kini ko le sa wonu ara won leyin ele e ba mi so sile e le fi je isu bo je dindin bo je sise e le fi je iresi nitori pe sauce ohun ni ki se pe tori pe ti feyin sinu e eyin dindin le din sauce lo je so ko si nkan ti e feel like pe ke fi je ti e le fi je bread e le anything te ba le feyin je na e le fi je e a ni riju bayi lo ni abala bi loni titi ose ti nbo ti ma tun lanfani ati mu nje aladidun mi wa fun yin teyin na ba fe try garden egg sauce wa e je ki mo ni oju opo Facebook tori pe ibe le ti le fi atejise le le ti fi ranse sugbon teyin ba wa ni ounje kan lokan ti e fe ka mu wa lori eto yi de ti won wo pe ba le se le reach wa e le pe sori ero bani soro 081 15 42 5865 le kan

0: kaabo pada latodo sike oke tola ejaye ori yin daada o
1: ore
0: ti o ba je lo ni teyan o teyan ba je lo wa nu eyan
1: ore lo gba e ki ku to de sugar
0: wa lowo nbi kan ko wa mo wo pe ah ko sa mo rewojo toju ara re toju emi re o
1: yeleye ma gbe fu mu ja e o te yeleye ma gbe fu ja ra e
0: Ru nkan ti sike ko yin lale ko do la ba e ke si boja eyewo emu gbogbo e mara won e me ilo won teyin e bo pupupu ke po gbogbo e mara won e to wo e jaye ori yin o loju opo Facebook ori eleniyan abayo mi aro la wa lati Richmond Texas lorilede America lohun oni e ka le o Colades and Iscrew oni e ku eto olorun apin wa lere o

Tutani wi fun ore o pe ya mi leti inu oro ti mo nso yi petepete ni o ba soro soro wi gbogbo awa ta wa nbi o ba ye wa wi gbogbo eyin te ngbo wa lasiko yi eyin ra yin wo bi e ba wo pe ah bo mo ti si gbogbo mo ti gbe gbawu ti o to oje o ba se fun mi elomi o se o le je pasiko yin on nikan l'olorun ran si oko sise tititi ile aye o si fi pare run to expect pe se o ba se fun mi elomi o se elomi o le mo run to ti e le mo pade nti o se mo tori e mo ko be se ntoro aforiji to ba se eyan ami o ayo kari gbogbo wa o amori je amori mo amori na amori lo a ni gbolu di owo ngba kokan o owo ni won wa o kele kele kele kele ni eya mo gbe le aye o lori awa ya mo nlo na mo nbo na gbogbo e lo lapere je ka ma lo si abala ile ito gbeyin lori eto yi abala orin ijemo ki agba ile ita ti lanfani ati gbadun orin adegeto Adegeto eh amo gbadun awon rin rin Adegeto loloko ojo kan be ba se ndara po mu wa ori ikani lagelu 96.7 ono la wai 30 mo lanfani ati gbadun ara wa lapa bi eto tun se bere ni tori pe awon kan tin ba wa bo lati ago wa ago mewa titi da asiko yi awon kan tun se ndara po mo wa lati asiko titi wago eto tun se bere lapa bi ni o be ba wa ngbo kete kete kete kete kete kete ah eto yin eto wa loyin ladun na ni o lori ikani kan na ta yin gbo ta yin tete si lagelu 96.7 fm oke gajoke nle ibadan na le ti wa te tin gbo wa laturo orin ayin la adegeto lolokan ojo kan o wa nbi ta mo tesin leti fun igbadun ti yin no ni ko se po bewude ko mu fa kaja ko mu dani ala anfani ati gbadun ara wa mo ti ri ti si ke oke tola to tin fe ti aso re bayi pe emi ni bi loni se injo wago kan ni mo wori emi na ti bo se tete ni ra mo ti bo se dani emi na o no ni owo gidi ni bi loni mo wori

0: Hello.
1: Ezo eku eto.
0: Yes sir.
1: Oruko mi ni Adeniyi Omode Latatipe.
0: E kaabo sori eto sir.
1: So inu mi dun gan pelu Alegeto Segbe wa ni awon aro yi. So Olorun Oba awon baba yen won ti se awo ina. So ngba ta wa ni kekeke lati ma n gbo awon orin yen. Igba ti mo wa ni school. So mo ma like orin yen gan ni bi gbo pe ko wa tin pe re bayi. Yi joko ma ma listen si bi se ko ni. So awon orin ti baba yen ti ko lori serisi lori serisi. Ele gan o te be pe o lo fe se ke ni ba awon orin yen. Oh baba na o try gan o Olorun ba awon bo te je ko ti ku Olorun ba yu fori ji won Olorun si je ki odun o jina sira won
0: amen.
1: So awon e to ba di e fun mi ni side to awon adegeto wa wa le
0: okay
1: e so

0: Hello. Hello, Ekwajin.
1: Orin Ayinla Adegeto eleyi ti mo tesi yin leti Orin Ayinla Adegeto na la fi njemu ke agba lapa bi enle nbe won eko kale oda oja wonu ara won oja wonu ara won eja se bayi oju opo te pese re te yin ba se ndarapo mo wa 09123708675 09123708675 sẹyin se ndarapo mo wa ni abala ile to gbeyin lori eto yi ona la waye abala orin ijemuke agba ta fi orin Ayinla Adegeto ta fi niran jemuke lapa bi ti mo si mo pe e gbadun e daada leyin ti e je ololufe Ayinla Adegeto ati ba yin mu Ayinla Adegeto wa o olorin mi eleyi teyin ba tun fe ka fi orin won jemu ki agba lori eto yi e le kan si wa e fi atajise sowo soju opo Facebook e wa lagelu FM 96.7 lo loju opo Facebook e fi atajise ke fi sowo pe oke olorin mi ti e tun riti ka tun orin won ka tun tun se lori eto yi e kan si wa a si tun orin won a tun gbe wa abi olorin te ti ro pe oke a ti ti se nipa ete edara ni ko si wahala a tun tun awon na a tun tun se orin Ayinla Adegeto lolokan ojo kan okunle ekereke lapa abi eje tun lo leyi.

0: fun lawon rin won lolokan ojo kan sugbon be ba nfe awon atupale ile te nfe
1: o ni so wu lo lojo mo fun alakowe lo yan won lale orisirisi ori baba ye o da mo po ni si yan
0: e sha like e abi
1: ah gidi be se play la to
0: ise o le ise
1: driver ni mi o
0: eh te na ba drive de bi kan won le gboko na wa kayin na mo
1: Abibo,
0: wo gbo mo so gbo wa
1: ba
0: wo na. Ni la da da ro lohun. Sugbon ko ni jeyin loju abi?
1: Ah, ko
0: se jo mi
1: loju na. Awon
0: kokan wa wa to e pe tan ba gbe wa fun yin o le jo yin loju. Eh bo yo de party lo ta ti wo moto lo. Eh, e wa mo gbo awon kokan wa wa to e pe Iru awon ko won le ra fun won to le jo won loju.
2: Se e ti ri GLE ri.
1: Ni ma ni si. To mo po bo ko ni wa da yen na niyan.
0: Ki le pe?
2: GLE le bi pe o.
0: Masdis abi?
2: Me.
0: Okay. Esu.
1: Abi se bi tun bo wa gbe wa won lo. Won mo fi korin.
0: Beni.
1: Eh, oko to joju ni.
0: Beni.
1: E ma bi to bo. Ba ju lo ni ba je.
0: E ku tete si wa a ni sura wa o e seun.

0: Hello?
1: Ekweto.
0: Yes, ma.
1: Akwa ji o.
0: Yes, ma.
1: Mi ta ku de pa Ekweto ga wa yi ni o.
0: E seun o.
1: Eri ade ti ko se bi ara le yi. Mm. O gbogbo. Opolopo ko sa ba yen. Mm. Da ta wa tu an te se ke la wa ti mo gbo. Adi pe lodo Olorun. Olorun ba lani jo ba ni wa pe mi ko kan wa.
0: Amen.
1: Ekweto. Alaja fun ni ya tisha wa ko jileye lo soro
0: eshu eshu to be ba se ndara po mo wa e ka bo sori eto yin eto wa eleyi ta pe ni loyin ladun abala eleyi to gbe yin lori eto abala orin ijemu ki agba olorun a ngbo yin ta tin fun yin ni omi ijemu ki agba orin eyinla adegeto ajan to fun yin leleyi ajan fun yin leleyi orin lolokan ojo kan eleyi ti mo ko wa to je ti tayin la digeto ta fi n gbadun ara wa le to sin edward we mi ki won ni wi fun ara oga
2: o sugbon de mo la lu ka wa ni ti mo bi sise orin alapara mi lu ki n gbowo ojo
3: alapa la ni lu ki gbowo ojo
2: alapara mi lu ki n gbowo ojo
3: alapa
2: gbara to lohun ka won gbale ya omo le awa so fun pele ri awon ta won ni obile
3: pele ri awon ta won ni obile
2: pele ri awon ta won ni obile
3: pele ri awon ta won ni obile
2: ati pe awon tejo baba mori bi won owo be lo joro emi aso pe ro le pa ngba ti oye mi eyin oko yen sugbon ngba to ti egejo won le beto ah gba to ti egeto ka bele soro oye kin wi ke bo nbi je we wa lo bi se aregeto iwun agbala.

0: se isamodun asamodun se mi nu owo pelu dera o ni podu je ngba kokan o odun tutun to wole debo loni
1: moduna erona
0: ori owo iri alubarika
1: omo ara ye wa
0: olohun wa ni fi opawon obi re loju kemi oke tola lo ni ama oke oku ayeye ori kadun
1: o ti de lo ni lo we pelu ori pipe o de lo ni lo we pelu opo eyen egbe mi ba mi yo ba mi yo.
0: Hello
2: hello e ka le o
0: aku ajin o ko nbe le tin pe
2: o e ma npe lati oluyole
0: lati oluyole
2: grandma lo npe lati oluyole o
0: e ka bo sori eto grandma
2: o e fe mi ni orin Bala mage bale wa mi wa ah in la inu mi adun bala mage bale wa mi wa
0: okay
2: gbadun yin
0: o e seun
2: e ni na gbadun ara yin
0: o ami ami ami e seun o e seun o e seun o

0: Hello?
1: O ni ba je fun yin.
0: Ami.
1: Nipa orogo Olorun e ma da ni.
0: Ami.
1: Ile ise redu yin o ni ba je o.
0: Ami.
1: Ojo osi ni je yin o.
0: Ami.
1: Tora wa n joja ni o.
0: Eh awo yin so loja. So awo irin.
1: Eh ba ti ya so pe ojo ni je wa awa n joja awa wa oke o. So di ojo ja wa o.
0: Oda, so you know, I will suffer for Jale. I will leave mon Oda, a for Jale. To be alone for Ossi. Java knows it for Ossi. Hello?
2: Hello, I'm a Kweto.
0: Yes, sir.
2: And Jemma, my shoe.
0: And me?
2: Oh, come, Minister, I eat that town. Lati tan pa ke ran yan badan
0: e ka bo so
2: ah baba baba dan fun ayi in fact ohun ti won ti en lo fi korin le mi mo ngbadun ju ntemi ati awon agbe kale won o ma ngbadun e dada e ni baje o
0: mi
2: e ku eto
0: e seun e seun e seun e seun e no ni pin